0: Oba temi ki pa ti ki sa iruju. Oba tagbara re ki deku.
1: Olojo ni ogo ni foruko re.
0: Abiyesi oba lagbara iwariri, oba ti me, oba ti nbe. Oba tara ki ni ti o ni bere ranlowo, oba to tayo wahala. Bi mo ba ranti Olorun, iberu a se mi boye ti somo tutun. Ohun to fe fi mi se le mi omo. To fi nda.
1: Abiyesi Eledumare.
0: Oba temi o le mu to le mu mi, oba ti nwo
1: Odidandaye.
0: To ni dalaya ni tojo terun.
1: Eru re ba mi Olorun.
0: Bo ni ti ki jeun. Oba ti gbogbo wa o le ri soju.
1: Abiyesi Eledumare.
0: Lo si nwo wa. Olowo ki lo wa se te fi beru a.
1: Mojuba re Olorun.
0: E ti e gbagbe Olodumare patapata.
1: Ori pe iwo nikan ni eni teni kankan o le ri fin.
0: E beru oba fase soro ki ko to de. Oba tani kankan o to ri fin. Oba Olola papa.
1: Abiyesi Eledumare.
0: Oba ti de Oluwa gangan. Oba ti pane lai ni salaye. Oba to be nipo. Eyin oranti Olorun oba seda ni.
1: Olorun ogo ni foruko re.
0: Oba mi eru jeje.
1: Gbani nijo ogun ba le si ni.
0: Baya mi nda labenu. Mo ranti Oluwa iwariri Olamu.
1: Eleto Elegba eni gbogbo aye n tewo si.
0: Ni nla lo ba yara bi ni tojo terun.
1: Kari aye agbara orin ti n fo ninu mi.
0: Eni to ni madebe o.
1: Agbara orin ti n gbe mi laruge ogba ti gbenu temi soro.
0: Lede lo lodidi. Eya
1: ogba ti ri gba ogba ti ri gba.
0: Ki le n foluwa mi pe.
1: Ogba ti gbara adugbo oba ti gbara ile ti gbara oko.
0: Odumare ko rara.
1: Oyikiyiki to je gbongbo imo.
0: Wa. Oba ti je moto moto.
1: Juba re Olorun.
0: Ara konkon lo jigi agbalagba oba gegudija. Oba to
1: re de were ojo 25 ninu osu kejo.
0: Akoko. Kakako orun okun.
1: Eni o wo lo gbo la fun.
0: Mi. Oba to re koja orun.
1: Ti tobi ni o eleda mi.
0: O wa. Oba
1: mo juba re, mo se ba re.
0: Oba ti je ko tutu.
1: Yan fun to se nijeta
0: lojo lile oba mi e
1: mo yan fun to se lana
0: oba adaku paku fi
1: yan fun to tun se loni
0: aji kan lukan
1: mo gbe oga fun to tun se lola
0: gbolododo dide osolote
1: tori pe iwo nikan na ni oba
0: nika
1: eni ti oni ku eni ti oni ku oni po
0: oke para so loro dije
1: ojumo ni ma gbe oga
0: de gbogbo alagba
1: tori pe agbara re po
0: ti gba ni mu temite
1: ola re titi lai lai ni
0: ga Oluwa mi de
1: Ola gomina o kojo odun mejo
0: ara won ko iba
1: Ola re orilede o kojo odun mejo
0: oba nla
1: sugbon Ola re titi aye ni
0: o be ba ti ba
1: ojuba re mo gbe oga
0: Oluwa mi le mu ti mu ni lai
1: iwo nikan lo ni ku iwo nikan lo ni saisan
0: ki la jagun ma fi ti ma se
1: iwo nikan lo ke ti o le ware lai lai
0: anani ma more lo
1: ni mo fi n pe mo gbe oga mo se ba re
0: oba ya arabi ni jebe

0: kule mo ba yin dada ina mi dun tori pe dada le mi na deyin gbogbo yin ni mo ki mo fo ko olorun oba kiyin oba le wi le se oba le se le wi foko aba to nikan ni yo ba mwita la de waya kan de me fa me ki e wure to wole ti o kagbo deran ti amuso
1: ibaloyi
0: agutan to wole ti o ki ago
1: eladumare
0: won se be won mo bole ya ni
1: mare o
0: e kule o
1: ibaloye la
0: ori ofe la rigba
1: pelenu ma
0: fi wa laye ta fi wa laye.

eyan pe ah sogun na wa laye ni emi o gbe oju mi sori oke won ni bo ni lowo mi yu ati wa lowo mi yu ti owo lo wa to da orun ohun aye mo gbekele ni kankan laye pole ran lo eni olohun ba lo lo niyan eni olohun o si lo mo mu lota olohun o gba pa be ni edumare ashaba awon ta wa jola won lo ni awo ba won tan eni won o si jeran wa lowo o kan won ninu anu olohun ati pe won ri je won ri seku ran o pe yin egba awon labo nje kon biti biti en to ba ro pe radi re se fun mo lo pe da yo se fun o pada o o je nti ma ni o ba la wi pe daddy mi de ran la aba lagbeja lowo ni o ye kun ore re mi na lowo no not like that eletumare oba oju re soke to ni aye atorun yo se do olohun awon lori wa won la fa ti o ye apa kan soro kan lodun kan oni kilo se ni kukuru ti an se ore to bi je pe ni gigun ni won ni ko wa san pada se ni kukuru oni mo ri mo ni no afa awon ti baba mi ran lowo laye ku won ki won ran mi lowo bo ba wu won ni bo pe wa ji o pa àwọn tọ́lọ́run ó lò fún gbèdìde èmi ọlọ́run ti mọ̀ wọ́n ọlọ́run kó lu èmi náà fún gbèdìde àwọn èèyàn kan

0: nigba ti mo gboro njo Sunday o do mi
1: omi gan jabo loju mi
0: tori
1: ma se
0: emi ati Taiwo Azam a fuju kan re laye to fi bua leke amo lo
1: emi kan ti e ri bi e meji
0: sugbon
1: Sanyo ni bi egbon re na ni
0: mo mo ri wa omo luabi
1: beni
0: lara re
1: beni
0: Then, kese ni kan to mo nbe special life ti mo te ba ri lifestyle ti mo gbe o
1: wuyan pupo
0: wuyan lo wuyan lori wuyan lori
1: kabiyesi oni laro fi so pe n sonu lori han ibe ko lo njo ninu
0: anu re
1: itun mu mi jade lodorin oni laro Olorun gbogbo bi o ba wa la mai ohun omo ilaru ohun omo ilaru bi omo Ibadan se ma so pe iwo bo ti wa wa mai Ibadan ni ore

0: baba won na lawon si ngbe ni gbogbo ta won wa nle ta won si ta won ti gbomi na ta won si tun sise yi pe ta ba ti ti ona de
1: popo diyan ile raye yi papo ju wi
0: awon ora ewa awon ora iresi awon gbe inu le
1: popo diyan ile raye yi papo ju wi
0: won ni baba awon ebere owo lowo awon bo tan ba ti de awon lo yara awon ma awon awon fun ni nti ipa awon baka ge bi ase ti baba awon pa fa won ni ba won se nba lo re o Mr. Olupo mo so ri se o
1: eje ta won wa
0: re se o Olupo nkan ti se mi o Mr. Olupo mo ti daro o Olupo e gba mi o mo ni mo so kun e ma so kun
1: ori baba mi je ori mama mi je
0: o ti wule kori a ri yanju soro yi ni kilo wa de je mo sala yara be bo yo jaye di sule mo ja yo su yin mo lo kan to sa die mo ni mo birin ti awon pade lenu ise ninu oja burija le bade yi mo ni o na wa kose ni sugbọn won o tewa nti won rice ni kan atororo ni rice ororo ati iyo ati sugar ni arabirin na lo kose to nta in lo je ayo awon tan fe fe ni yawo sinu ile won ni awon ti se freedom odun keta arabirin to ri yo ndagba lodo ogara awon omo nto de ke ta bi si gba yonda tan so fun pe ah bo ti se freedom
1: ile
0: tani ja gbe raye ja gbe yawo mo lo wa so fun pe o ku die
1: ogun ni wa ogun
0: woni sugba e ma gbo ro lati e ma gbo bi se sara yo ro ife mi na o woni arabirin yi ti o je yawo afesona awon yi pe bo se se freedom so pe ko la ko sagbe la won to bi pe oga e lo gba shop e ma gba oga arabirin yi lo gba shop on wa lo ko oja sa fun shop arabirin pe ma taja yi ma dawo pada fun mi to ti pe omo birin je omo to lo oto si oga e iyan omo birin ti to je yawo afesan arakunrin to mo ro wa yi mo ni bo lo nse si oro ti yawo awon niyan oga e lo gba shop pe bo se ri na sugbon ta won se fun ni pe awon bo gba shop awon wa ko oja si rice sugar iyo atororo ma ta ma ko wewa won ni bi yawo awon se bere irin ajo aye re nu sugbon awon ni ta won baba awon fa awon lowo ise e wa nikan la won ta awon si nlo ona Olorun si ki awon daada 6 ta to pe lolubade mo ki yin oju kiti na le oju oni ti temi to pe so re mi mo ki yin Hamzat Najimuddin mo ri ni Facebook ada ku mo fo Olorun be yen ba n share ito daada kan tin la ru oro talakunrin nla koja ka won ni keko nbe mo ni báwọn ṣe pé àbáwọn ni pé dádì mi mo fẹ́ lọ rè é gbalé o àkókò tó fún mi láti lọ rè é gbalé torí mo ti ń súnmọ́ àkókò láti gbéyàwó sínú ilé mo ní àbáwọn sọ fún pé kò sí wàhálà ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ gbalé bó ṣe wo àwọn ni pé mọ́ gbalé dojúkojú ilé flat ni kò lọ rè gbà ni kò lọ rè gbà torí pé àwọn àbúrò rẹ tó jọ́pin wọn lè fẹ́ wá kó wá kí ọ àwọn àbúrò tó jọ́pin náà lè fẹ́ wá kó wá kí ọ lè nínáwó ṣe mọ múra pé o lè lálejò àwọn ẹbí ìyàwó ẹ náà lè wá bá ọ mo jẹ wọn bọnu yàrá kápálọ kan ìmọ̀ràn tí a bá fáwọn yìí pé nígbà náà ipá àwọn ò ka láti gba ilé flat ṣùgbọ́n bàbá àwọn ó kún àwọn lọ́wọ́ yóò ti bọ̀ yẹ́ bá ń pé kéèyàn kúnyàn lọ́wọ́ pé owó rè gbà fi kún gbà náà. gbogbo ẹyin obi to ye pe e duro tan mo yin pe koju omo ti won eyin na o jeri omo o ma gbagbe ojo kewo osu kewa o olohun ko ba wa se o olohun ja wa na ori se
2: oba ku ma
0: han
2: oba ku ma buli boni yan gberu re
0: asewo
2: abagbe
0: ebi
2: jesu o ti gbagbe orin kankan nikan kan ni oni wa ba mi gberu mi o baba
0: ami gberu
2: mi dori
0: ko si wala
2: asewo
0: ti wona o
1: kirakita
0: won ni ba won se lo gba lere a gba lese adubo ti en pe ni odeja yi ona lo yula nle ibadan won ni bo se di pe awon ba gbe si aye awon lo re to ntenu e na la won gbe yawo olohun si ke awon awon obi awon duro ta won awon obi yawo atawon obi ta won na kaluku dapo o se de pe awon gbegbe si aye ta won lo re were de were ni bo se de pe awon tuwo jo odun meje abo la won lo nle ti awon bi ta won gba yen ta won fi de pe awon lowo ole tujo awon rowo ole tujo tan
1: won gbodiyan ile raye yi papo ju
0: ba kisa ban pe mo fe ra le sa ni baba awon si se lo won si ban rile sibi to da won ni awon o le se nkan kan laye leyin baba awon were awon ra le tan were de were awon ba le lo nigba to fi ta ni odun meta ti awon ra le yi olohun se le ile ni pe pari awon pari e si ko sinu e won na ko sinu le yen

0: 23 bedroom flat meji la won ko awon ti pari kan ike pari gbo mejeji na ni lo ti monuage la won ti kan ta won ti awon ti rekan won ti kun ta won gbe sugbon elekeji yen ise keke na lo ku be won ni bo se di pe awon ko sinu le ya ba won so fun pe lagbaja mo gbagbe oro kan ti mo bo so yan kini aran pe awon dani mi mi gbagbe toju ya re o elekeji si ni pe mo gbiyanju ati mu kankan nu omo ya re sodo o e ma gbo o won ni baba awon o fe yawo meji o pe awon so fun pe mo gbiyanju pe o ba pari flat keji pe aburo re o bo gbe mo da lasa o in to ba ni firan lo ko lo gbele ko lo renti le to lo won fi ke o na
1: ke da du laye ti e
0: o na so pe ah oda but three bedroom ta gbe a ni gbe to
1: abi ni
0: ebi three bedroom na lo gba lo reja to n gbe
1: abi
0: nfeyun to ba pari tan frenti iwo na ni di baba bonu di baba bonu ni gbogbo omoran yi awon sa n tele were de were won ni gba ta won pari flat ele keji o wa jasuko ta won bimo si ateru okun ateru osa awon si mole won ni bo se wa di pe won ma n wa pon ni pe ah lagboja eyin ile ile to ti pari ni se je ki lagbaja no ko be in ti fi fowo gba le kaki joke so pe ah mo mi won ti gba
1: won ti san o re
0: e je bi ase ti
1: baba re
0: baba won pa fun pe ah won ti gba o ah a ko won ti wa mo ni won iba ti o se le fi renti dowo pada se kini kan won ni ma won sa du lan lorun pe le won pada ni o se o fi renti bi bo en kini kan kan kan o se ka du o se ko le be ya bo ta won bro do ma gbe be to ta wa bro le oni le gbe pelu re o wa lo fun filenti en ta se talent wa gbe yan re to ah won ni ma won sa do na lorun baba won si so fun pe o na so fun pe o da na ile ta buru awon gbe to wo to sa ba ti tan awon ba sanwo odun meji mi pe de won mo ti ra ni o fi le mo to si se won mi ba fe si se gbe o le ah won na wa pe oda na won ti gbo awon wa nkan se si won na wa ti shop awon lo shop awon wa ti shop dad mi se wa nle mo wa nle fe wa rin foro kan awon deliver awon deliver baba awon so baba n pe baba ni mama awon wi won jo jada won lo won ni ama awon na o ti shop de na fi lori ofe ati baba awon nikan le won lo ba so pe mo gbo ti so jo so loju mi je o so loju mi n wa so fun pe ko si n to jo ati kini ati keji ati keta en gbogbo yen mo ni iro jo so loju mi ma lo nti e won ni bo se dijo sunday to tele ti awon lo baba ba won ba n ba pe an pe bo lo n lo lori gba oni sunday awon ofisi mi ni ri a ri mi won ni ba se lo baba ba won ri an si baya awon na nle yalawaja mi mo ni ko mi o wa n gbo kilo ni ko se
1: ki o ke se
0: somo ya re ko ni won ni ko sin to jo ikini keji keta se mi ko mo bi won
1: abi
0: e bo ti renti le tin gbe
1: bo ni kalu ku le daduo
0: iro o abi ko iti ko sin to jo won ni oro ti baba awon so hun ibe la won ti se mama awon e ma wa gbo o e ma gbo o won na wa pe to jabura awon ti en fe ti en ni ko wa ko ma ko bo nu ile awon gan pa lepoja kini wa ti
1: mami so
0: mo ni jo so e we mo da mi lo jare kini se mo ni se mo ni se mo ni mi da ra wo le san ni se kini kankan kan ni
1: abi emi na sa ti mi sise
0: sa o pe oda ko si wahala to wo le to fe san ba ti deal
2: so fun
0: je ngbo ke lo de se ba san se me ba ban san ile se tun ban san mi ni olohun ni so n ba e mo da mo mi lo jare won na sa asa lo be oro nlo kirakita kulo tun pe en to tun won la ti wa fi le rent ngba na won ni sugbon awon loju mama won pe inu mama won
1: edun si
0: ko du soro yen won lo si won lo wa ko gan belejale kan leyin awon wo pe bi kini kan won fi le na keke na to ku si pe awon ara mole na ni pe ile na le yo era kan pa lo kan won na ba tun ko ko ta won ko ko je igba ti odun leya kan bo ti mama awon o wa won ile ijo leya mama awon ile ni awon lo ba ma awon sodun jo keta odun na ma pero odun ta won geto lo ta won gangan o wa sodun awon won jo keta odun ni ma awon wa sodun awon ah ti pari eleyin ah olorun seun akamu o ma te waju
3: ori baba mi
0: mo te di ara baun eh de lagbaja o ma bo nbe baun mo mi oni mi ma won se gboju awon re so wo to ni won ni ko won fi mo ya re ni ah oni ma won sa oni bi pe oni jo njo keta le ya ni o won ni oro yen wa di n to pe awon wa wo pe ah
1: ko ji ri
0: a lo di pe o da eyin meji obi na ni telephone moran ko si wahala o wa ni abuto ti to fa fe wa yara re ko ma bo nbe won ni bo se di pe awon gbe aburu awon ele kerin awon abi si kerin ya awon amo sinu le yen nu won ni ma se wa mu aburu awon yen sinu le yen awon pe to je iyawo awon pe laboja nbo nu flat egbe yi o dakun jo ntori olohun o mo je nkan kan ogun wa ti e
1: o se suru pelu
0: re o se suru o awon na si awon o se bo na soro ya awon ni won ni yawo awon si ni pe enikan ti ki iro ti fo ni babura awon sise kode awon ba soro pe wa o ya fere mo so ibe ni so o pele pele tu olowo o ara ni ni o ti n to ton ti fe yawo enikan ko gbejo ohun

0: ni waju adegba e lona kuku monda mona waju waju waju waju ni woni yawo awon e koko ma gboro yo woni yawo awon tin tarise oro woni uri anu se gba o tara pe awon to je customer tin koja fun oga oga won pe won ko oja fun olohun si je koja yen o ma ya
1: ti na jiso
0: pe olohun wa ke o de je n to lo to pelu awon e ma gbo o won ni bo se di pe yawo awon pa ni pe balagboja ya wa le la dupo e fi la won to ba yin rele yi wo kan wa lowo mi won jo ta won ti fe yawo won ni bukata ile awon awon la won gbe awon ofijo kan ti bukata kan si yawo awon ri
1: won na gbe ye o
0: won ni bukata tan ba ri pe yawo awon je nikan ti to ba se nkan kan pe oda elolowo nkan ba pe won ni game fun olowo e ntolo nso ni nipo to so pe won fe pe oni ambani anti so bene kan o fi plot kan awon pe sugbon en to ni plot pe plot meji ni pe mejeji won fe tapapo won ni ko jina se le awon won ni bo se di pe yawo awon ni ja lo wo won ni be wa je bi ti awon awon gan like pe road meji lo safu ile two plot yen egbe iwaju atẹgbẹ wa won so pe ah lai la goja ile ise ile yi ise ri pe ile albarika ni road gba waju
1: egbe nbi
0: egbe kini egbe keji pe ah won so fu ya wa won pe ah eh se meji la ara ni le kan le eja ara mejeji won ni jona na koko mo pe lo to dodo lo awon gba ko to yawo awon roja ata olohun si ke ah pe mejeji ja ran tara ka ko ko no nbe won ni ba won se ra le ire won na ra le yi an de si survey an se plan won ni yawo awon lo baba pe ibi nta gbe bire ibi nta gbe bire
1: bi na re
0: pe shop ni o yi tegbe bi shop ni o yi po Mr. Oluku
2: o ti da re gba mi
0: mo ni gbo n te se yi
1: oro re ni di ko
0: to mo ni bo se di pe yawo awon kan pa won jo kan ni pe en do se ku kari ile e pe won ni ti awon fi yo shop mokanlelogun 21 shops si plot plot akoko tawon fi randi le yen won ni iyawo awon yo gbe wo fawon bayi ni egba era block egba esele egba esele
1: sere
0: won lo ntejo pe won na hoko ro kinikere mi pe
1: mo mo nawo se
0: owo ojo loja mo mo na mo wa so pe wọ́n lè wọ́jà ẹwọ́ ẹkú omi ọjà rí mọ́ wọ́ rí wọ́n náà wá rí pé ìkẹ́ ọlọ́run ó sọ̀kalẹ̀ sínú iṣẹ́ ìyàwó àwọn wọ́n náà wọ́n á ṣe nǹkan kí wọ́n pé à ń fẹ́ fi dé ìyàwó àwọn wò torí àwọn ọmọ bí nǹkan ṣe wà lọ́wọ́ ìyàwó àwọn sí àwọn ò mọ́ ẹ máa gbọ́rọ̀ yìí dáadáa o wọn náà kàn dé lálẹ́ ní ọmọ tó kó yà wá pé mi lọ sí ọjà ìlọsọ́nà o bọ̀ ń fẹ́ rìnrìn ni ṣé mo rí 1 million lọ́wọ́ rẹ̀ wọn lérò ọkà wọn nípa wọn sọ yóò sọ wọn pé pẹ̀lú adúlù tá à ń ṣe ní ọwọ́ ìkíní gangan kò tó wọn kẹ gbogbo ẹ̀ kó dàjọ àjọ kan tí mo tún lè wọn lérò ọkà wọn nìyẹn wọn náà fi bí yàwó àwọn ṣe sọ fún wọn pé se kaasi lo gba mi transfer won na ko bo erin pe emi lo mo mu se mo pa ari o ya na mo ma so mo mu se ni kini kan pe se cash ni abi transfer ama ni kaasi ani ja ka de shop la ro la mana si gbo won na sa nwo won na sa nwo ni won na sun an ton ro pe
1: o tu ji pepe
0: pe ni o fun ka se 1 million dollar
1: ni shop lola
0: won la won o ni lowo awon kan fe fi wo agbara mo mo sun wo ni nbe lara omo benin kini dunu e gan
1: kini capacity re
0: iyawo tan fe to pe oga re gangan lo da lokowo ko awon to bi
1: anu ni
0: won ni bo se di wi pe ile mare an ba gboko o di shop iyawo awon won ni shop meji iyawo awon se nlo won ni kan oru ati sugar won ja be ati yo won ni kan rice ni mo ya wa won se de ka won wole re na ba wole mo lo si ni bi keke kan bi store bai won ni bo se ka 1 million la won lowo re won lo fun awon tan en ba si gbo won lo bai won ni 1 million won na kan di mo ni mo lo si sadura fa won won na si gbo won an si gbe o si dile won na wa dile awon gbo won pa mo si ara won awon beri aniyan lo ojo kini ojo keji won nigba ojo keta awon ya wa npe ele boya oni aisha feri won yara won na wa be sin ru masa yawo awon an ba yawo awon lajo se potan awon ni bi ba kiyan wa kini wa mi gbe wa owo enu ina wa ni mi aisha iketi to bayi alhamdulillah
1: ba nu olon ni
0: alhamdulillah olon ni olon ni o to mo soko fe gbun to mo se sin da ka yi na se sin da
1: ka bi se olodumare
0: o na ti tese yin na lai mo yi gba te yin na de se dada so to yin na ki lo mo se dada se se mo ni jo na pa awon mu mi loju o ewa mo gbo eh ni teni ti ka o won nigba ti won ni aburo awon tin gbenu ile awon nigba ta won bere site yawo awon won ni sugbon awon ofijo kan mu aburo awon awon ofijo kan mu de beri won ni ton tenu e won ni shop la won ko pari won ni ton tenu e bọn tun se mu
1: building mari
0: ilere won la wa se leyan ni eru man pa lo self contain an wa ko mefa sori plot kan to ku an wa fese jo won lo wa dijo kan won ni bi ti soro ti de ba won re ni soro ni de ba yin so lu ko bo ti dade la ko se keke lo wa be ba mo ni yo nkan kan wa lowo yin emi soro
1: anu adide
0: won ni awon fe gberu lo sinu ile yen won ni awon ra awon bi awon nkan kole kan la won fe gbe lo sinu ile hun o wa wa nu moto awon bon se ke saburu awon re ijo yen ni ijo akoko laye ti aburu awon kokko mo ile yen e ma gbo o ro mo ya ni o
1: mo ya re na ni

won ni bo se di pe awon de ile yen awon park won na won shop ti won ti gba won ni gbugbu shop kan won ti ni won ti gba wa won so ah daddy asha ba won ni sara bi ane ku yo nta mo mi asha nko kini kan ko oni be ni aburu awon ti ma wi pe awon ti ko

0: ni mama won chiwa
1: la bele lati fomo esesho
0: mo ba do do mo so fun pe mo wa kina ni mo si fe fara mo yin
1: fomo esesho
0: mo na wa so fun pe ever jamelo iro de ba lo se kan pe eh le jaba mi le ke wa ma keyan wa wa nbi
2: yin so adana fun baba
0: o kon be ngba ti se poko yin ku awon pe awon ni awon ase won se nse ni pe gborun ba ti ro ni nsin ni awon lo ase sa wada alagbe oro nbe mami ma jama so jawo yara re alagbe ye kan la ba won oju meta lo inu mi na mo se fi bi o eyin mi na mo fi pon so ye ko mo se nkan ri laye ko mo so nkan kan fun mi nkan ri bi bo ah ko sin tin lo ta buro ri e je ngbo ah eh won ni ba se gboro yen ha
2: baba mi si wi be o
0: eto ko ti shop yi ka o so fun mi
2: iyo tun ti se pari na
0: eto tun o so fun mi ti ma si be o lowo re in to wo lo fun mi so wa yi ori be mi mo to mi mo so fun o pa jodun tin bo nlo mo ka tin ba si ti de wo baba re ko duro rawo to ma duro ikanu le ni lo joko si tin de be man ko sin to buru nkan ran yin mo ka o we mi na so ke so we lowo mi tin ba ran yin irin ati baba mi ni iro o ko sin to jo emi ni won oko lo oda ebe lohun I be se so yi n wa fi so kan te lo na orire mi subhan oko yin baba mi lo yo oko lo e ba le yin le oko lo olohun so aje mi lo ni ba se wa soro fun won tan won na won si fun won ju bi 10,000 15,000 naira lo won na wa wo pe ah yi ta mu ti ra ni nsin ejo lo ti lo ri ro bo la se wa fe se won ni ba se wa fun 30,000 fe kan tele pa won na wule ka ba fe fun ju be lo a ba fun 30,000 awon wa gbe won soko mi so lupe wa je ni so kini kan ose meji ni yawo mi lo a provision fun mami ati baba mi mo si gbe rice dani n ba fe wa si rice o tanu le won ri
2: e wa na o si tan
0: wa na o si
2: be na ngari ati pa tororo
0: won ni bo se wa gbe won de junction kan wa ni ki le fe ra ti e ni ni won ni ko si tangba na ibi e ti wo kore olohun osin an na fe de meeting ni oni bo se wa mi ma won se wa lo tan bo se agbagun niyan an wa pe baba won pe dad mi oni se ku mbi nsin ni o oro bai ni se oni sugbon kini kan ni gugu nti sele nu ile awon bi yawo awon se rale bi yawo abawon se ko tan in ta won ra won ni baba awon gbo won ni baba awon gbo ni baba awon o se je nwo
2: okunrin in sayojuran
0: awon obinrin se
2: ya amenu kuro nibe
0: je won gbo lenu e
2: so eyan foro ni dabi senu ni
0: o ti foro lo ajo bi
2: won foro ni ka fi dabi senu ni

0: baba awon ode bi ile ngan ri pe pupa ni abi funfun won ni gbono kankan ni pe olohun jo lalubarika
1: mm boro ri a se riri
0: lami ke omo abile
1: mm o ka ri ja
0: mo ta lo lami de ya mi fuluke ate romu
1: ori ni mo ki o
0: boyin mo dupe lowo yin
1: ade dotun akinjide na
0: aye oni fe ku mo bi engbe o
1: ami olodun
0: e to si ku ogun oni niyan la
1: ami
0: atawa na lati fo mo se so robot camping konbe o Alaja, Alaja, Mr. Yumukin. Doctor, Alaja, Olai Derahi Mukin. Alaja, Taju Diyo Yomo Yewole Mukin. Pastor, Doctor, Femi Olai Wola. Oma Waloke, Labombana. Ate Kule, Ati Waju Ulyo.

gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 25/08/2026 gbogbo le ojo ke dogbon osu kejo lo nlo yi bi awada bi ere osu ina ndagbere gbogbo eyan omo olohun e ma dide bo e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi onipekun ewa oba to fi mole sasobura bi aso ah oni lojo Tuesday ojo isegun gbogbo eni to gbo mi bo se ndide bo bi pepe emi awon woli yo segun fun in the mighty name of Jesus. A version kankan si omi elekejo lori YouTube lori Facebook lori TikTok laaro yi ba se ngbaradi fun convention awon odo langba Jesu ti o bere ni ojo Thursday isin tola isin to yato han han ni mo nbo e mo bo ni bi pepe e wa kunle wa do bale enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ni ilu Ibadan pepe yo pomo lori YouTube TikTok laaro yi mo nbo engineer e ja joyin Olorun ba se dobale daddy se ti dobale mommy se ti kunle

etie e wa yi so tun e yi so si eni baba titi lai ni mama dupe lowo re iwo lologo ajobo iwo ni patapata pari ola iwo ni gbingbin ni ki awuwo ma se gbe o se gan o mo dupe lowo e fun aye mi mo dupe lowo e fun aye awon omo mi edumare gbope mi ogo ni fun Jesu gbogbo eyan omo Olorun e wa dide nle atomode atagba oni oni 2508 ojo ke dogbon mi mo boye le jajo ki hallelujah nla meje ati ogo marun nibi te ba tin ke mo ke si gbogbo ona bi to ba wu o bo se nke yen ke si sale ke soke gbogbo be ni owo ti wu jade fun o ibuku o jade fun o ni gbogbo abala yen. Somebody stand up and shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Normally am no shahaladash. Bi e ba gbagbe aside oro kan lana ti mo so nibi ti owo re asi. E je mmenu mo le wa ro yi. Ko to di pe ma gba testimony bi meji. Gbogbo eyin omo Olorun patapata omi wo pe number 8 o sei la lo mi mewa o nikan si la fi we a se bebe to ba ti di ago mefa abo e pade mi lori Facebook lori YouTube ati lori TikTok o dekunle e paphras e wo e mo je ndena penu e je nside bayi gbogbo eyin omo Olorun ni ana mo ni ke mu owo kan dani owo yen ni mo so tele si e tun mu dani loni ma tun mo gbadura si se wa ruwo te mu lowo yen yin le mo fowo kan be ba se njade edidi toni ni yen nigbo ba wa di ola ni wema a se kini kan ti an pe ni money impartation eni kan ni money impartation emi o mu owo kan to tobi ma mu dani ma ni owo to mu lowo yen wa wa mu wa o wa mo fi kan e tun lo fi pamo o ni na ah so ri lo se bo se fe jade lo sui to kojo meta yi pepe yi opon mo angbara di le ni o ri ti o tele we are doing the impartation eni gani wo li e si ma so ru we ma so ru mo nbo mo nbo mo nbo now gbogbo eyin omo Olorun ni ana se mo

won so tele si owo gbogbo ojo Monday bo emi oluwa ni titi ti o fi di ojo Thursday la mo si yen because ati fe kunu August a wonu September osu baba lo won ni ko bere si ta oje odun awon eyan ti lo China ka ka kiri won ti fe bere si ta oje odun so emi na mu ale a se wo Sunday idupe ni so e tun lo owo ana te mu lowo yen e lo tun mu lowo e mu jade se ruwo yen o na le mu pade mi na omi elekejo o di meji lori YouTube ati TikTok to ba wa di ola a se bebe is going to be money impartation eni kan ki ni je be mi na mu owo kan bo owo ti mo mu bo lo ni ki n fi kan owo lo re owo mo owo la mo fi pe nu owo mo n bo

0: bi oluwa se nbe ti emi nbe lai owo to mu lowo yen mo ni ko sise fun o in the name of Jesus tin ba ti waju adua kan wa fun oke ni igba meta wa fi si ami to ba se wi pe oluwa so ninu we Agai chapter 2 verse 8 only sliver is mine gold am I emi mo ni wura ati fadaka mo pase fun oba ipe lato ni lo ko rowo saye in the name of Jesus Christ foke ni igba meta mo duro ninu majemu anu mo so tele ni igba keta owo to mu lowo yi loruko Jesus wa ni lowo ni wa ni lapo ni wa si ni ni bank wa gbe to daju number 4 bo se foke ni igba meta meta loruko Jesus wa fowo gbe nkan re se owo yi lo pa awon egbon re wa lowo mama yi lo pe awon yoku e wa in the name of Jesus gbe yen wa ki gbe ma rowo saye ma rowo lugba
1: mi o emi na ti le ri o baba mi mo dupe o nitori pe ipe yi o je fun emi na ti le ri o olorun baba mi odekunle Epaphras olorun arugbo ojo olorun Jesus City olorun Comfort Life Mission mo dupe o latugba ti mo tin gbo yi ni aye mi ati dile mi ti yi pada ibi o pa wa mo o a o tawo no mo a karaka mo o nigba birthday baba a wa si Jesus City on to dem to je ibanuje okan mi nigba yen ni wedding omo mi ta fe se ati July la ti nge ti o si owo nigba ti mo de Jesus City mo kunle mo gbadura Olorun ma je ko jo ti mi lori igbeyawo omo yi nigba ti a pari program baba ta wa si ni igba yen la to se idajo wedding ni a fi si inu osu kokanla to my great surprise lotun lo si owo n jade ibi ta ti eni ro pa le se de a se koja bi Olorun ba wa se o ran awon eyan si wa won ran wa lowo a se o koja oye wa lo o wa successful a se baba mi mo dupe o mo tun wa so lojo yen pe ti yawo omo mi ba le ru layo to ba le so layo ma wa dupe ma wa yin Olorun logo iyawo omo mi to wa ninu oyun o ru layo o so layo omi 77 ti mo mu wa lati Jesus City ati ororo yin mo sa make sure pe mo seku die mo wa ro mi mu o ni wa fun mi nigba ton pe mi gan pe wa lo hospital igba ti mo dibe mo mu ororo yin mo fi pa ikun mo fun mi ka to ri bi 15 minutes bi lebo ye bo se bere si ni constant ni o du 15 minutes to fi bi mo baba mi mo dupe o oju oni ti yin oruko Jesu ipe yi ko ni di ipe ano ifamo ororo yan yin o ni gbe e ni fomo sise iranse e ni faya sise iranse oruko Jesu o dupe o lowo ipe yi ipe to fi ni lokan bale ni ede to ba ti mo ipe yi ifokan bale ni won ni Comfort Life Mission Comfort Life Mission ni looto tori ko se ni to ba wonu ipe yi ti okun re oni bale ojo lago ko ni bale ru mo nitori patojo ta ti mo yin la ti mo wahala mo la ti mo ibi mo ipe yi ni dipa na Olorun ase yin larugbo wole o Jesu Oluwa wa
0: ti e ba gbagbe mo ti mu iwasu kan bo gbogbo eyan omo Olorun jake jajo eleyi ti mo pe ni iwo ki

0: eje npase gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi mi o mo bi to wa mi o mo bi to oduo si bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ori ti eni egun iran yo ti dopin won ni soro egun iran mo lori ni tonu ti e ohun ti won mo ki gbe ni ibukun iran iwo lo pile ibukun ile baba re sami ko gbe to ami mi bombo eje nsari fi ele idato mi
1: baba mi o ipeyin o pe mi nigba kokko mo wa si program yin ni ikotun for service gbates wa e wa sugba ta setan e wa so pe ka san ore ma jem ah mo san temi o nigba ti mo dele bayi oja ti mo nta double double bayi ni mo ta ose yen ni ojo saturday mo kan ni lo polo fun customer mi kan ni bo se be lo mi pe ah oja tete nta freezer o le fin ta mi o de ni freezer fridge ta lo nu le mo kan fin manage e ti mo fin ta oja mo ma ta pomo mo ma ta tilapia mo ma ta ipeya mo ma ta awon sa nta awon kan ti enu nje mo se so npe mi o ni freezer niyan bo se so npe ah te ba ni moto e wa lo gbe freezer ni ibi kan ni ojo sunday bi mo se lo gbe freezer yen niyan freezer double door ireti mi lero lọlọrun se ire ojiji ababa mi loruko jesu ipe yi oni joko ipe yi pe mi o olorun ade wa pelu yin a wa pelu idile yin loruko jesu
0: next se gbon ti ya yen wi ire ojiji mi mo bo yo le jide to le lo fe yin ti bi gana won re mi si oni mo fi so nkan owo lodun ni julaye ayi loluwa wi gbogbo eyin te fe yin ti to mu owo dani ire ojiji anu ojiji latowo olorun ti ma se nkan lojiji badumeku apa haladesh se toba aladuwa mo ran si oni loruko jesu oya gba mo fe yin je gan na yen bayi gba in the name of the Lord Jesus Christ. Can you imagine mama yen lo inta ani e fi nkan mo wa gbon ti nta mama eje opiya orisirisi awon nkan yen ni lo kojo ti nta nti e ibe ni ti ola mo won kan je mo wa so nkan kan kini idi ti olorun fi fe ko ni oro kini lawon idi to fi bodo ya olosi kini idi to fi bodo lowo gan eje nkuku la mole baye why must you have money kini idi to fi bodo ni owo let me tell you some of the reason why you must have money idi to fi bodo wa nu awon ti o loro e fowo yin meji gbara won bayi ga baba mi ma wa lara won loro number 1 you need money so that you will be able to fulfill your mission eni kan kile wi yen o nilo owo ki ran re ati ise re in to fe da ko le ba se your god given purpose on earth requires money to run eni kan kile wi yen sori iran t'olorun ni fun o ero t'olorun ni fun o in t'olorun so bi o wa da laye o ni lo owo ko le ba da bi o ba sowo idakuda le yan da e mo ye awon ti an niran ti an ku lai gbogo enikan ni ki a le nso yi you need money to achieve your goals o ni lo owo lati le gbe gbogbo erogba re lati le je ose iru ya yen ti ntapo mo ti ntepi ya ti nteja odo to ba se wi pe ko nbo ni o mo ko si ope lo pe anu ati owo olorun to wa ti o fi ni o wa gbe freezer nla o lo loju meji n lo lo gbe can you see that ai mo ye japa to fe jase to wo won ogun o ni mo fi si o tin ba so di meje to fi ni lo owo ma wa so be yan se mo ni owo o duju iru e ni pe mu nkan kan mo ona kan wo jasa mo joko pa ko mo sunkun ha emo ya won ti an ti lo wa jeun jina loni bayi a je bi gbogbo enu so to ba fe do lowo to ba fe mo jeun to je pe ko kan mo ji ko mo jeun ko mo fa won mo lo nje ise kan ni o mo se sugbon to ba fe wa ninu awon ti an loro ti an fe mo fowo sanu elomi to fe wa ninu awon lowo ti fowo sanu o fe wa ninu awon to je pe o fe gbe iran re lo bi giga o fe yato si awon to ku se fi gbogbo enu so ise kan o le ran o eni kan bi bo abere lowo Dangote se se kan Dangote nse ni se ba ni Dangote cement ki lo de ta tun wa ni Dangote flour ki lo de ta tun ni Dangote spaghetti Dangote salt gbogbo nkan yen lo ko mo why ona kan owoja oja gan ona kan o debe e je nse bayi kini di to fi nilo owo you need money to actualize your dreams eyin te ba ni ala lati lo sibi giga owo ni o bon ti mo fe wi if you must make impact and leave this world better than you met it you need money to ba se wi pe wa fi nkan re le nigba to ba fi aye ile o ni lo wo gbogbo eyan wa dide ri lo waju ko rin lu eyin baba mi o yonda owo fun mi olufe ibi taju ati waye niyan you will just pray o si mo di to fi ngbadua eh aje oso ti gbogbo awon yen le na bibeli ni bi ona eniyan ba wo olohun yo mu ki awon tale ki won wa lalafia ise ti aran mi si oni pe ebi oni pa enikankan yin mo and in ton je ma fi o wa won eyan se ni awonu bonu oni pe ki won nu le wa challenge ko le ronu si pe ekun oda nkankan si sasewo yo yo le lojo waju olohun bo ti nkan ba japo nu re tan agbara re oni gbe eh ka mo jale won po kan olufe ka mo lo jibiti omo yawu kaakiri ekun ola ni ori gbogbo n ti nbe lopolo re to wo pe yin o le make e lai lo jibiti lai lo gbogbo ogba yi nike olufe to ba se pe gbogbo n ti nbe lopolo re delete e tori wahala nbo bo mo le fi gbogbo enu so pe o le make owo mo kokon so di to fi nilo owo and je se bayi wi pe ministry will be difficult to run without money. Owo ise iranse gun le ti oba sowo ninu we oni wasu 10 verse 19 only a feast is made for laughter and wine is made for merry only but money answered all things owo ni dance on gbogbo e je ngbo nti mama iso inu mi si ndun e ja wa wo boyo wo ni o se to se nu aye re abowo ko
1: karo baba mi o baba mi e karo o oruko mi la gbe ke mo yin olorun yin logo nitori pe olorun yin dara si mi mo dupe lowo olorun fokun atagbara to nfun yin loruko jesu koni re yin loruko jesu olorun a ma tokun yin se eyin ati mama olorun yin pe mi tori ko seni to juwe radio program yin fun mi fun ara olorun lo juwe e fun mi mo si dupe lowo olorun tori pe o gbo adura mi nibe olorun so fun mi pe ki ma gbo pe leyin ni ma ma gbo yato so leyin ti mo gbo mo si dupe lowo olorun ni ka gbadura ki nkan tuntun sele ninu aye wa mo si dupe lowo olorun oko mi ra moto tuntun fun mi
0: nice gbogbo le ki nwe ra moto titun aye ki dun nigba ti o ba si owo se nse bayi you need money to take care of yourself you need money to take care of your children o nilo owo lati toju awon omo re ifun lati toju ara re gbogbo yen wa dide le so owo to mu lowo yen fi lele wa wa mama joko lele wa wa bi oju re soke baba mi mo ni lowo bibeli ni olorun re olorun temi na nsin o n lo lowo eyan le lowo lai lo run apadi won da won ti en wa su ayi nike emi na ti wa nbe ri ti won ti so fun wa pe en ba lowo ni dejobo run afigba mo aye abraham aye isaac aye jacob olowo gan jesu o n di talika ka wo le ba di olorun ni bi oju soke si baba mi so mi do lowo fun mi ni owo si oju mi si nti o so mi do lolo se rinu wasu ma si noju gan o e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesu youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon e je so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo Sona Church ni o ni Jesus ti lasi ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday woli odekunle Epaphras amon pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but a kan so yen on the 7 and it's going to be mighty eje tun gbon ti ya yen so e wo binu e se ndu
1: o ra moto tutu fun ojo bi mi gan lo ra fun mi mo dupe lowo olorun ipe yin pe mi o tun mu mi lo le dubai
2: mo dupe lodo Olorun nitori pe o da si mi in lo le oba ri o
0: to to gbogbo le ki won e mu ya lo traveling ki won e mu lo Dubai e wa wo binu ya se ndun ni Dubai oni mama yen lo o ki se pe lo gbadun awon kan lo gbadun ni won lo flenjo oko won gbogbo eyin mama edide o ya bi owo soke oluwa fun oko mi lowo a mo boyo feran oko e bayi eyin mama be gbadua yen loko mo akobi re awon mo eni o gbadua fun oluwa fun awon mo mi lowo iru awon adua bayi o ti gbadua awon aje o ti ye ka je eyin oku tan o ti gbadua ogun owo ni bibeli ni mo daun gbogbo bibeli ni en ti o ba le pese fun ile ara re alai gbagbo san julo enikan ni bo niyan wa 1 Timothy chapter 5 verse 8 eyin olufe ni egboro ya yen tan eje ngbo
2: o si mu mi lo olorun lo fun mi ah ipe yin pe mi gan ni o loruko jesu ko ni reyin esi ni diwo le ana mo dupe lowo olorun ori oke yi ejo baba mi o akoko na mo fe ke tun ba gbadun afoko mi ije ti mo ti fe ah olorun lo fun mi ife ipo o ko si ti mo fe o oko mi o se fun mi ni o e ba fadura ran lowo kọlọrun tun bo ba mi lọrọ emi e kọlọrun ba fun lokun atagbara e ba mi gbadura fun kise re o mo wale kọlọrun tun ba mi gbe lo bi giga kọlọrun ba mi gbe lo oke okun tori mo pe to fin se daada ni bi bo ba do di odoke okun yo se daada ju be lo e ba gbadura fun mo nife oko mi o nife mi o koda o nife mi ju bi mo se nife re lo
0: eh gaskia oro mo mo nja so pe enikan ni gaskia ke iwo na bo oni Only fair me, you be a migan se fair and low. Tio Beriba City le suspect in a lie out on it. O see it up on you, did it. Mamma, on gummy, I do a call at it back. And law, lure back. O see, Tio Daniel do a fitting me a basin would be. Katayada, a backwa menasha to Bahala. Or you see on the fork or you fair, he said to me, said ye. O ba se pe tori ise ti mo se lo fi n pe mi lesu o pe mi mo wori je n so ba wi pe without money man become a project for other people to handle them bi o ba sowo o ti din tawon eyan mo fi gba si gba so je se mole ni igba meta ma lowo ma toju omo ma toju aya ma toju ile mama emi omo ti wo toju o se n wa so bayi to ba lowo gbogbo omo ti o talika ba bi irinse olowo ni enikan ni e tun so gbogbo omo ti talika ba bi irinse olowo ni awon ni omo so mo odo olowo awon ni e wo bi awon omo wa se n lo Dubai ti won lo o se bi se gidi kan won se nbe won lo ma won lo Lebanon won lo fi won si eru buku ni awon ilu yen irinse ibo ni opolopo omo wa se omo ri oni se mo wa notice pe without money oh insult is inevitable insult will be many ti se ni abuku opo ti o ba sowo without money man is merely existing not living wa kan wa ni oni mo gbe ile aye aye ni o mo gbe o e taka meje seyin moko moko moko moko moko moko moko moko mi kan ni mo gbe ile aye aye oni mo gbe mi emi ma mo gbe ile aye emi ma lu aye aye oni lo me seri ni ola Wednesday nigba te ba wa nbo owo ti nbe lo yin ti mo ni ke mo mu dani e mu te mo ni e mo so tele si laaro laaro e mu dani emi o fi owo kankan that is what they call money impartation o su ti fe tan o ise meji na la si se ni ola so nkan meji le nba bo e to wa da ju be ni pe ta ba ti n pari wai ninu ise mejeji ma mo se deliverance fa won eyan ba se mo se ise alakoko bere ni ago mejo abo ngba ti o ba fi di bi 11:30 a pari a bere sin elekeji ni ago merin e wo mi ko si bo se ni ri owo loruko jesu christi eni to ku to jinde wara anu ba wara anu ba wara anu ba se so nkan fun o even lai si owo iwasu to n gbe o le gbo so mo po owo lo fi n gbo abakan wa sori radio eni kan ni won so ogun ni won sogun aworo ni lawon eyan bi nlo be ko ba se yen ni gbogbo baba lawo ti ko gbogbo ero Nigeria sodo ayi lo baga shanto bahala lati seju yi lo gbogbo eni tin jade loni wa ri aje jeun anu yo si kan in the name of Jesus olorun ojiji mi si awon eyan anu ko mo ba yin lo oko ri o da si o awon mo ri o da si o eyin obirin o wa ye wa gbadun ni o si gba in Jesus name bo gbe yin omo olohun pata le mo mo ru ebo baba jimi na taje odun mo mo pe bi gbogbo eyan se awon bi 5000 ti won fe taje odun won a se mu iwu bo iba se 2000 iba se 1000 iba se 5000 olorun jo je n ta oja odun mo fe ba won taja atokere bayi lo loju jiji ti mo mekun sun atoke bayi leni to ba fe taja odun ti bere si kosi se gbogun ti mo nso si o leti olorun bo yo mu iyato wa ma fun yin ni account number church e wo gbogbo eyan omo olorun ni kete ti n ba ti fun yin la account number mo nlo sori YouTube TikTok omi number 8 be ni a se lo be na lori Facebook loni o loni yo pepe yo pon mo sa olorun o ba ngbo e je ki n se bayi account number ti omode atagbo san ore won sire 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin olufe ese bibeli ta ka loni eja pari iwe Rome ati CDL lana aka 1 to 10 loni eja ka iwe Rome 11 to 16 done and dusted e pari iwe Rome gbogbo eyin omo Olorun te nka bibeli te le mi leyin eyin omo Olorun ti won bi loni da nibo le we wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle e kiyesi bi nkan se nlo Olorun o ba ngbo iseju mi lo se dolowo bi won ba nkigbe pe iresile wa won mo nkigbe fun won pe gbesoke wa ni president wa your excellency governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo fe share testimony mi eje o loud ko clear ko need lori number 08088 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you.

o fi ariwo da lohun lo ni mo ti waasu fun yin nipa Jesu e gba Jesu se gba Jesu nisin be ni were dan pe yes now

0: wa baba ni yes now be o se ko pe yes now ti yes ori ofe emi mimo ka bale ni o ma gbara olorun bo se sise lai lewe lai lego o ti soju e ke ise kan ke ise meji ke ise meta o na le bo bo se na le o pariwo o n po to lenu gbogbo awon eyan te wa nbe won lo ti pa o ti pa o awon to ye oye won lo ti pa o sugbon loju ese nigba to ya oju baba were wale oju lecturer wale o bere oyinbo what am I doing here what has happened this and that bi ara were se ya nitori pe o n reti ororun now be lariwo so nilu pe be lecturer ara won ti kini o ti ya o the same God oni mo gbe wa olorun ti ki se kan ti enikan sha mi oh my God he say ya no now o ya ko sele ninu aye re mo wo awon kan ninu emi en saisan ara yin ko lagbara egboro oluwa olorun now oni mo pe sinu aye re o ya gba iwosan bayi gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin
1: Matthew to ba le sise fun omobirin yen ma gbo inu we Mark chapter 5 e se yanu meta lo wa nbe meteta o de sele now alakoko were ara gadara lakepa mo gbadua ta lo sami loruko Jesu ofa were lara re lara omo re lara iran re olorun now o ya ko wo san bayi Matthew Jesu pade were gadara loju ese emi yen jade lojan
2: Jesu si jowo won awon e mai mo si jade won si won awon elede lo agbelede si tubu
0: hey lojan Matthew ko se ka lo kabo enikan gbo mi o fa isan fowo kabi to ndun lara o mo po pade woli re loni mo ra se olodumare o fa isan o ye ko jade lara re bayi ai fowo kan be la igbawosan fowo kan fowo lu ibe lu ibe ke emi to sun be ko ji lu ibe sori lo wa bese logan mo pa sha iwosan inu wo lorun o fa ese o fa tinu tinu edo tinu ifun tori tinu opolo tinu oju tinu apa tinu itan o fa inu kidirin o ya jade mo pa ni ase loruko oluwa loju ese gba iwosan eni keji lobirin onisun eje loju ese logan to fara kan Jesu isun eje gbe o ya bayi isun eje ara re o ya ko gbe mo be bayi mo ri awon kan ti ipin yo loju won iwosan latorun iwosan latorun o ya ko wu osan bayi onise iyanu lo ran mi si o eni keta ninu Mark chapter 5 o lo okunrin centurion mi ma yẹn o lara ọmọ àwọn ọ̀yà kí Jésù kó wa múlada ló bá tún sọ ó ní bàbá ẹ má wà lé mi ẹ kàn sọ tẹ́lẹ̀ ara ọmọ mi ọ̀yà lójú ẹsẹ̀ ara ọmọ ya mo rá ọ̀rọ̀ lójú ẹsẹ̀ ó yà gbá ìwòsàn báyìí iṣẹ́ rẹ̀ gbá ìwòsàn báyìí ayé rẹ̀ gbá ìwòsàn báyìí gbá ìwòsàn ẹ̀yìn ni o gbá ìwòsàn ìwọ ni o gbá ìwòsàn gbá lónìí o gbá ìwòsàn lónìí gbá ìwòsàn ó yà gbá ìwòsàn.
3: Gbogbo ẹ̀yin soja of Christ pátápátá ọjọ́ Monday ó ní ìpàdé soja of Christ ní orí òkè no more war ní ìlú Apatẹrẹ. Àwọn wo là ń pè ní soja of Christ? Number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi Oluwa ati Olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse Olorun ma nfara han ninu ipade yin gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo jila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa Matthew ise ti Oluwa nse lowo ni challenge awon eniyan ti ota de owo won nla ndi pelu lowo a nja ide owo yen loruko Jesu nitori pe loruko re ni gbogbo ide nja eyin wo le n gbo mi aro tozi mami mo be o ma gbe ororo kan bo atowo re ma gbe bo o ma ti di owo yen se kan owo yen o kojo owo yen fe gbianju o de se wahala o sugbon wa je ori bo se nkojo won tuka ma bo nu adua adua lo le se brother adua ni yanju e bi o ba sadua Matthew awon eyan ni wa mo bi o ba si yanu awon enikalawo ki nso eri ah no bi eri se po to ba ye peri la fe ma so lojojumo Matthew ah ni raye program mo ko ni sari wazu mo abi be ko ni enikan ni daddy eyin o ki npowo lojojumo o ba ye powo mo fe ma pe excuse o iyan ma ejo ti ma ronu sugbon lo nlo ran mi ise to de ran mi mo gbodo se royal leyin e kan abi ojo meta ninu osu leyin re ise Oluwa nlo ni Matthew ki se tori owo mo fi gori opepe tori nti mo fo gori pepe o ni itusile enikan de ngbo mi loni aye re gba tusile ko sami aye re gba tusile gba tusile ori la ro toze ma gbo to ba ti de challenge ni malete to ba ti de challenge wo ma to lo se malete so kale ni no mo wo lodo baba an express ni lodo baba ke 47 wa ya na dua o ngba yagi yagi lara mi ta ba ti pari ni aro ojo toze yen o tun ku isoru lojo Friday iyen wa ni agbara isoru isoru awon asegun iyen ni agbara ago 12 esi 5 abo ni daji oru awon angeli ni o lagbara sa iwo na wa tito seyi Olorun o se o gbimo o ra anugba ona la ilekun to ti ma si ta lo sami ona la fun oba yi ona la fun oba yi ona la fun ona la fun ona re la ona re la ona re la Olorun lese kese Olorun lojiji ise iyanu ojiji o ya ko bolu aye re ma di pari gbe ise iyanu ojiji mo fe ri so pe now mo fe ri ise iyanu iyanu ojiji now mo fe ri iyanu ojiji ma bo lodo mi o ya ko wa sodo re be Matthew a so tele meta n lo wa nu bibeli alakoko ni woyi amodun Olorun so fa Abraham o ni woyi amodun Genesis chapter 18 lo wa o ni woyi amodun a n bo sinu ile re a wa jeun be o de ri be ise iyanu elekeji o ni ni woyi ola Elisha wi pe ni woyi ola a o ta opo rice kan ni 500 naira o de ri be ise iyanu eketa o ni now o ni kiesi emi o so nkan nisinsinyi lẹyìn asọtẹlẹ mẹta yẹn kò sí mi mọ lamọdún lónìí àti ní woyí ọla Matthew tó máa sàmì lọwọlọwọ báyìí láti abàmì ẹyin wo lẹ sàmì ó yẹ gbà bẹẹ ògo bu ayé rẹ ó máa jẹ oyin ó máa jẹ oyin ó máa jẹ ìyanu ó máa lẹrìí ẹrí rẹ yóò fìdí múlẹ gbogbo ẹmí ti ń dọ padà lẹnu ọ̀nà church ọ̀fẹ́ gbégbèsè ọ̀fẹ́ lọlé ọlọ́run ẹ̀mí yẹn sọ pé kò sọ́nà ẹ̀mí ọ̀run àpáàdì ni ìwọ náà sọ fẹ́mi yẹn pé ń tẹ̀lé ọlọ́run máa lọ títọ̀ sẹ́yìn lórúkọ Jésù ọ̀run ṣí fún ọba yìí ọ̀nà ẹ̀là Matthew wọ́n ọmọbìnrin tó wà lórí òkè òbó ṣe ń sunkún ó ń sunkún kí ló ń palẹ̀kún ó ní kí ló dé e won gbese ile aye lati bi odun meji mo ni mawore e won sa duro ti mi lori oke o gba bi ojo kini ojo keji ojo keta ngbo ojo keta o buse kun gbe mo ni kilode o do ti gbese ku o ti gbese ku ma se ni gbese ku Matthew ma gboro gbese ku nkan ju nkan lo Matthew akuara pa ori were o ferege nkan se kini o du nkan lo sa mo gbadua aye re ri yanu ona si fun o sei na lo leri o sei na lo rowo lo o nse olorun o di olorun be lo ma ri o ti se be loruko baba onbo emi mimo agbara to ba le pa re o ma teri ba fun o se be yesu oluwa wa
2: amen amen amen fa fa fa
3: to ba di ni ola won ma tesiwaju awon wo ni ati ri se iyanu ojiji won ma tesiwaju lati be lo ma gbagbe o mami laaro tozi e je apade.

ba ti wa n gba si labi omo igbalagba bi omo fetigo gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo o ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni o oya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa ni ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to n gba ikani bo kada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni oya gbagbagba lati be yin asirego e je gbera so ka bere lati nu idije wafu ebari bazambari bobo wafu bi women champions league qualifier eleyi ti lo lowo lo lede Burkina Faso lana ni ilu Ouagadougou iko Edo Queens ese yi dan e ma daju o daju abi amo ni yin o Edo Queens ebi oni yeye omo ni gbomo ni iru kere agbomo orun mi la e se te daju to yi abi ame e daju kan le bayi Edo Queens lo de te se leyi fun awon akegbe yin ori pe isori eleyi ti Edo Queens ti won wa awon merin won wa ni sori yen AS Garden National lati olede Niger Republic Asec Mimosas lati Cote d'Ivoire Ampen Dakwa lati olede Ghana to won tari AS Garden National lati olede Niger oni ago tari si edokun yo ifi gagbe ga to bere iyan le aya ajeta sugbe lana le dokun logba ifi gagba ga ti akoko nigba to ki AS Garden National male e bariba lo digba igbogbo igba oju awon to je alagoso idije oju won pa kanakana eleyi omo lu omo pa fun a e gba lowo re ni a ba bere si ni lo AS Garden won lo omo iko Edo Queens won lo omo lowo nini ejo won pa ejo won pa ohun ofun lorun pa ni ani a ma daran a ni olu to bayi kan fowo balawi a ni olu to bayi gba awon eri AS Garden gba awon eri gba lowo Edo Queens toju ti mu re obereketa o pa le bi eran ni o Go meje sodo Edo Queens lo fi gbese re gbe egbe nbi won kan mi ba wa ni bolu olofese gba o denu kole lo lede Nigeria iru ehun iru yin won an so bi laye re bo ba tin gbo Edo Queen ko mo asamori legbo ni tewu ko mo mori legbo ni o ngba ka sa mo foro gbo Edo Queen ti daran o ti pa yan le nilu Ouagadougou meje sodo ni o to sugbon ku ifi gagbaga meji to se karin ni sori nigba ti ba nkoju Asec Mimosas lati olede Cote d'Ivoire to nti Ampen Dakwa lati Ghana oya gbagbagba lati beyin asirego bo ba nfokan ba mi bo abo nfokan ba mi lo anyhow mo ngba si ola wi pe watch out fun igba otun ninu ajo NFF to lede wa Nigeria mo ni awon gangan sele labele to si je pe n o ni je ti yin o di bo ti aje pe mo si nre lerefe mo nre lerefe eyin not

gba ti an pe asa kiesi pe very bi oro nlo yi I ba beta o min wile gbogbo awon omo igbimo papata to je esco member ti ajo nff metala ni won 13 mejo iroyin tan gbo mejo ti kowe fipo re le won nilo enikan si lati kowe fipo re le ki won je mesan teni kan yan ba ti file o ti run fun ajo NSC National Sports Commission lati dissolve ajo NFF won dissolve won won tun leto ṣugbọn won reti enikan mo n gbe iroyin kan ni daje from my source won dabi ani pe enikan yan na o ti kowe fipo re le ṣugbọn e ja ma babo ko to di pe yo jade saye ṣugbọn laaro e iroyin to tun jade ni pe DSS ati NIA ta ba so nipa DSS a ma so nipa Department of State Services ta ba so nipa NIA a ma so nipa Nigeria Intelligence Agency a mejeji tun ti kun ajo EFCC lati se iwadi owo kan tin lo bi 17 billion naira 12 billion ni tale tele January of 2024 la are orilede wa Nigeria labi akoso orilede Nigeria ni abuwo lu owo ohun pe egba owo yi gbogbo awon ajele loloko ojo kan eleyi to wa nle ajemonu agba bolu oluko ni igba ni awo ni igba te ni gbese ti fe gbe mi yin gbogbo awon ajele ere fi setu re o ba je pe yan ni oni je rona lo bo yala jo nff tun ni aiza be a pin owo ide owo yi okale tori pe dollar tun ti won o ezi mo pe dollar la fi so gbo awon agba ballu olede nigeria labi akoso asiwaju bola ahmed tinubu ani baba tun ni elo ni ko tun kan ni a ma ba ri bi billion 5 si won ni se billion 5 oda e tun fun asi o je 17 billion naira 17 billion naira okay won wa gba owo ohun intervention fund ni won pe kara o le tule o tu oko ṣugbọn o kaka kore o tule ko tu oko inira mo to kun inira ni eleyi la fa o nevia ni oda owo ojo si te gba e ti eja kokko mo bo se je e mo gbe bi joba oba mu yan masi mi gbo not 17 billion dollars o 17 billion naira mo pe o ti n ba wi mo wi o 17 billion naira ni mo pe ngo pe 17 billion dollars o masi mi gbo o ori ikokuko to n koju ore ero ayelujara top striker lo so be ngo wi

ọlọrun wọn wa de kitura o de o tun ri tura eyin le ni gbese fe pa yin nje gbese ona ko ni o pada han yin le mo bayi oda bo le se sowo idi niyan o to bi di pe esima pe bi joba o ba mu yan joba o ba mu yan papa iwo ti en ba mo wi pe oni nkeke to gbojule bi ajo nfa fu se gbojule ajo fifa wi pe fifa n be leyin wa gba gangan timatima singa ni kankan o fi ase ajo fifa wu wa leyin wa a fe jo yin su fifa a fe jo yin su fifa fifa o ba na yin okay ijoba wo won won lerin muse oran mumu namurusu sugomu owo ojo ni ta ko fun yin eyan mo gbe trap ni okay ada o omo fifa enle o owo wa ta fun ide le fe lo nbi ele fe lo sise ti lo be ni a lati gba ti pin kan oju kan labise omo olofa majo a pin dogba ndogba ni e pin dogba ndo o si de o kari ah ba ri pe yata yoto na gba ballu nse ti en celebrate ti en jubilate okay a le ri awon awe te fi pin owo yen iwe ba wa ti pin awa ti da we ah e wa we jade EFCC o kan si won fe wo awon kankan won fe wo one or two

0: rọti di bentu ke ni gbimaran mi nu o ere asa doju bole from one pillar to pillar from one pillar to another pillar inu re ni awon alakoso esco ajo nff wa bayi ninu iwadi titi en lo lowo a gbo pe 200 million bo so we nikan what so ni strike fun nigeria ni aibo n ti ese je won lo go gbogbo go one nations cup ni Cote d'Ivoire ni won ni rara secretary general be permanent secretary bi kan eh lo ni 200 million okay e wise e je loju oja gade eyin ni soju ba nlo e ma mu wa die die titi titi ta fi bo loju tan e je loju oja gade e ku kale
1: mo ti bere fun o le sala ima pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
2: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi star yo so gbogbo nje ta

e kaabo pada latoju oja ikani ti lagelu na ni o lagelu 96.7 fm oke gajo kele malavelele ni lebado oya je kan mo le toroyin ere idaraya ele todu ti gbegbe nkan se baba igbe yin se ndara po mo we kukule wo wa 500 ni bigibi ka kiri agba nla aye e lo kan ni bani dore facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm lori je kan mo fan familia wa nbe lori tiktok at top striker 100 let's go there e follow e like e share eyin eyan mi holiday mo wa leni malad nabi ajo bi anabi nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ojumo asiku holiday ni aki gbogbo mumina latoke dele aku odo aku yedun o lagbara lowo olohun oju gbogbo wa mo rodun o gbo mi dada agali Mohammed Sani Agali gbogbo American o all over again my brother awon ti gunners to duo tan ebari bazambari bobo cash we go again star 347 star 1004 star 2 hash okan o laaro e oku bi tawon olote o gbegba o ti kan o laaro oku bi tawon ota o gbegba awon amonise ni abinu eni awon oni lara ti an ni oni kan o oju ti won o o ti kan won na laaro yi o wa ku ki wo gangan na ko mo tara re je ko mo dagun la bi ijo meji ijo meta bi ijo meji bi ijo meta ele ti won na ti nda bi ajo aro ijo ye ko gbo pe nlo ndagun la o yin mu mo yin Olorun oni je ka yo fi rete mi sapinle o o tojo meji jo meta to tin da bi ajo ngeyan ko gugu ni sojo ti o ba kan yan sugba nkan kan ti mo kan ri nbe ni pe jo ti o ba kan bayi ara re o ma se tikotikotikotiko igba na lo ma ri pe 15 pe ni mo nbe lo mi ma gore are iyanju e mi wili ticket re lojo monday tuesday wednesday thursday ti o ba pada wulo o le wulo lojo friday asiri to tun wa nbe niyan ṣugbọn ti mo nwo lọwọ e laaro ọtan green lọdọ re o star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash lo gbe wa gbogbo bo se play re ti o ba yi o pe number 020 1330 6194 tabi o chat won lori whatsapp number o si le pe won whatsapp call na gbogbo

0: bo se je niyan o ya lati be yin as you dey go an e si fi gbagbagada awon e si fi gbagbaga to waye lana to nti awon fese won se eleji o tu waye leni won ti gbogbogbo re papo lapa bi o lati ma gbe wa debe ayala nbe lowo re abi okay ja gbon to wa lo re
1: akudede o ya tokun
0: akojuma
1: Spanish La Liga ile to lanfani ati waye lana osasuna won ati levante amayo dodo na joba bakan na malaga won ati debo ti fo ala corona amayo kokan ni won joba yo wa lanfani ati tesiwaju loni to ba ti ndagu mejo asale valencia won ati real betis ni bi nkan se je ni la pa
0: all right kola kini nbe lowo re
2: akudede o ya tokun
0: akojuma
2: eh ki to kan si atokun ore ri kan ni mo mu wa na oro yo
0: ewo tun ni
2: Sherry kini ti won ko jade ni ose to lo
0: ewo nu
2: ike blue ero ike blue ati cover red
0: ewo ni je ero ike blue ero washiwe ewo ni
2: ero te ton ko jade lo ose to koja mo debe mo babe o
0: olowo
2: ah
0: ogbo se wo
2: se ero se to koja yi ara sojojo
0: oda ko si wala congratulations ara awon eri nu eri ma je mi zonu ero washiwe
2: o sise o o debe o
0: wala okay
2: ni DJ talasiya ele to la fani lati wa ilana
0: yagun la bi fe de losan yo fun olorun pa
1: toju re ba
2: lati o je bologna mole amaye kan dodo sodo ni roma pa fe ti na le amaye merin sodo ni bi nkan si la fani ati je ni
0: all right in success omo ni pekun ola
1: akojuma to
0: akojuma o
1: eh un de ti gbo mi pe awon kan fe ma se pirated ero washiwe
0: lẹnu ojo si jo kilo data ati le danu ronru ina
1: an so fun wa pe
0: to je pe idea
1: like am bastardize nkan
0: idea like idea
1: en to ba te
0: wa si wo kan ti e fun lorun pana
1: gbere ti eni gbere ni ko soro
0: okay
1: ile the english premier league bo se lanfani ati waye lana iko chelsea fi aje fun wa meta si meji ni edije
0: eh okay talagbara gun
1: ah
0: to mi ele ele ele oge

0: baba
1: e ko pa ma bobo
0: e anu so baba
1: aye baye chelsea lana olohun o gba meta si meji ni ko easy
2: ni ko easy
0: loketa loketa
1: be ni idije carabao cup bi o se lanfani atwani o po ju be lo awon to ni kimi nbe
2: all right
1: stoke city awon ti ko city to ba tin dago mejo ku iseju medogun iko birmingham city awon ti ko brentford dago mejo ni nottingham forest awon ti ko leeds united ago mejo asale ni bi nkan se je niyan
2: all right alonso la nje lo bayi alo bobo won e debe a gbege si o koja be o e ro pe iko chelsea to le gbe spanish coach wa awon mo nti anse ejoko si be ma se ranu kojo lo tan ejoko si be ma se ranu kojo lo tan o ma de nsire be sire be owo joko be wo kaakiri agba nla aye lowo yi awon coach tin serere orilede wo won ti wa coach to gba UEFA Champions League Luis Enrique amo orilede Spain ni coach to gba EPL ni sa to tenubodo Mikel Arteta amo orilede Spain ni De La Fuente coach to gba ife eye agbaye amo orilede Spain ni iwo joko sibe okay Chelsea na wa gbe okay to ba je pe saje lolaye e ja jo mo ko idinu o tena bi wo gboya alo bobo wa gbe wa debe Chelsea ni sai en ti ora osan Chelsea ibinu yi po won kanra Chelsea nkanra okay o dinu ko Aston Villa iko Aston Villa Ole Watkins atoro avoriji lawo awon akegbe re lana o pada sibu ba igbarade lana o si darapo mo won lati se igbarade e ma gbagbe pe lopin ose iko Brighton pa won le bi eran go merin sodo Ole Watkins ko si lori ijoko debi ti o gba bolu mo niroyin bi oluko ni Una Emery o si je odi mimo yi pe boya ke pe

0: Number re ke bile anayi awon ololufe Aston Villa won ti koro lori ero ayelujara gbe yi wo o je po wa oja ta wa se bi ani be yele ba jo ni le je to bo ni le mu baba dojo oku eyele tun ma duro ti ma leku e sibe ni iru eyele won ni wo yi abi won ni won pe ni eyele suba ba sabauna subiana wahala won koro lori ero ayelujara Subaju gbogbo e lo o. Ju gbogbo e lo o. Ai o ti pada re toro aforiji lowo awon akegbe re. A wa mo boya yo pada. Boya yo pada. Toro lowo awon olodufe. Eyin Chelsea lati fe mi more ran egbe like lo 200,000 likes now. Mo je irin I trust you can do better. Oya let's go there. Oya gbagbagba iko ti fi Aston Villa bo ti eje yi pe oro nlo lowo lori Oli Watkins lati da po mo iko alelale lo lede Saudi to I know wura won ran o won tin ba iko AC Milan so lori Rafael Leao e ba ba gbe leyi na yo tun se nkankan nu ko won oya lati bi odinu ko ni Castle iko ni Castle olu ko ni won Mataya Jesse o ti je odi mimo wi pe eyin Man U e je lo joko ara yin je ke wa gba bolu te ba fe ra ke wa wo waju tori pe lose all ele te naju te ranju te ranju won te ranju won te ranju mai o se se e ti a ti aso awa di dobode yes sir kasi ko gbogbo ogun ola ti wa je eyan nta wa na fi je eyan kasi taka akere leyin gba ta won kan ti lo se ri ti lose all yi be yan mu ye leyin Oleri agba bolu eleyi gbe o tori pe awon oti ese tan lati tabi ti wu omo okay iko ni kasu won ni awon tan gan wa igan ba o se ku agba bolu wole oni awon ba kaaki won wa ti ani seri oro ti wu papo bayi lati gbe Nico Gonzalez lati nu ko Manchester City £50 million lowo ti o pada pari re bo ti je pe original fee gan to je fixed fee £47 million ni £3 million yen ni add on ele ti okun lojo waju ke le mo pe ki se re nsa yi ana fa gbe agba bolu ni awon ota agba bolu mo en tan tan to spider DJ spider again re ka pada soju oja bi ko si laburu e ja lo sugba o iko Manchester United won pale ogun mo gbogbo lolufe iko ti Barcelona e ku orire o iroyin ayo ke jade laaro yi bo se ma je niyan gbogbo eyin ti Chelsea akin gba mi dada pade mi dada gangan double chief enu ma le san si anabi gbogbo oluyole baba nso nipa oloye mu ti ade toji atada niyan alase ati oludari okigi Jesu construction company ati Chelsea to duo tanyanyan ni o Alhaji Abdul Hakim Ome number 1 Chelsea gbogbo ilu Oyo Oyo ma laafi ojo pase cremande o ma atiba aji asimi yu gbade gesi esoje Alhaji Dauda Adegbola number 1 Chelsea gbogbo ilu Ogbomoso won e debe won kebe ele ni olofo agan bakan na ogbeni ati lola kabiro alase ati oludari KB Steel Works ni e aji kendi oni malu Kenny Ventures gbogbo Abeokuta number 1 Chelsea Abeokuta owo mi si nbe lowo yin avide e ba le jade tanyanyan ke toro aforijin lowo awon ko governors nikan ni nisin owo mi ma lowo yin tori fun ra yin le pinu ta jo tabi tete pe bi governors ba gba EPL owo ka to lo ko daada 200k le pe imi na ni bi governors o ba gba ngoko 200k le loruko yin won si ha lori eto ibi ajo fenu oro jona sinu o o ti a dele te bayi agbon keke mo o ama gboro gansin mi pe a Kenny Ventures o fun olowo re o si gbowo to o si damonia e ma mi n ese be ama gan na n wo pe oga si gbowo sugbon o iru owo ba nkan le eyan ma ya fi won ya fi re aja fi e ba te ba toro aforiji lowo awon olulufe governors pe a mo fe nu mi gbo le n waju yin o won ya fi re sugbon bi be ko won ma sin yin lo ni o se janu lapa be yen gba mi dada Alhaji Adams Opakunle baba wa ri sinu ke ẹjẹ fún baba Warriors lo ko mi laaro yi e ma pe won ni baba jeje Chelsea nu o baba Warriors baba jeje ni bi ana Chelsea go si wahala o wa be ni bi Chelsea si bori o wa be ni awon e janu the first Chelsea fan ti mori to je yi pe o ni wa tu o gentle po eh nde ri e wi baba jeje Chelsea baba Warriors nu ba Warriors nu ke mo gbadọ gbagbe Alhaji Isaac Adekunlenu o e bariba up shooting up Chelsea 2-1 ni o Alhaji Isaac Adekunle Olorun aga eh Chelsea nu eyin le nse bebe bayi ah mo reti ijo ti o sele London Derby Arsenal Chelsea ni sayi o ara oko wale ije loju oja kan pada die ku kale
1: mo ti bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: ẹja ki n poju ma yọ mo wa na re kan ni lagelure 96.7 fm ku gajo ki lori edo ki royin ta gbe kan yin mo titi layo akinsola na loruko temi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ku ojuma
0: ka ma wa fi oro ara wa de dixon omo alaja nigba to ni ami graduate mo ni kini tumo re o ni mo lo le eko agba se ri pe ko lo school rara
1: alaja o ti di won mo ri pe somo ta ko le lori re
0: owo te ko le dixon lori ikakuka ni tabi eja bere pelu awon awe royin ojojumo le wa nigeria daily post won wa sode o lanfani ati wa punch na lanfani ati wa sode
1: the nation o wa nbi be ni okan ojo kan awon awe royin mi lawon na ni won rin rin ajo iroyin edo ki o nbo
0: dinner me laye ege lori aro eto edibo to bo lona lodun 2027 gbon to so oni tinubu iwo ati awon molebi re o e bere si ni pale eru yin mo die die ko ma di pe boya e ma gbagbe nkan so po be ba npale eru mo die die o ti mo bi to ko le si ke wa mo le oruko mo ibi akato sire ibi ako bata sire tori lodun 2027 ba ba ti dibo tan e pale eru yin mo kuro ni aso ro kini tori egbe oselu adc ni o jawe olubori eyi ka yi iroyin ohun bo daily post lo ko to di iroyin
1: are ile yi bola ahmed tinubu un lo ti sapejuwe sultan ti ilu sokoto Alhaji Muhammad Sahad Abubakar eleketa gege bi eni to je ohun ti ma jade ti mufki idakeroro ko wa lasiko ti lasigbo abi ji alagbara lile ti ba nfe nile yi pelu bi sultan bo se pe adorin odun 70 loke pe
0: to ninu wero yi daily post ni akori eleyi na tu ti gbe jade o pẹlu bi gomina ipinle eko sanwo e baba jide sanwo olu o fowo idani loju oro soya bi pe se ri ipinle eko tana ninu eto edibo o ti yato si ipinle eko ti sin o tori pe egbe oselu apc yo ko gbogbo ibo ni tibuto ro ipinle eko ninu eto edibo to nbo na na dole de wa nigeria lodun 2027 e mo gbo ninu iroyin fun taaro tuni o
1: ninu iwe iroyin the nation are ile asofin agba ile yi goswill apabio to nti aya are ile nigeria remi tinubu ni won mo ti panupo ro gbogbo awon muslimi ati muslima pe ki won o se igbe laruge o fun alaafia ohun isokan orilede nigeria pelu bo se je pe loni ode yi oni a nse ayeye ojo bi ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi ti otunko fun todun ita mo si idil malud won pe alaafia o isokan ni efa aye gba nle yi anabi ko si nkan to gbe lowo ju alaafia ohun isokan lo nigba aye
0: ninu waro yi daily post na mo si wa mi e kuro nbe o pelu iroyin yi to gbe akoriru sayi na ri lori ero ayelujara atako agbaye ateyi ti en gbebe iyan ilu ikire nipinle osun won ni glasgow lori ibo yeyi to mu ipaniyan dani egbe oselu apc ate egbe oselu akodu won ti be si ni toro tako ara won o eyi le wa die pelu bi awon oloko mo se fe gbajoba lowo ara won to fi di glasgow ti bo nro lako lako ninu ro ilaro toni le ti lanfani ati gbo
1: lori oro afi ayogo yo wo iranwo ku lori epo ati won da pada eleyi ti atiku abubakar to so oro ti jade o latenu awon ekan ninu egbe oselu alatako nile yi nibi ti peter obi to ti soro to pe ohun ofaramoro to jade o latori ahan ti atiku abubakar o pe aha se beyen na lo de se ye ke so be se wiun on ko ni rin ona yen ni to ohun o ki wa ni peter obi po ohun o se lori oro ti owo iran

0: ekunrere re laaro e na le gbogbogbo bi gbogbo pepe se ri ninu edo ki iroyin
1: loju iwe keje the guardian titi lori oro ipinle osun to menuba lekan awon eyan meji ni akosile iwe royin the guardian un lo fi lede o pe won jade laye ni bi itaporo gan to waye nilu ukire lana un ta awon eyan bere ni pe se ati dibo tan
0: e ba ati dibo tan
1: kilo tun de
0: ke eyan ipinle osun ja sa pe bo eyin eyin ibe ni nkan sodo si pelu e
1: awon ti an ko lura won ni won yi se omo iya ndan
0: omo be ni won
1: kini se wa ke
0: sebi ikire ohun legbe eti odo asejire ni o wa eh kilo bo wa pa lati badan ipinle oyo ti an bi ta wa yi e wo tin ba wa ba yin tin ba ba yin kiri eh so pe fe to be eh so pe eyin o fe to be dodo ni ke mo ja ni ani mo ja mo e fira yin sile ninu iwe royin Nigerian Tribune e to lanfani lati jade fun ti aro toni o lo se lalaye lori eto edibo to bo lona lodun 2027 ajo olome eto edibo lewa Nigeria la gbe pe won e tewo gbowo kankan o lowo ijoba apapo fun imura sile eto edibo ti o waye lodun 2027 won ni bo ti se ku bi osu marun bayi ti oro eto edibo ohun yo waye e mo gbo ninu ro ifun ti aro toni
1: bakan na ninu iwe royin the nation ijoba apapo ile yi ti kede re pe oun ti pin owo ti n lo bi billion mejile ni oko le lo odurun naira 322 billion naira fun awon akeko eleyi ti won din die ni million kan ati abo lorilede Nigeria gege bi owo ya ikeko kawe ati owo ya eleyi ti won fi le won lowo gege bi ajemonu labe ilana ti agbekale owo iyawe kawe eleyi ti ijoba orilede Nigeria ti an fi lede labe ajo nel fund won pe ni bayi o awon ti fi owo ohun lede ki awon eyan ki won o le gbo bi nkan ti se nlo ni eka eto eko nle
0: lori ijoko oba awujale won ni awon molebi kan eleyi ti won so pe ninu be ni won ti gbe mu kabiyesi jade won ti gbe ipinle ogun ijoba be ati gomina dapo abiodun won ni won ti gbe won lo ile ejo o lori igbese kan eti awon afoba je kan ti won gbe nbe lori oro ajoye ajoye na ni e mo gbo ninu iwe royin punch to jade fun taaro to ni
1: ninu iwe royin the punch bakan na ipinle edo ni iroyin yi gbe mi lo won pe ile asofin ipinle edo oni won mo gbe igbese kan lana ti won tun pe ni ta won o awon o yo eni to je olori ile asofin ohun blessing agbeba kuku o nipo e leyin ti eleyun to ti kowe to fi ipo sile ile wa sese wa joko victor ati yo ku o nipo ko gbogbo e ko le wa lori akosile pe o ki se adari ile mo
0: eje no tarata o di odo dj spider baba juwo juwo ka lo re wo to wa ni iwaju re iwo ko yi so oduro dede oduro tan ha
1: oduro tan
0: gbera
2: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin
3: Eyin ti papapa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo ko soko yo ko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun isebe Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo ko se soko yo ko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ja ti shop kakiri Nigeria ni iru shiki, jollof, beef, ati classic. Zuri lo shikini. Zuri lo loko. Oh,

tuya ko si yo gbogbo ara ilu ibadan gbogbo eyan ko le oya o ero ketiketi ibade the victory of resurrection power ministry ati pe ogo grand lodi keji wire and cable opopona prospect college orisun bare iriakari area owode apata ibadan nipa di adura ati pe ogo affection of glory e kan lozo meta meta ojo wednesday to nbo ji lo ma waye o lati ago meje owuro dagun meta osan ma je ki pade yi fun oru o wa gbadura ori oke mo ye niyan lo ti so re nipa de yi opo aga ti dolomo olori tu lo ti dolori re opo adawale ta ti wo lo ti gbagbara si yori egbelegbe di le ti ku oni pa gan won ti dolomo.

0: ni o o se ra pa la gbele aye ide wa gbadura ni pade ase pe ogo iwo le ri kan aye re ma fa ogo la be ati se ro se profetezo unlimited p opposition olorun lo ma si se ro se profetezo unlimited p lo lu balejo ti gbagba pariwo akoko ase pe ogo mi to mo wa nu ogo tun lo
1: ore afaimo ko ma jawon ami ti mo nroye e ninu agwara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mo fo mi atapara ara n ja mi je nko ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti pajapaja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo n pa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu e dake soro fo wa leleyi abi aare ara to n ba oja se won ogbon nipa bi ansi capsule ni egbogi to je ohun ni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara n ta ni ara n yun ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi pajapaja to mu ni lowo atese bi ansi capsule o wa kakakiri bi ti won tin ta ojulowo ogun jake jado ilu ibadan bnc capsule wa ni danax pharmacy adamasinga tanimola pharmacy okeado aslam pharmacy mokola roundabout boste pharmacy apata solution pharmacy agbeni bnc capsule wa nilu iseyin oyo ikire iwo ede ati nilu ogbomoso tabi number 30 adekoya house anfani road roundabout ring road ibadan ileise temetayo trado medical nigeria limited lo nse bnc capsule jade lati mo gangan ibi ti le ri bnc capsule ra ladugbo yin e pe 08103369434
2: Alasepe ipadeado alosu beta beta fun ose beta ni ojo beta beta tun wole ni osu kesan fun 2026 ninu ijowa Christ Apostolic Church City of Joy afeyanu of Kotola Filling Station elerero awososu akwata ibadan bere lati Monday ojo to keye ninu osu kejo ti Wednesday ojo keje ninu osu kesan fun ose akoko Monday ojo keje si Wednesday ojo kesan ti isoro alasepe yo si waye ni Friday ojo kokola fun ose keje Monday ojo kerin la si

0: mo ti bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: opada edo kiro yin ma si nte se wo waju o lati eka ipolowo oja wa na lati de eseun eyin e gbe tin wa a ba yin se eja te si owo waju ninu iwe royi daily post to tun wa ni owo temi alaye re ni ipinle osun o won ni egbe oselu All Progressive Congress APC ati egbe oselu Akọọdu awon mejeji ti be si ni tako to oro enu sowo sira won latari ibon yiyin kan to waye ni budoko tin be ni ikire ni joba ibile irewole eleyi to mu ki enikan to je dereba oko to nti ero kon dagbere faye pe odigbo se egbe oselu APC fi esun kan awon omo isota eleyi ti won so wi pe won ri won ni akata awon egbe oselu Akọọdu won gba won ma be won ni won mu enikan to je iko omo egbe oselu APC Sunkanmi Abiodun ni ibudoko won si lo de fi pamo won ni ngba won mu lo bi kan won na ti emi re fe jabo igbe yi lo de ti gbo ile ise olopa ti eni ti se oga agba yin alamojuto fun ile ise olopa ni agbegbe ohun ni joba ibile irewole iyen DPO Bamidele Olatona to lewaju iko awon ti won je olopa to ku won ni won ba tun fi esun kan DPO pe ohun lo ni ki awon olopa ki won yibon fun ara ilu egbe oselu APC ninu atejade kan eti eni ti se olurolo pataki lori eto iroyin ati afin toni leti Kola Olabisi ninu egbe oselu ohun salaye lojo Aje Monday wi pe ipaniyan nilu ikire nijoba ibile irewole awon o fowo si bi ti wu ko mo o tori eyan emi eyan meji o ti bo si oro o ti bo sori oro to nsele yi o ti won si tun di to tun fe lanfani ati ti di awon eyan kan ti won je omo egbe oselu APC lati lo re se won ni suta nigba ti egbe oselu Akọọdu ti awon na ti omo lanfani lati ma soro won ni ko si n tojo awon egbe oselu APC won tun soro te si owo waju wi pe awon omo isota eleyi ti won fi esun kan ni joni pe won se pupa eni to ti fi igba kan ri je alaga fun ijoba ibile irewole Remi Abbas won ni to je pe won kuna papa borangba na nigba ti won fi esun kan pe awon ni won se kupo ni tohun won ni gere ti won kede pe gomina Ademola Adeleke ohun lo wole ibo si ipo gomina ni ipinle Osun lekeji won ni won ba tun yokule si ilu Ikire won ni se ni won tun ri won ton yan fada kiri pe ko si onitohun eleyi to le je awon ni owo wo lori nkan kan egbe oselu APC tesi waju wi pe awon mo sota ti won sise fun egbe oselu Akọọdu ni se ni won ri won ni budoko eleyi to je pe awon mo egbe ti NURCW ni won se sakoso be won lo ba di gba schools ti won be si ni yin ibo fura won won ni egbe oselu APC ni awon mo isota eleyi ti won di afurasi eti won so bi pe won gbe enikan to nje Abiodun ohun na ni won gbe lo si ibudo won ti won bere si ni na won ni won na to je pe ngba won juwe ona le won pe ibi ona le yin da won lo so pe ah ibi yin so ona le awon oto ni ibi ti awon gbe tori pe ko da enikan kan mama won ni nigba ti eni ti se DPO Olatona to le waju awon olopa to ku lati je ki won mo bi gbogbo nkan ti se sele ati lo le do petu si awo eleyi to nsele lohun ni won ba tun fo mo awon olopa eyun awon mo so ta ton ni okubi ti awon osise olopa fe gba won ni won se nkigbe bayi o pe ile ise olopa le wa Nigeria ki won tete wa da si oro wahala ati ise kupa ni to nsele ni Ikire ni ipinle Osun lohun ni joba ibile irewole tori emi eyan ti bere si ni sun lori wahala eleyi ti won kora won si nbe o
1: ijoba ibile Ariwa Ibadan North Local Government labe idari alaga won Honorable Oluwaseun Olufade ni won ti da iso iroyin kan eleyi ti awon eyan gbe kiri itanu lori pe awon eyan pe nise ni ijoba ibile ohun ni npete lati lo rewo awon ibuso itaja ati awon aye mi tawon eyan tin se okowo won ninu oja gbajugbaja Bodija International Market to si se apejuwe oro na gege bi ahiso iroyin to je ofege ti o lese nle eyi to je pe ojo npe awon eyan kan ni an fe lo lati fi darugudu sile ni di oselu papa lati le je ki nko gbona girigiri to nti igbese lati boju isakoso tin be lode lasiko yi je o alaga ijoba ibile Ariwa Ibadan Honorable Oluwaseun olufade onola lo se lalaye pe isakoso tin be lode yi ko ni ete kankan tojo eleyun wi pe ohun kan wa dede bode lohun o si bere si lori ma da ona ti awon eyan gba lati ri igbaye gbadun lati ri lo ninu oja ohun je oni lai lai awon oni gbe igbese kankan ele ti yo se akoba fun ati je ati mo awon eyan tin be ninu oja bodija o pe ahiso ele ti awon eyan gbe jade oni oko awon na lominu eyi lo ti mu ki awon eyan ti je onso ninu oja yi ki awon na ki won mo ko minu papa lawon egun ti won pe won menuba gege bi ori igi ati iso ewa to imo iso ero ati iso epo won ni pe apa bengan lawon eyan ti kaya okeju pe won o ti wa bankan je ti won o ti le awon kuro ninu oja ninu esi ele ti yo ma fo lori bo si je pe inufu ayafo le awon eyan ti won taja ninu oja bodija wa alaga ohun lo wa pase o fun gbogbo awon eyan ti an je osise ni ile ise ti ijoba ibile ohun ati awon ti an je ekan ti an yan sipo ni ijoba ibile na pe ki won lo ri se abewo sinu oja ohun ki won si ba awon eyan ti an je adari ati awon osowo ninu oja ohun soro ki won ba won se pade o loju na ati le je ki okan won to lo soke ko le pada bale wesi ninu irin ajo ele ti won wa rin yi o na ni ati ri fanran alaworan kan eyi ti o se afihan awon nkan to sele nibe to si di toro fan kale gege bi eyi to se afihan oniruru akitiyan ti alaga ijoba ibile Ariwa Ibadan ele ti ogbe lati lo ri se afomo lori oro ohun ti o si dena kawon eyan mo gbe iroyin ofege ti o lese nle kiri ele to je pe o le mu ki hila hilo kode ba awon eyan ti nbe ninu oja ohun o olufade lo wa lo anfani na lati kesi gbogbo awon adari ninu oja yi wi pe ki won o ya tete ri pe awon se amojuto awon orisirisi iroyin eleyi ti n jade lati inu oja ohun ki won o si sin awon eyan ti won nbe ninu oja ohun ti an je omo egbe won ni gbere ipako lati mo fi aye sile fun enikeni lati lo won ko wa je pe awon ni o ma ban gbe iroyin apalapulu jade eleyi to le ba ijoba tin be lode lasiko yi loju je o pe ki won sora fun iru eleyun kan mo je ki enikeni o lo won o bakan na lo se atenumo re pe isakoso eleyi ti ohun se n lo je pe gbagbagba n lo duro lati ri pe gbogbo ti o ba je ife nu awon araalu ati igbaye gbadun won to nti ero eto oro aje won papa ti gbogbo awon eyan ti won je olugbe ijoba ibile Ariwa Ibadan oni awon fi se akoko ti awon osi 30 lati ri pe oro won oka ijoba lara bi ti wu ko mo bakan na alaga ohun fi enu oro re jona wi pe isakoso ti ijoba ibile Ariwa Ibadan labe isakoso ti e ati ti gomina onimero Seyi Makinde ti tuko ase ti ipinle Oyo ko ni mama gbe igbese kankan eleyi to je pe yo mu inira de ba awon eyan ni ipinle Oyo ati ni ijoba ibile na
0: ekan gbogi ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo Olalekan Ayorinde o mo ti kedun pupo pelu awon eyan ni ijoba ibile Ariwa Ila Orun Ibadan notice papa julo awon ontaja oni okowo ninu oja oranyan ati awon olugbe ebe fun owo ahan ina eleyi to wonu oja ohun o to si je pe iso to po o na ni ahan ina mu to si do won kole ninu oja oranyan nilu Ibadan Ayorinde lo salaye bo ti se je edun okan fun ohun to si je en to lagbara tori ipo ti awon oloja ohun ti won wa lasiko yi ti won ba bere si ni ka ni meni meji meta won ri pe opolopo nkan na ni awon eyan hun padamu papa julo ti won fi se oro okowo won oro aje eleyi ti ahan inamu to si jo kanle leyin na lo wa kedun pupo pelu awon oloja ninu oja oranyan awon baba loja iya laje gbogbo awon molebi awon eyan hun o gbogbo olugbe agbegbe oranyan patapata to si se ladura bi pe ki olorun ko fun won ni emi akin okun akin lati fi gba adanu nla nla eleyi to de ba won yi o to je pe ba ba ni so ta ba tun so pa pada ifaseyin lanla lo de ba opolopo won o ki olorun oba ko dakun ko di won mu na ni tori pe adura na la gba fun won de ki olorun ko nu won loju nu o ko si gbe iranlowo dide nibi ti wo ti reti iranlowo bakan na ni olalekan ayorinde lo tudupe pupo lowo ajo panopano ti ipinle oyo fun akitiyan ti won se ti o je ki ahan ina ohun ko ju be lo tori pe to ba be si mu awon nu ile nti an wi ko na ba ma wi lo pe itara ti won ni lati tagiri lori ati se ojuse won bi pe ki ahan ina ohun ko ma ba npupo je ju bo ti se wa lo ohun na lo je pe owo oja yen nikan na ni ina ohun to mu to si je pe o je nti o ba ni lokan je to pa ni lekun lori awon ti ti won awon eyan hun padanu to po repete nibe o leyin na ni ayorinde lo wa nse lalaye wi pe ke se ojo ranyan nikan ni gbogbo oja tin be ni tibutoro ipinle oyo ati nilu ibadan gbogbo awon kan to ba le ma fa ina labadi ki won bere si ni se awon akitiyan o lati le ri pe won dekun re kikini ohun ko to feju keke bakan na ni kan tun ri pe gbogbo ona lati gba wi pe bi isele pajawiri ba sele ona ati debi ti isele pajawiri ohun ba ti sele ki o wa fun awon ti won ba ran won lowo tori eniko tori ola ni ki gbogbo oja patapata ki won gbe igbimo ojula lakan fi sori kale o loju ona ati ma mojuto emi ati dukia awon ontaja ni awon oja ti nbe ni tibutoro ilu ibadan ati ni ipinle oyo lapapo tori ojo waju awon oja yi o tun se pataki ti won ba tun dide tan kirufe awon isele ina be ko tun mo ba waye mo lawon oja gbogbo o ki gbogbo won o ni pe won ku akitiyan won si ku adanu yi olorun yo ro won lekun o yo si dide iranlowo ni ona kona fun gbogbo awon ontaja ninu ojo ranyan
1: egbe borokini ti ile ibadan foundation oni won ti se eto adua alagbara kan lati buola fun ologbe borokini sheik sirajuddin akani asukuna pelu bi awon ikan adari esin islam awon onimo nipa esin awon molebi ati awon ikan oye ninu esin islam ton ti awon oniruru awon ikan mi se peju pese sibi eto eleti won fi se ayeye popo sisin igbe aye re ati ogun rere ti ologbe ohun to fi sile eto yi on lo waye lojo aiku sunday ojo keta le logun osu kejo odun 2026 ni ibadan house to wa ni oke aremo ni ibadan eyi ti an gbe kale labe idari borokini are yusuf olatunji lawa kakatin eni ti o je are balogun mayegun ti ile ibadan nibi eto yi oni ati se oniruru awon adua ati igbese ki korinre ki ologbe ohun ti ko wa awon ti an si joko lati se apero lori okan ojo kan ipari biribi ti sheik to jade laye ohun to ti ko eni ti won se apejuwe re gege bi omo lu abi to to eleyinju anu to si ti ko ipari biribi laarin awujo ile ye ati ti esin islam eto eleti eto adua ti an fi side eto ohun ona lo waye lati enu afa sulaiman ajibade ninu oro eleti o ba awon eyan so nibi waasi alagbara nibi eto ohun khalifa kozim ajisafe akilapa lo sapejuwe ologbe ohun gege bi ikan pataki to je eni mo ni gbagbe to ti ko ipari biribi laarin awon eyan ile yoruba eleyi to je pe gbogbo ile yoruba ni an le fi owo soya pe eni re tin soju awon bo ti se ye oni yo be lo pe igbe aye to gbe o je igbe aye to ma mo fi jin fun omo niyan fun ife ati ile la pare ninu aye awon eyan ti an ba ti farakinra pelu e nigba ti n soro nibi eto ohun eni to je are ti egbe borokini ni ona lo fi ibanuje okan re lori bi sheik asukuna bo se jade laye to se apejuwe re gege bi alajosepo re timotimo eni to je pe alafo ti ipapoda re to fi sile o to bi kanjan to won si ti ronu kan enikeni to le di o bakana oni ko sai kede o wi pe awon pete o lati ko masalasi kan ni iranti ologbe sheik asukuna to jade laye pelu idaniloju wi pe oruko re ni awon si fi sori ise masalasi na titi lai ti o je okan lara awon akitiyan ta won se lati fi mo awon iranti fun orisirisi awon ipari biribi ele ti ologbe ohun to ti ko kosai wa jeje lati tun tesi waju lati mo se atileyin fun awon idile ti ologbe na fi sile to si jeje wi pe jije omo egbe borokini ti o ti je laarin awon awon oni je ki opare o yo tun mo je titi lai ni are ohun kosai wa bo sita o lati se alaye pe eto ti nbe o eleyi ti awon se lowo lowo lati mu ki egbe borokini ki ori omo ologbe ohun to je omo re okunrin alaji usman olamilekan asukuna gege bi eni ti o pada bo si ipo baba re ninu egbe borokini bi o si se ni alaye pe eyi je okan pataki lara awon igbese mi eleyi ti awon tun gbe lati ri o wi pe ajosepo ta won ni pelu molebi won ninu egbe borokini o je yi tin te siwaju lai ri idaduro
0: ajo olominira eleto idibo lewa nigeria ta mo si ajo inec lagbe pe gbogbo wo eleyi ti won lanfani lati lo fun eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 ni won ko ti te won lowo o lati rigba eni ti se alamojutu agba fun eka eleyi tin dani leko lori eto idibo ati ipolongo Victoria Eta Messi lo yoju oro on sita lasiko to n dahun ibere awon oniroyin iyan do lulu lewa ilu Abuja to si ko te ko iwe iroyin di Nigerian Tribune ta tin gbe jade lowo nigbati won lanfani ati ma salaye lori owo eleyi ti won nilo lati fi se eto idibo fun odun 2027 eleyi to je pe million gbe million pon ni o e to tan se lalaye wi pe o ku bi osu marun bayi ti eto idibo gbogbogbo o ti o waye ni odun 2027 owo to si ye ki won lo ni won ti rigba lowo ijoba apapo bo ti le je pe eni ti se alaga fun ajo ohun o se lalaye fun won pe bi ida onu 100 owo e ti o ye ki won gba fun eto idibo ohun lo ti te ajo yi lowo sugbon awon owo to ku si wa ni owo ijoba apapo le de wa Nigeria ki se gbogbo owo na ni won ti ko kale fun ajo yi lati lo fun eto idibo ohun o bo ti le je gege bi iwe ofin le wa Nigeria pelu atunse odun 2026 to ni nse pelu oro eto idibo o ti ye ki gbogbo owo ti ajo ohun yo lo ko te won lowo o ku osu mefa bayi na ni owo ohun ti gbodo de odo ajo ohun o ki eto idibo to waye amo won ni bi o tin se ku bi osu marun bayi owo ohun o ti te ajo ohun leti titi di asiko yi o won ni ninu awon owo eleyi ti won piya mo re ti eni ti se alaga fun ajo ohun ojogbon juha samukutan to te stote tarata si odo ijoba apapo orilede wa Nigeria lo ni nse pelu oro eti Eta Messi to lanfani lati ma salaye fun iko niroyin bi pe ninu owo ohun won ti gba die sugbon titi di asiko yi owo to ku lati fi gbo bukata lori eto idibo ti o fini ti kolun ko ho saju odun 2027 pelu isuna to wa pelu ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ni o ti te won lowo be si ni eto idibo are ati legbimo asofin kini keji lagba pe ojo kenidilogun iyen onu osu kini odun 2027 ojo aba meta satide lo bo si ni o waye eto idibo gomina pelu legbimo asofin ti ipinle ni agbo pe yo waye dojo kefa ninu osu keji odun 2027
1: Are orilede yi nipasẹ ileise ajo ileise to je ti eto eko ijoba apapo lorilede yi oni o ti fi oro lede o wi pe o kere tan awon ti fi owo kan eleyi ti o lo bi billion meji le ni oko le ni odunrun naira 322 billion naira lede fun awon akeko million kan ati egberun lona igba 1.2 million students gege bi owo ikeko eleyi ti ijoba ile yi nya won to nti owo ajemonu eleyi ti won mo fun awon akeko ohun labe ajo ton seto ti eyawo kawe nile yi ta mo si Nefond minister fun oro eto eko lorilede Nigeria tunji Alausa nlo so oro ndi mimo lana nibi to ti salaye pe owo ohun lo je iye ta won ti na titi di ojo kejo osu kejo odun ta wa ninu re yi Alausa ko sai so di mimo ninu atejade kan eleyi ti oludamoran re pataki lori eto iroyin ati ibara ilu soro ikaro ata to fi lede wipe ijoba apapo orilede Nigeria oni yo lo re se awon agbeyewo orisirisi awon ofin eleyi ti oni se pelu awon owo eleyi ti o je ere nje ti awon eyan kan ni lori oko abi ipin idokowo eleyi ti won ra sugbon ti won o lo re gba pada unclaimed dividends oni won pe ati awon apo asun ti awon eyan lo mo fun opopolopo odun sugbon ti owo nbe ninu re ko to di wipe won fi iru awon owo be sowo si ajo Nefond ko le mo fi se eto eyawo kawe fun awon akeko lorilede Nigeria o se alaye o wipe ete ati ipinu are Bola Tinubu ohun ohun na oni o je eyi ta won sise to lati ri wipe owo ti ofin to ba ti so pe o se na fun ijoba oni awon gba tawon si mo na fun awon akeko ohun o lati le je ki eto eko won ki oja gere ati pe awon owo eleyi ti ajo EFCC to ngbogun ti ewa ibaje lorilede Nigeria ti an ba ti ri gba ti o si ejo kankan lori e mo o je yi ti are to ti pase pe ki won tari e tara sodo ajo Nefond ki o le di owo eyawo kawe fun awon akeko ti orilede Nigeria minister ijoba apapo yi ko sai so di mimo pe igbese yi o se pataki o lati le ri pe awon owo ta won ba pe ki won o lo fun ajo Nefond ko je owo eleyi ti ejo kan abo mi to wa lori e ki awon akeko ile yi ki won o si mo fi se ara rindin lati le je ki awon ori eko to poju owo gba lorilede Nigeria
0: ko wa je bi ti a wa ri mo fun ti aro toni lori iroyin ta pe ni edoki ikanni lagelu 96.7 fm leti lanfani lati gbo wa kitikiti ago mejila na ni ke tun je ka fi ipade si o lori iroyin ta pe ni gudugbe titi layo akinsola o na loruko ti me seun te wa nbe fun wa
1: oluwa sina alayo ogo ede onforma le so fa na loruko temi nje akin akin yemi oni yo mo gun ori apere to ba wa se ndide
0: o ti de o ti de ba o ti e ti gboran ni so ti de fila
1: oribo
0: ti
1: ro ba
0: eh ro ba de fila
1: ah
0: mo di je o mo di je ko tori won wa o
1: an wa
0: aki
1: olorun
0: re jari
1: aki yo ri
0: aki yo ri
1: o tun di ago mejila ngba te pade awon akegbe wa mi lori gudugbe ero

0: Ghost, Alhaji Munirudin, Adegoke Ralph, Biwian, Unity, Amareti yo.
1: Adupe atope da.
2: To Amareti yin adupe atope da gomina mbembi e ba gbogbo awon tin gbo wa yika agbaye.
3: Mo ki gbogbo omo orilede Nigeria pe eku ojuma. Mo ton wa fi anfani yi ki gbogbo awa ti a nbe ni orilede agbaye. Igun to ba ko si wa boya nsun ni o ta ba sese ji tabi lesu gbogbo bi te ba wa mo kiyin oju oni tiyin idunu atayo ko ni tan le wa o oruko temi ni Alhaji Munirudin Adegoke ti mo je gomina fun egbe Biwian iya firin dara ni pinle Oyo mo wa je coordinator fun Rokof Progressive Workers and Traders Association iye ni egbe to ni fe to feran engineer Aderemi Abbas Oseni ese
2: to eja be la tori Biwian Day
3: yeah
2: ojo wo ni Biwian Day
3: ni agbara lowo Olorun
2: ni ti nbe
3: ni agbara lowo Olorun ojo kokandogun osu tan wo lo kan yi osu kesan ohun ni Biwian Day eni ti o si je eyan pataki ti number 1 citizen fun egbe yi iye na ni governor general egbe yi awon ye ni engineer Aderemi Abbas Oseni to pe lagbara lowo Olorun lodun tin bo oko oton ko ko won oyi oton kan awon ni ni akoko ta nreti atawon alejo pataki pataki ta fi we pe ni ijoye ni gun loba loba a nreti won ni gun awon oloye ilu a nreti won awon gomina to fe dibo to fe wole ni pinle Oyo a nreti won awon senator to fe dibo to fe wole yato foga mi engineer Aderemi Abbas Oseni a nreti won Olorun oje kojo nu oko layo ko ba gbogbo wa layo ati alaafia
2: gbogbo wa lati se
3: alaasi ayeye yi ni recreation club
2: Ibadan recreation Ibadan be se pe nu Ibadan recreation club
3: Ibadan recreation club a se ayeye yi ni be kelo mi o ma lo ma lo re ki osogbo
2: aha
3: esin oje abi ko ma lo to Ibadan
2: recreation club
3: ni sabo
2: makolambadan
3: o si gbogbo bi ki bi te eyan ba ti de e de makole ebere be e de sangwe ebere be e de dugbe ebere o si bi eyan de ni gboro Ibadan to so pe won lo si
2: Ibadan recreation club ti won la won mo be
3: ti won pa won mo be ibe la lu aro bi ago mewa la won alejo ti ma de ama wa ta je omo egbe afirin dara gangan ati nawo kola ini se ti wa ti bere ta ti wa nbe lati ma si gbogbo awon eto to ba ye ki
2: a se
3: ni jona
2: o dagbe ni pojo saturday
3: ni
2: lojo ta nwe
3: saturday ni ko si se fun omo egbe afirin dara kankan ni jona
2: ni yika ti buto ro ipinle Oyo
3: to ro ipinle Oyo eni ti o ba si lagidi in toju e ba ri on your own
2: on your own
3: ma lati jo so asi ti o fe nu ko pe ojo ye ayonda
2: ayonda fun idagbasoke egbe fun awon oro tele megbe tesiwaju awon to le mu kun kaluko saseye aseyori lenu sere adupe le ti gbon gbogbo en te ba je egbe afirin dara ni pe awon ti won idarapo mo tele Alhaji te wa fe darapo saye wa fun
3: ore o fe wa ngba to je wi pe ninu bibeli won ni Jesu so pe ninu loyi baba mi ore ofe wa fun eni ti o darapo tori pe beyan o ba darapo mo ma n sori na lori eto yi nibi toro egbe Biwian Day iya afirin dara ni pele Oyo wala te eyan o ba darapo mo wa o so ti are ni
2: so ti are
3: o so ti are ni ijo nla ma n fagidi ma pe a n wo yan kaaki lati gba temi ti dori ijoba yi in ba bode pe a n lo si wode ebi kankan ri nbo je wipe won ba anfani bi se nyo wa la jo nge mara wa lowo
2: won ba anfani bi se nyo wa la jo nge mara wa awon omo egbe ri anfani tan pe pa nse gbe
3: lagbara lowo Olorun
2: opo yin le ti dale ise le o test wu ni register certificate
3: pelu joba
2: sibe si tun se gbe
3: se ri in ti o yo polopo wa telomi omo pe won wa limited o nse nkan ke je nkoko so awon bi telomi ti ma nso fa re number 1 to ba po dale ise le kese gbogbo wa gan la tun koju osun lati dale ise nle idale ise le ti jobo re recommend e jo mo pe eyan ni o lawon ilana
2: awon lana
3: tele e wa mo wa ba bi mi lere osise melo ni nbe labe kaluku wa ta nsanwo osu re
4: elomi open wa limited boya gbogbo nte fi se so fi se so bu gan boya pako ni e pe boya I se tin se gangan e de so bu e gan e ni mo pe boya ni je o si se yo tori ko ti arowo kan yo po nlo limited awon soro kekeke kan ma nbe to je pe egbe ni yanju e
2: egbe ni yanju
4: e egbe ni yanju e ta ba pe eyan wa so bu e ni isin o de laaro won jo pe won boyo sele kon le won ji lo abosi boglari le won ji lo se secretariat ni o wa pe e da kan won gbe nkan won lo se ba won ta ba jo wa ni so randin
2: lajo mo ba se trace e tore ni o gbe
4: en to gbe le ibikan lo ibikan ni o gbe ha si lajo trace e amo pa lopo mi ma nfi aigban ta ba iloye nipa nti en pe limited o ma nfi ko bara re ne mi gangan ti en wo yi lenu igba te mi gan wi pe mo wo pe kin lo le ma sele in le mi gese lo se ogba ile ise mi ka ebe ta ma mi ba si se ibi en ba pari esin jo ne won o ti le kon ni ko si pe boya iru o ba mi pe
2: eni ko debe eni ko jo pa mi lara
4: eni ko pa mi lara amo opolopo wa to wa je pe sobu wa sobu elomi ile kon re odu dede amo tori pe lohun tin bless e titi nje titi mu e ba ko nlo
2: iyen ni pe beyan ba register toje limited ko di ati darapo megbe
4: koda iru eni
2: kan onisi owo oniso owo lowo
4: nkan lo ye ko mo po ye ko won o je olori fe gbe ese to hun se
2: lati tun ma la won lo ye si waju
4: awon lo ye si waju
2: awon topo omo lati ma
4: so fun won amo po wa ronu debe
2: oda adupe adupe adupe e ma lori kan ni bandore adebojo yusuf alade meji e ma ma pin e ma pin gbogbo en te ba je ara omo egbe afrindara ni pinle oyo bi wa tan te wa ni abi abrada nta pe ni Roko Progressive Workers and Traders Association ni pinle oyo alaji eje ma kiyin ku orire
4: ese
2: e lori re ki mo kiyin igba te ma wa ma bi le ko solo solo ni ele solo solo
4: di bi won tun se wa na ni solo solo
2: eni
4: oludibo le
2: oludibo niyin bi pamọ ti won jo ni se owo ni so bi won se ma ra nfa ni ijoba je number 1 niyan number 2 eni ta ba nwo statistically o suku olori edisin pe e furasi pe egbe oni se owo ni so wo awon ni ndibo sibe bi mudumudun bojo babade
4: airi
2: awon airi e tin ra pere bayi o
4: pelu ogo
2: olo ona melo egbe melo le ti janfani labi agbe kalentes gbe kale latodo engineer re mi abaso se ekeji awon onisowo melo ni won ti jafani se yo wa kari yin
4: lagbara lowo
2: olo abi e ga fi die
4: lagbara
2: gban wa loju
4: lagbara lowo olo
2: le yoku ba close abo january january koja tan lo ba di pi
4: lai lai se ri mo ko dupe nkan kan lodo olohun gbogbo igba ti mo mo nwa bi ta n wa soro ni pe egbe bi wi ahun emi gangan omo pa nfani nbe ni idi ke eyan osunmo ijoba o toroju temi fi ma nwo awon tin selu le wa lori na ni pe won o lo wa tan won o draw
2: use and dump
4: bi igba te eyan je ntan to ko lai lonu to lo da
2: be ala lonu eba
4: le gbe fufu dade o wa je ti o je fufu ate ba be tan o ba ko lai lonu o di wo ni dustbin be la won lo su ilu le mi wo pe won se nse wa be won si fi nse wa awon gba ti mo rin pade engineer adire mi abasi o se ni mo fi olohun ba se leri mo fi jo ti o kemi nikan nu sari bura agbaye ni mo wa yi nti mo ko bi en na ni pe se bi kadibo fun yin to ba de yin odun merin ka ton ke ton wa ba wa ni oni rara o oni ta ba dibo fun to n ba wole n to n ba gbe to n so pe won o se fun won mo se ni si sentele
2: jo ko won
4: step by step,
2: by step.
4: Igba ti an so yen na en to gbagbo o abi mi ke sa so fa won megbe mi pe eje adibo ta di gbere ayen olohun ku ti ko aye ta si kuku wa yi olohun ti ko pe won ogbe nikan gaju
2: enikan lo
4: bo ba se pa wa ni o lo
2: baba si mu le rise later
4: baba si mu le rise
2: bi o si muse olomo a fa le court ololo
4: ito na koda oro te so ye engineer to soro ye lana lana nbi ta tin ba won kan soro lale ana ngba ti so fa won eni mo ngbo o ku le sese boye e gbo pe ngba to se ni na wu fanwo leyin na fi wa tabe wu pe e ja lo gbo tenu re to ra won ye fe di camp lati nu egbe kan
2: sodo won
4: sodo wa ni mo ngbo bo ba ni pe tinu tinu le fi wa mo ngba mo temi temi na mo ni mo ngbo pastor ni mi o nte e ba ni se e ma so fun mi tore mi na ti nba ni se
2: mi ni so fun yin
4: ti nba wa so nkan fun yin pe ma se ti nba se mo ngbe eyin e family oko olon lowo ke family ko tu olon ke wa wo pe dajo olon bi o si wa ju tawe eyin oro ale ana tonu oro ye na lo de ti so ti pe ti pe temi ntele ko to di pe egbe temi ti se egbe bi wan in ti o sele ri lowo ko sele ni 2024 ti o seleri
2: ko seleri
4: ani mo ko bisinjo agba ti mo nsoro ye mo so leti baba wa kan to je secretary fe gbe wa ri kawo to gba se mo ngbe mo tara yin je nti gomina lugan o lese le wa le yo
2: le wa le nikan lo won o se fun yin e wa te bati
4: to je pe constituency meji
2: ni agbe ni in control
4: baba ye nbe laye disin
2: tana si ngbo yin bayi
4: a mo gba to olohun je ki ileri olohun wa se mo wa ni ki baba ye o wa amọ won le wa nitori pe won wo pe gbe awon opapo mo tenti mo tele amọ sibe sibe na mo ni won ba gbe wedding man se nkan lo ran fun baba ye nle
2: pe ara nfani
4: ara nfani
2: ta je bi egbe e no se le di fata ro ko ni mu le ri se
4: o mo se o e lo ba gbe wedding man se nkan fun baba ye nle en ben bi da aro yi so gbogbo awon nkan ye to ko je ke gbe temi o wo pe ah se iru oloselu bayi si wa iye koko mu mi joko pe eyan re ni igba ta wa tun ko egbe ro ko ofujo opolopo ti sa seyin o
2: lawa awon egbe mi to ti wa tele
4: ti wa tele
2: won ti ro pe akan rojo akan sa ro mojo ni akan rojo ni
4: e ti e tun ma we ngba ti a se pa bambari a ma nlo pade ye tele aidawo engineer wa pe mi njo kan wi pe ti ma ti kwe egbe jo ti won ba ti le ma dawo kin kin kukutu won ka
2: abi
4: awon egbe yo fe wulo fun rara won nu
2: debi pe won wa wulo fa won
4: wa wulo fa won awa ni egbe kan e ma da 1000 losu lati fi ma se igboke
2: at least we allo abo allo abo
4: bo se di pe lomi sa eyin nu nitori pe won wo pe empowerment temi ni won ri ti an fi wa darapo
2: e ti wa si ti gborun gangan won la me egbe mi gan so fa won olori egbe egbe e kan dara yin laamu ni
4: e mo dupe lodo olohun ni jejo ti o je nwa bi mo yonda awon kan pe won wa dupe ni
2: egbe Nigerian Union of
4: Tailor awon me egbe won gangan didi wa ba mi pa awon gangan na ko le are awon pe ko mo wa mo a mo ngba ti dunu de to subu layo gbogbo oro ti en ti so won wa ko je ni won wa ko je ni e ba mo wo
2: o ti kan Nigerian Union of Tailor
4: o ti kan won o ti kan so pa ko bodija
2: o ti kan so pa ko bodija
4: gate amelu titi nbe
2: ni
4: no agbagi boda ka ti e
2: gbagi ewo
4: gbagi ogun pa gbagi ogun gangan ke se gbagi
2: international market
4: ah ni bo nbe o ah ni bo nbe gbagi ogun pa nbi amelu titi nbe ni ni san gate 90 million 90 million in oga ikole fun won no gate ko ya won o
2: agbe ni nko
4: agbe ni 50 million ni o ton ba ton pinile kan ta won ko lo o ton fun won lowo pe egba e fi pari e
2: elo le gbe le logun pa
4: 50 million ni elo lu ba olu marun 200 solar
2: elo le gbe le gomina coordinator elo le gbe le ni so pako
4: iso pako bodija ati e ma pin wo won ni oto ni ta won loja ti won wa 20 million oto ni ta won baba bale 5 million oto ni ta won lovers boy ba se nse nu ki derkun iderun yi ko sa de ba
2: every no me no be se wan di pa won onisowo won janfani onisowo won janfani se e nri daju pe owo yen ndele tori fun empowerment omo egbe ni ko mo je pa won olori egbe ko fu anfani gba owo be won wa joko won opin la ara won se ma pa topase gbogbo nti nsele lowo lowo yi
4: e je nkoko mu ninu gate oju sokokan ni won pin wo yesi ti won de se video re ti an send e si mi
2: oju sokokan
4: isokokan
2: eyin wa te wa ni gate se ngbo
4: abari egbu won wa le pe
2: owo yen dele dele e pe number yin ta coordinator
4: 08144483836671
2: e pe le kan si 081444483836671
4: eni to ba fe bere lori nti mo so ye pe mi oju soko kan ninu gate ni e wa tun wo ta won tailor koda won pin debi popo lopo awon temi gan gan o ti e mo n pe ah e mo seun won ma send owo sa won e ma seun won ma koda e dunje so nkan kan eh ke lo npe oru aso yi materials ke ni leni kan wa ra wa fun mi to lohun wa fi dupe
2: ah lara won Nigerian union of tailor
4: be ni to lohun wa fi dupe mo kan sa ti emi te professor na wo ni lo ba si gbede mo ni ki le fe se o lohun wa fa so idupe ni oni pe to lohun mo bi pe ti o ba je pe irin ajo ti a rin pelu awon eyan awon anfani o le kan kan ru awon
2: anfani o le kan ru awon
4: be ni
2: se de se de eh agbe ni se ma ban se pin
4: se ri le so much ni patagbe ni tori nti eyan ba si nbe ngba awon ba npe eyan ma so ama owo dowo won
2: se won de wa fun yin labo pe o de le de le
4: awon so ko de le ama mo bi won se pin iru ogun pa nisin mo bi an se pin wo won
2: e mo bi an se pin
4: ah mo mo bi an se
2: o na de le de le
4: egbe mo kan la la fi se ipade ogun pa won de pieces owo won
2: nte mi fi wo yin wa laaro yi doka wa lori eto apara ni pe ka wo pe anfani tin yo segbe oni sowo tin yo segbe oni si owo ka le wo pe so de le de le
4: ni bi ta si ba de laaro yi o de le
2: o de le
4: gban
2: gban gban
4: gban gban gban asiko yi gbadua fun oga mi Abbas Aderemi Oseni wi pe iwaju tin wo lokan yo de be layo atalafia ko ni le yin
2: amen
4: gbogbo bi to tin na wadi tin mowo olohun ni je ko wo tan be
2: amen
4: o tin sun ni o tun ma so si ni
2: amen
4: o an soro ni ana e tun ma wo nkankan transformer ti baba e ti seto re sile 1 billion ni ke se pieces 1 billion naira lo ko lori transformer ti en tin ko de
2: Eyan ma nto ni won ta ba wa ta ta ba to nigba mi yo deru nidi ati pe ka ma se nkankan ke lo mi ma dibe lo ko fa wa pon lo nse eh bi e se wa se te jorin pelu won ba na ba ngbo
4: ah ba ngbo ko
2: ma ngbo ah our dear honorable
4: incoming senator
2: Aderemi Abbas Oseni an wo ba o le se fe se ile ise lagelu reti yin ogbon seju ta pe ni rock of awa ta fi lafani ati monitor gbogbo ba won kan se nlo
4: ka de to fi ma se ipolongo ebo se wa yi
2: iwo lo fe iwo lo mo yo
4: ko to dasiko ti adibo
2: iwo lo mo yo
4: tori ni ese gbogbo titi ta ati se seku ini ati ni won bere se lori eko se yo to ko le gbe ati oko kede ni
2: de fun lori ofe kan
4: ko
2: ye ka so olodun ja won ga mi obinu to na mo pe engineer Aderemi Abbas Oseni won so mo wa die awon ona wo le se party so e le da ko bi kan bi meji
4: oye yin pe ladugbo temi gangan ni yidi arola olomo
2: okay
4: de side ile mi gangan ni pari ona nsi
2: okay
4: an to ti so ni je tanjo sunday pe ise o bere lori e
2: keji
4: a n pe bi kan lala futa won se de wo pe o da arin kan iti ni se o bere lori e awon be ni ologun eru awon kan ni agbo fi eti ni omi go ni barapa ona marun marun ni nbe barapa to gade won o pari ka to dibo ni oke se gba ba dibo tan
2: otutan tori awon eyan pe sugbon won le gba ko agbe yin wa won pe a le gba ko kankan nti igba to ba di pe oga wa patapata ba buwolu chasi gbowo le peto ka gbe wa sile ese lagi to ra no gbo mo fe ti gbo million million
4: eh a n fara lu ni be se fe ti gbo na an fi se awon se ri eh mo nkan kan to kan do mi fun gbo wa oga wa lo to a n beere fun gomina gomina la gbe irin ajo wa le lori ngbo wa da arin kan olodun so wi pe keto senator ne ki aramu senator n waare oga iwa promise wi pe ohun o se senator bi igba teyan se gomina ni pe awa ta nbe ni senatoria oyo south nbi pe a ku oriire emi ori leyin ti gomina wa lola to ba ti pari ipo senator won iye baba wa sarafa abiodun ali senator to kunku na ni engineer Aderemi Abbas Oseni
2: Olorun o jori be
4: ami yo ri be lagbara lowo Olorun
2: e da kun e je to doke Olorun e je doke e je n pe wa le ti igba ko baba wa acid won acid si call wa lati ni 30 minutes nlagelu eyin te wa fe pe ngba na le mo gba call nbu lowo ja won de nbu le fe ko tun lo ki le fe kini won ti se ki le fe won o tun se awon na wa ma monitor eto yen ehn leyin yen la wa wa lori ofe ati wa wo ba se fe gbon gangan wa sori eto ohun eja to doke lohun ka fi yun la mo pada bo
0: 2026
1: adupa atope da adupa atope da
0: apapegbe afridara iyen blacksmith welders and iron benders association of nigeria eka

0: Ghost, Alhaji Munirudin, Adegoke Ralph, Biwian, Unity, Amareti yo.
1: Alhaji Wambi won ti lo iseju bi melo kan na loku ti ani Alhaji Munirudin Adegoke ti won je coordinator for Rokof Progressive Workers and Traders Association e ka ti pele Oyo awon tun ni a gomina apapo egbe Biwian ni pele Oyo iyen Blacksmith Weather Iron Bender and Metal Fabricator ni olede wa Nigeria e ka ti pele Oyo awon egbe wo lo tuku
2: ti ajungbe
1: wa ti ori ajo ododo won
2: adupe
1: lo awon egbe kan tin du le mi lo awon egbe kan be tin pe ni egbe embroidery
2: be ni
1: won lawon e kan fe yin
2: an lo be
1: awon baba nko
2: a lo be
1: riwaya nko
2: a lo be
1: mechanic nko
2: da eto ti wa lori kaluku won en kankan ni mo ba won so ka won na ba mi tele won o lo ba mi se bana ti o proof egbe won ta ba ti se ye a to half one date. Ne jo Friday tin boy ni sin lagbara lowo Olorun gbare mu ijokodo la wa ne agbara lowo Olorun an kun gbare mu ijokodo bayi a fe ra move si agbaje agbaje ye community ni ke to ma bi to woja wa nde agbaje ye community ni
1: okay community na wa lara roko of
2: progressive en to ba fe janfani to fe pariwo ayo ko ni ma darapo ma roko of teyan ba po wa nu lu nipinle oyo wa yi nipinle oyo yi pataki julo ni senatorial oyo south ti o ba darapo mo roko of bi gba teyan kan ti so anfani nu ne tore mi o me gbe mi teyan po fe so po n fe tele mo ba
1: yen ni re mi o se ni
2: committee of friends o ti to to ba ti darapo mo titi yen o da ni olodun ti bo se nu oye nu le re o ko dun daada olodun ti bo se nu ise re nse back back kan olodun ti bo se nu ke wa le oluwa re o wa ni wona ko darapo
1: oda number wo lawon yen fe pe yin sile kan se
2: number mi na ni ko yi pada
1: 081 081 44 44 38 38 36 71 71
2: e pe me oda a ori ofe si tun wa fe nti o tun ti darapo mo ruko
1: lati wa darapo
2: te wa darapo
1: eje tun so le kan si ki our honorable and by the grace of God incoming senator kan le tun bo ani lo bi e ogbon seju le se lagelu anilu ogbon seju ni fe ki coordinator so apalara di
2: ti re bi o se ni nkan
1: man lowo
2: se ri be se nson oga mi ti ngbo
1: anilu ogbon seju
2: sa se lori e
1: joje rook off half hour in yo fun wa lori ofe sa distinguished honorable sir and distinguished incoming senator by his grace lati lanfani ati napana ye awon ise ribiribi te nse lati le moju to baba se yen atani ye sir
2: ama ato
1: awa afe ka to
2: ko si wahala be se nso oga mi ti ngbo awon na si mo pe iwa temi nwa yi emi ora nfun ororo ara bi bowo iku ese mo ni mo se fi nuju ni won ti ngbo ti won ba ti gbo a joko o soro o da mo le pe won o le pe yin ke jo dunadura
1: no wala
2: yo be ba ti jo dunadura eyin na e ba mi ba awon tin dari wa
1: ni se awon alase
2: kan ni lagelu e ba n ba won soro kikini yi o wale
1: ko wale
2: o wale se ri kini yi se ri to ba je pe mo wa bi wa mo polongo egbe oselu a le mo so so bi pe tori egbe oselu ne a fi wa mi wa polongo egbe oselu but mo wa si bi lati wa so fa awon araalu pe awa la ndibo wale araalu ni ndibo eni wa nso fun mi o tun so lana wi pe ke ohun ki lohun wa won o wa nkankan ni towo olohun ke ni tola olohun ke ni tipo o ti ri pe amo won ba nto on ni ohun fe fi toju araalu pe ka won araalu no ti eyan si wo so nigba ta de gate o ni awon baale aso ye kan baale omo gbowo atokun
1: awon baale oja
2: so ye won omo gbowo
1: emi omo awon egbe won omo mojuto won
2: egbe wo ni mojuto won kile egbe on gan ri je ta fi pe won mojuto won awon gba wa wo so ni o ye keyin baale te joko yi ki won ijoba o ma sanwo osu yin wi pe baale latosu ta wa yi lo e bere si gbowo osu won o ma san ke se gba ta ba dibo wole o
1: after
2: kini
1: after dem
2: ani ni osu ta wa yi
1: baba tin gbowo osu
2: baba o gbowo ni pari osu yi ba tun wa so fun mi pe awon fe mo ye oloye ti nbe leyin won o se n pe a ri pe ni to je pe olohun oro loro o le wi pe oloye marin ni e fun mi o tabo oloye marun 21 lo oloye ti won ti ko fun mi to ba leyin baba ba le
1: ninu loja so party
2: iso party 21 nlo loye ti en ko to de ti a so fun pe ori ko kan yin o je ti kede ye ti won olamo ti baba mi a ni ti kede ti won ke ma lo ma ko bukata ba
1: baba
2: baba nle a baba o bere si gbowo lo sui
1: oda adakun e ma binu e den gbowo nle a pa ara si leto engineer adereme abasu se ni won bo lati wara ogban seju le se lagelu iyen la fi lori ofe ati ma fan rere won atawon bi towo ja won de atawon ti won gan ni lokan lati se atawon ti won ti nse ta si lanfa ni ati topa sere tori gbogbo yin ti won si ti lori ofe ati gbowo sodo yin gbogbo yin la npe o e ja ma bo se lo
2: bo se ri nu
1: e le pe mi number te le pe mi si ni 08032954191 una ni WhatsApp number mi eyin gbogbo oja ti en ti de eyin egbe te ti lanfani 08032954191 eyin te si won ro pe won pe won pe dada e ja gbo e pe wa alanfani ati
2: mo to wa nfafani le fe yin te jo nroyin na loni ni se an lo pensana ile se radio kan
1: won ati tani
2: atoga mi ni
1: FB ile nlo
2: iro ke se pa a lo se to nbe ke pa nlo se to nbe o awon ko ra awon jo gege bi ololufe wa bi mo se nwa lagelu yi na be e feran emi e feran oga mi e je kari
1: gbogbo olosilu la wa feran
2: e mo ma gbogbo oloselu le feran amo tan wi na gbogbo oloselu mo feran
1: gbogbo oloselu la feran
2: be se ba won se invite wa eyin na ke wa awa na o ni le se wa o
1: awon alase mi ngbo
2: ehn
1: a ma ba se se
2: so
1: sugbon o ye ki baba wo pe gbagbagba gbogbo oloselu ni pinle
2: oyo
1: la wa do ti
2: mo mo eh mo mo be ameyin na e je akura wa jo
1: oda ati gbo ibi lati mo senu dede sibi tawo ti mo dagbe lori eto apa lara futi taro yi e je pade lajin lori eto yi to wo ago kan loro ni ni mojumo aro la lagbara olohun akin yemi loko te meje ojo opo te le pe mi sire ona ni WhatsApp number mi 08032954191 08032954191 gomina e pe number yin le kasi ka ma lo
2: 08144438386
1: e pe le kasi
2: 08144438386 a pade njo mebo lagbara lagbara lowo
1: olo e tun pade njo be
2: ibi ti nkan ba tun de du emi o tun wa so fun
1: e ti fe ara time no
3: 96.7

All right. Je ka ma kira wa gudede wo gbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni yi. Ikanni ti lagelure lagelo 96.7 FM. Oke gajo ke ile malavelele ni le Ibadan. Oya kaase kaase kaase. We go again. A tun lanfani laaro yi. Awon eyan tun lanfani lati gbenu si. Gege bi alaye ile ta ma nse lojojumo igbe. Ojo ti a ba kan owere na ni were ni se Oluwa. Bi ere bi awada na ni o gbe wa.

0: almost a mistake.
1: Baba.
0: Yeah, ye number, Loma, one where I want. Or Tolenta,
1: Congratulations.
0: 50,000 naira lo je.
2: 200,000
0: ma wo obirin. Wo yo rice gan mo fe pe ke se wo gan mo ti e fe pe gan. Congratulations. So, won ma iya. Iya. Kilenta. Ebo ni rice lo nta ni sin ni. Ebo tun ni rice ni.
2: Mo gbe na
0: Ko si much ni shop abi. Kilo fa.
2: Ewo. Gbo responsibility ni.
0: Iya orun yin lo wa. Oda, Olorun o ma wa pelu yin. Olorun o ni pin yin pa. So won ma pe yin laipe ise gbo 200,000 naira yin wa mo bo si ma dodo yin. Congratulations. Eje ma lo fun taro yi. Fake apostle yen ti wole. O n fe ko ba mi na sugbon Olorun ko laaro yi ni. Gbogbo n to ba ni se pelu fake apostle mo ma n try lati yera. New vision na wa nbi. New vision na wa nbi.
1: Fake apostle. Sugbon mo sa so tele saye ti yin na. Iran yin ma se.
0: Apostle wo na ni.
1: E fe mi lo.
3: Mo tin konse.
0: Okay, o don ti elu nwa.
3: Mo tin konse be do mo se abe mi.
0: O ti e ti da be. Ti abe re o. Ti da be yen. Igba to fake won, en to tun wa konse kini
1: ta. E se fake o. Emi a sa so tele ti ma gbowo jade
0: ni. Fake fakest.
3: Ona to n fe gbe ti e gba o yato die. O ni ohun fe ma gba awon prayer points lati foreign country.
0: Any just law about si wa New York ni. Okay, ko si wahala. Benga.
4: Ati ko ni Jersey bayi.
0: Okay. O ti ko.
4: Nbe.
0: Nbo lo wa bayi.
4: Ati ko ni Jersey.
0: Nbo lo wa bayi.
4: O ti pada si Indianapolis.
0: Okay, o ti pada si Indianapolis.
4: Indianapolis bayi.
0: Okay. Oda. Bon gbogbo be se won ma winter tin so kale ni UK sugbon ni America nko se winter tin so kale me na ni
4: weather si wa okay bayi
0: awon ara UK tin bere complain pe winter tin so lodo ta
4: to ba ri ni be nisin bi aso ma yin mojo to ba ri ni be nisin aso ma yin mojo
0: o ti o je ma ba temi lo ro ma yu deun ma je ndasi kini
3: up united adura wa lo n gbe ma yu duro
0: ti e

ba sife ife lo bori ohun gbogbo ṣugbọn ti o ba ti sife awon nkan ti mo yo ofe die die je wa ri pe igbeyawo ki mo tin se nu igbeyawo iga ko oko mi o wulo fe bo short fun joba iyawo mi o wulo fe bo short fun joba ko wulo o si nkan to fe fi mi se ko mo fi boko mo gbo lowo mi ni e mo kanti gbogbo nkan ti o ye mo kanti tori pe ko sife e wa sakesi awon nkan won yi eka e sakesi awon nkan won yi iwa ati yawo e nje loro niyin nje mo nto nsoro papo oro wo level wo le fi jo nsoro kini level oro yin yato si pe daddy wa awon mo wole ni September o daddy wa rice ti tan o epo ti tan o meter ti ndo papapa o ejo te ba nbe ba wa la bread bon junction o ejo ede ra fufu bo ko soro kankan pe ejo joko papo ke ejo mo soro papo e o ti hot mi mi na ti hot e o ti tanu elekeji to tun mo nfa ki fe o dinku toko ba tin sase mase ta ti yawo na sase mase tawo okunrin ti e po o ti ka oko re tin sase mase nta o si mo pe arimale so ni kun mo ba le you won't be able to say it out fun oko re wa ni pe o ti sososo o ti so e to ba so fun ya re so fa won po awon okunrin se ma nse nu o je dake because o fe soro ta wa mu sinu le gami antoni bodurin toni tonero o wa ni o mu ni ninu ko si bo se fe se o le act e up yo wa nu e yo wa nu e oko o si ri reaction e sugbo ko ni mo n to nse tori pe oko ti se ase ma se abi iyawo ti okay fi iyawo e se nkan awon okunrin mi won ni fe je kan bu awon pe ah imagine wo na oko beto e kilo wa nu phone iyawo e kilo wa nbe o ni fe so sita pe n to ori lele o mo mara o fi mo wu wa unfaithfulness a ma fa point keji nu eleketa bi to o ba respect ye o respect oko o respect iyawo a ma je kin fe diku bo lo se nse si iyawo e bo lo se nse soko do respect oko ebi to ba ri niwaju awon eyan respect ma un kanti ti third party ba wa boya ara ta mi nbe alaga ta nbe third party laarin iwa atoko le disrespect eyin le nira yin lori ara yin erin ra yin fi eyin le rira yin sugbon respect o man can't te ba ti bosita niwaju ebi niwaju ara awon arin awon ojulumo bo lo se nse soko e bo lo se nse si yawo e se o man tagbe mo yawo e nta ni wa ba soro alufa sa nta ni wa kan soro si anyhow o wa lori call ni o si mo pe awon ore n be legbe bo lo se n ba yawo e soro bo lo se address oko e bo lo se je ka awon ore e ni impression nipa bo se nse soko enta ele a ma affect fe ṣùgbọ́n ẹlòmí ò ní fẹ́ sọ ọ́ ta torí pé ti ríra yín fi sí finish ìṣúná náà máa jẹ́ kí ìfẹ́ dínkù argumentation tí ń bá ń wá ń bẹ nípa owó nípa ọ̀rọ̀ owó àwọn ọmọpàá mi jáde mo lè ṣe kí nìkan kí ló dé ṣé wọ nìkan ni ẹ jẹ́ kí mi náà ẹ má fẹ́ fi mí lẹ̀ ara mọ nǹkan gásà bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ owó gba fe nawo ara mo kan yan ki wa ni ewo wa ni ki lo ti na ni nsin sa wa ni se ni ara si mo bere lowo ara si mo kan ya mo kan yin a mo din fe ku e ri pe oko mo kan ju ko yo mo kan ju ko be ntan so pa iyawo na pe ko sowo lowo oko iyawo na lo fowo le e ri pe iyawo na mo le ju ka ke nu le wo le ni nsin owo to e kin lo ni jari ki sowo kini kan mo lo gbo gbe kini kan le lanta ni e kan wa e kan bo nle na se kan bo e kan bo ko si nkan kan so yo mo ri be sa oko mo ri pe mi atigba ti mo ti nse nko ha o mo ga fa won obirin o emi atigba ti mo ti nse gbogbo ile nko e ri pe gbogbo ile ya mo can't ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ohun tó yà bọ̀ àbọ̀ àwọn nǹkan kan bẹ expectation wa tá a ti expect pé bó ṣe yẹ orílẹ̀-èdè nǹkan báyìí ni mò ń expect lọ́wọ́ ìyàwó mi nǹkan báyìí ni mò ń expect lọ́wọ́ ọkọ mi tẹ́ ti expect pé báyìí

0: bami to le to. De to ni bami to.
1: To ni bami.
0: Ile la wan to.
1: Mongba ariwo.
0: E yi te bani on ra shiri. Ekpe waba e.
1: Iro ayo.
0: Oro ashiri. Awon oro te e bani keni sori. Ti e si ma igbese te ligbe.
2: Itumo.
0: Hello. Hello.
3: Hello,
0: Ekaro. Hello, Ekaro. Sora Shiri le fe so.
3: Ben.
0: Ora Shiri. Oye Jagbon.
3: Ya, mi.
0: Hello.
3: Omo se agbo mi.
0: Ah, agbo yin daada na ni.
3: Hello.
0: Hello, agbo yin bayi.
3: So, we can buy that one. That thing is there. That's the thing. And then we can do that in the last few days. And before come, that's that. I don't think we can do that. We are not prepared to pay. So, we should be able to do that. And we can do that. And we can do that. And we can do that. Hello?
0: How are you? Hello, any of my brain can. Tell John Shewale what day. Pe ile oko lo wa lojiji o loyun nigba to loyun o gbe foko re leyin odun meta o wa pada pe yin
3: ben
0: se gbogbo gba to loyun to bimo yen e rira
3: ah ira rara
0: leyin odun meta o wa pada pe yin pe o ti ku ni ile oko
3: eh igba to loyun yen ni ka laarin moment yen ni pe pe a agbaja ti lo ni to fun fun ni le sele ni to si bo ni ka mo di je gi fun ami se se se gbe mo wa bi wa ni o mo ni pe mo wa bi ja so loyun ni o ni he so mo ni pe o ni da o wa si nkan to buru be na ngba ti won bi abi yebo ibi ti gbe wa so bo ko ni lo ni pe ataje so da ha le so ni so ojo so bi mo pe ni ni o ti bi mo o le ti ojo so se ni ni gbe gbe o ti bi
0: o pe ni
3: to fo mo
0: e sadua fun
3: o ko to pe mi o ko to so mo o so fun mi after be 3 months o gbo mo wa fun mi
0: o gbo mo wa ki yin
3: ben so last agba yen ah
0: e rira mo
3: ah rira so after be 3 years month 3 years lo wa pe mi wa rira lo wa so mo se wa so ke ti o pa ti o mi
0: Baba seyin o niyawo nle ni.
3: Niyawo.
0: Se
3: eyin
0: oju kokoro. Eh baba, emi fe bere kan pe seyin ti setan ati gba omo. Leyin odun meta.
3: Ti la so ran ti pe emi ni mo lo.
0: Ah, awa omo. Adeyeye abi.
3: Baba to ni mi loju. Baba to ni mi loju na ni.
0: Ki wa ni arabirin yen bere fun lodo yin bayi.
3: O ti so fun mi na ni.
0: Pe oun ti gbo mo yin wa o.
3: Ti omo mi ni pe ni.
0: Esin wo le nsin?
3: Christian ni.
0: Christian.
3: Ben.
0: E de mo ru wa ti iyawo yin ile ma nwu. Se se gbe yawo loruka.
3: Mi se gbe yawo loruka. O wa yo gbo yo bi tele.
0: Bi yawo yin ba wa gbo pe lo mo nta iru awo le ro pe yo wu
3: ah won shall not go in your subo ko le like
0: ah awon yo ba yin dasi sugbon bi mo tin wo yin ro pe a le dasi loni yin ro pe a le dasi loni abi adeyeye
4: tori akoko ti lo tori a fa won yan laye se se ka mo gba ju bi abi pe bi
0: meji ja gba pe kan si meji ni papapa
4: tori mechanic wa na
0: nbe hello
3: hello eka san
0: yes sir papapa ijo iseju kan la mi o ya kile ko le se
3: to ba je pe aye wa fun ko lo so dna
0: se
3: to ba se te ba ri ko lo ni ko gba
5: hello sir
0: hello
5: god bless you je ma ru okunrin bayi awon to n ku ilu ni won
0: aibuyan ki lo le se eni to fi ti e sita lari ti n be la be aso kaluku ju ba n lo soki soki ni hello
3: hello e ka ro mo be da si oro aba e ni
0: e tin da si bayi papapa
3: so emi o pe ti o ba gan lo se dna test so abi ti o fi le mo boya won da won ni aba won ko
0: ese
3: ati pe okun ti a fi n se pe fo okun iroyin aba yen o
0: ese aibuyan hello eh mechanic wa nbe nbi e je ngba pe kan yin ka ku lori hello
6: hello sir
0: yes ma'am
6: eni ye se mo pe awon de ti le obirin ye le oko ti e bayi wo de le fe na ni yawo awon ogbodo gbe
0: kini kan se e ja se bayi mechanic wa e ba nki awon ara le
7: e ka ro gbo olubadan ati gbo olutoju wapo ati ipinle oyo patapata lato kedele wahid ayodeji ni oruko temi
0: o ya nkile mu wa fun toni
7: e seun atokun nkan ti mo mu wa la
0: edo na mo nbo mo nbo en to je ka se ere o hello
8: you have 1 minute remaining
0: o ya e je ma gbo tin lo
7: en to je ka se mara o ma rere o mo ke go olubadan le kan si wahid ayodeji loruko temi nkan ti mo mu wa laaro e ki se nkan to le ara sugbon nkan to le sanfani mo gbo patapata awa ti a n lo moto ati awa ta je onise owo e ri pe a so pe a ma se ni alafibo ti a ba ri a so pe ka lo ra scanning machine ka ma diagnose moto wa ti a ba apapa ri lo asiko ta wa asiko ojo ti ojo n ro leralera ti gbogbo le tutu ẹni pa moto mi ta ba start en laaro ko ni tete down a to bi owo meta merin ta ti ro le ko ni down so a dibi ka ma wa mechanic kiri so ma ta ba ti ni scanner fun ra wa a ni lati se wahala a kan ma o ko scanner si
0: hello hello hello lajelu fm lati n pe yin se ta ka se ni
9: lati
0: lajelu fm
9: yes sir
0: se ta ka se ni
9: then sir
0: e ti je 25000 naira se je ri
9: ah oluwa se o
0: se je ri
9: o ti je ri sir
0: eh e tun ma ba se ma pe yin
9: yes sir
0: oruko yin adugbo bo
9: oruko mi ni olare sunday lati apata
0: e se o o ma pe yin customer care ma pe yin o ya mechanic
7: e se won tokun ti a ba ti wuku scanner si moto wa ti a ri P0118 ati mo ki moto yin so fun wa nipa ECT wa which is coolant temperature sensor olo so fun wa yin o seese ko je pe socket to wa ni de o ti yo tabi sensor fun ara re ko sise tabi ko je pe se ni won ti sound fan wa tori awon eyan ma n so ati so ni lori eto ri pe kawon eyan ko ma kan ma yo thermostat moto to ba ti de tama yo thermostat moto don shunt fan ti de yin ni sise mo adi pe ko ma tutu koja bi to ye to ba ti n freeze koja bi to ye ta ba start en laaro moto wa oni down so ta ba n role lokologba ko ni down to ba pada down a result si pe ko ma ni poor mixture a de ma ni a ma je epo to po nitori pe o ti di pe o ti tutu koja bi to ye then fan yẹn tó máa ṣiṣẹ́ lọ nítorí pé kò sí nǹkan tó ń regulate fan yẹn so a ní láti lọ sọ́dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣùgbọ́n láàárọ̀ tá a bá ti rí pé kò start bẹ́ẹ̀ yẹn aláti kọ́kọ́ lọ wo tá a bá ti scan tá a bá ti rí P0118 aláti lọ́kọ́ lọ wo ibi tí kò start mọ́tò wá wà tawọn ma n pe ni coastal call it CTS that is coastal temperature sensor so but awa ri pe amọ ka pe akọsẹmọsẹ ka so fun pe ba mi lo wo coastal ti moto mi ibo ni o wa ki lo sele si die ta jo wo a ri pe wire ma ti yo sile tabi ko je pe se won ti son ti wire yen ti fanu yen nfe direct
0: awon ti won ba fe mo nipa idada tabi ti won fe yewo tabi ti won fe pe yin yato si yen on kon to ma nse moto se bi gbogbo elele
7: gbogbo nkin to ba nse moto ni awa ma nboju to
0: ehin ni doctor re
7: olorun ni doctor awa kan ma ngbiyanju ni
0: baba number oni won mo pe yin
7: number te ma pe wahid ayodeji leyin eto yi o na ni 081 68 300 451
0: e pe lekan
7: si 081
0: yes
7: 68 300 451 lagbara olorun a to fun enemy lakotun lojo mejo
0: pe ti won ba so pe lagelu fm la won ti wa pe discount wa
7: gbogbo ton ba fe irorun la fi se fun won
0: o ti da baun ire ata la fi pade o tun dojo mejo

0: Tobiloba Ajayi omo iya fe nbe nbi yi. Adeosun Kayode loruko temi New Vision yin na ni oko yawo e. Lekan si gbogbo eyin eyan te sugba wa lojo Sunday e se o. A ni mo yara wa o. Olorun oba yo je ka jo pe fun ra wa. Be ba lo nko nte fe ba wa so. Abe fe ba wa so ra shiri. Ti e de lori ofe ati pe wole bayi. E le pe mi tabi ke pe Adeyeye tabi ke pe mo ya fe. Enikeni te ba pe ninu wa a da yin lo 08034867571 08034867571 oya
1: esun eyin eyan ba ti ati jo seto tun ni eja tun pade lale ojo Thursday lagboro lon olumuyi wa adiye iloruko ti temi ti bubo yin mo si radio apostle ire atayan ka fi pade 07042383951 esun ju ni tin yi

0: so nde ka ma fi asiko ikiyin ka san gbogbo ti owo da ikoni to ba nfe de o ikoni lagelu ni won pe bi ta wa yi okega joke 96.7 FM kini fe kini kurukuru kon fe ba oju ojo je ni lati bi o fe se bayi mo so pe you cannot do this
1: kurukuru ba se oju go ina abi ti bo
0: ma be rowo mi ki mo do olohun ma be rowo mi ki mo do
1: losan gan
0: eh kurukuru ya ni mo koko yanju
1: okay
0: ah kilo mi
1: o ti se ye mi ni
0: eh
1: fi kurukuru
0: mo kan fe o fe fi mo fe gbadanu pe
1: koko
0: koko kuro nbi
1: ti
0: ta ba bi fun kini
1: ti gbare lugi
0: emi o mo mi o mo boya sale la ma ko gbe o
1: ke la ko mu
0: o iro ni o to de ni o bi gbare lugi to ke la ma koko gbe kuro so pe so mo pe awon igi kan wa pe igi kan ma wa je o ba nje igi ako igi abo ti igi ako to ba relu igi abo bayi to ke lo ma koko kuro
1: okay se sale ni koko
0: imo
1: bawo le se mo igi abo ati igi ako
0: ah
1: ya wa bawo la se fe mo
0: ta se fe mo gi nu gbo iwo lo nu gbo
1: ya wa bawo la se fe
0: wo lo nu gbo o ri awon gi kan to ba ti se repete abonu
1: abonu to fe ke lowo sa
0: eh to ke lowo sa le abonu to ba na na so na bi igi ako
1: ako oju re le koyi
0: to du re o le koko koko ta
1: gbe won won
0: ah kini to fi se eh
1: tin je ni o won to nje ni o wa won kaki
0: se bo se ku obi lana lo lo si ile ya yesa ni
1: o ti de
0: e o di
1: tori
0: o ntojo a o mo ntojo ori re
1: o kan ni kini ko o mo ntojo ori re
0: o ma ko ti o ba ti lowo lowo yo tojo are ti o ba lo lowo ko si bo se le se o tojo are
1: to wa je pe awon mo ni ba di nko e ti mo pa awon mo lo ba di
0: ti jejo un ko ti e
1: awon mo lo ba di
0: ko ti e
1: ko mu dada ko be special wa
0: ko mu dada
1: special
0: wa dada a kiyin o eh loruko ni ni oruko ni
1: oruko ni
0: loruko martini sala o na tun da mi lo so ye
1: ajoma sena ki lo ko re
0: la e so olopa
1: ki lo ko
0: re ah to adupe o
1: adupe
0: o atun ki baba wa igbowo sa o e seun o
1: e tun gba pase
0: mo da mo mo ba wa dola won ba wa dola won ijamba ti o ba tun se ibadan le won ba wa dola re o adupe o dupe o
1: adupe
0: ani ki kaluku sesin e esin o faja
1: faja ko ye ko faja
0: ko ye ko faja
1: igbagbo oto
0: igbagbo ototo ni kaluku ni iru emi wo le nlo te fi nse le aye ka to ti be gba be wole e ma ja sira wa ni suta ma ja sira wa ni jamba olorun oran ni kokan pe ko gbeje ohun abo olorun yin pe ko gbeje o bo olorun duro si to ti pe o o ja to ijara re gbe olorun ta nsin yen o to ijara re gbe emi a mo so kini kan pe awon baba kan awon mama kan ninu esin gbogbo ko ba je esin kristeni ko ba je musulumi ko ba je abalaye won ti lo ti pe ta ran ti won wipe ah nigba baba kan bayi wa laye o nigba gwa ko bayi no sise e ti wa ri won ko pada wa kan joko waju ta le baba won o ti ri won ru baba be ri ton wa ni pe ngba mo dorun ha iwo ko yi lọlọrun wa so pe e pa no so wo bala bayi do bala bayi pelu aso funfun ni mo kisi awon angeli
1: ah
0: no ba ni pe ha I love you angel mo loli pada
1: mo
0: fun won pe odo mi ni bi
1: yo mo heku
0: eh pe wole loli olo ba gba wo mo mu yin si eni e pe eye ri ko wa de ko ni a olorun wa so olorun so dake confu ya jera yin ni e gbo to anybody can drop anytime e mo tora yin je mo mo tawon eyan je mo n to gbe dani hun se daada ka won eyan si royin re nigba to ba kuro nbe tan ma se jambo mo lakiji re o lori n to gbe dani mo fi ka mo fi se jamba fo mo lakiji mo fi ni omo lakiji rara Olorun o si ran gbogbo wa lowo oju wo si eh oju wo si ti ada gudugbe royin la gbe kai mo
1: pe awon ni fisan no ma ko ba wa ara mu ni
0: se awon ni
1: okay
0: o ti yiwa o ti yiwa akiyin kabo sori gudugbe royin fun ti osan toni titi la ya akisola oruko ti
1: Martini Salau omo baluko ti mi akiyin kabo si ka gudugbe fun to osan toni o e mo pe awon akori la komo fun yin lokokan ejeji ko to pe afun yin gan ni ketepe gangan ni sansan awon royin le ta ko wa lo de pe awon we royin ojojumo le wa Guardian o nbe lodo mi di nation be lodo mi
0: Daily Post na lanfani lati wa
1: punch na gbori wole ewo esin white
0: oya e ja gbera ni papapa ninu iwe royin Daily Post akori to lete nbo sibe o na lo se lalaye bi pe owo osikun ile ise olopa eka ti ipinle Jigawa o na lo te awon awako to nlo bi metadin ni ogun 17 won ni bino batan to ton red ngba yan na wo kere mole ti o mo sa lo
1: ti won mo pe red yin dudu
0: ngba tori e na won se mu won won ni bino batan giri awon wa duo won a pe ah e ma lo ni pe ah seyin ori pe ina tan giri ni
1: o
0: tun mo
1: o ti pada
0: o ri won o ri pe gbogbo awon ti won wuru fe iwa be o ku die ka to fun won tori pe ibi to ba ye ki he gba ko ye ki bi lo re duro nbe o wa ibi to ye ki e gba bi o wa lo duro be be won pe ona yin ko le wa ki nti yin
1: ko tan se nwa o
0: koko so dadi ti o ba ti e dan ti o ba kawe ti o lo lewe rara to ba wuru fe ba ko se ni ti o mu si sugbe ni o detail sorun o wo suit pa won do ma se so fun pe ah ko ye bi te duro je be ti koja la
1: se be ri
0: o ye wo ko o ye ngo ko dagba ju bo nu fe o nto ni
1: o ko ye ko da wo na pe awon ye wo
0: eh
1: ko ti kan ra won
0: eh ah o to si
1: ni o ti kan ra
0: ore un ko ti se rufe oni to ni mo se so pe gbogbo e to ba gbe mo ko da ni ko lo ba ja o ati pe o le gbo o le be ni ba gbe mo ja ni ja ah to o fu o leti
1: ijabo
0: iyan gba iyan gbe boda ni o si fu o leti po
1: yo bu erin
0: abi o do ba le
1: o ya
0: ko to so ko ti to 14
1: now ina
0: lo ba ni a e ni gba lerin lo lo so mo olorun lo lo so mo olorun eh to lo ni gba ah pe kini aile jan ta baba mi o deyin ah ta ba le
1: lo nta nu wa
0: abi suru
1: ni boke o ale le bayi ipinle eko o na lo je pe iroyin leyin na ni Guardian na ni won kojo won ni pe ijamba oko kan ri eleyi ti o waye ni popona marose eko si lu bada ni awon eyan meji ototo to dagbere fun aye yi ti awon meji ti won si farapa latari ere asapaju
0: ere ina ni ere ni to ma ti ri pona teju o kan ba bi moto se mo ndu legbe eyan mi ba n travel ti o teno gbe ti o sa mo sa lo lelele o
1: wa
0: to
1: sele bayi o le
0: koko
1: gbọ o ti koja
0: ere to ye ko sa
1: e ja mo se die die mi o laaro
0: ko da o ere pere asapajude ko da o ninu iwe iroyin Daily Post akori mi temi tun ri nbe lo se lalaye pe enikan to di afurasi iko omo egbe okukun eleyi ti won le lo won ni o ti pada padanu emi re o lasiko ti o fe sa o fe japa won si le ni le e sa mo gbo alepa
1: alepa
0: ah
1: awon da po lo le mo
0: ah
1: ipinle osun o na lo je pe iroyin leyin oni ni ijoba abile ti orire lohun oni ko tun din ni awon eyan meji

0: kudugba iroyin re o ikanni lagelu 96.7 fm okay gaji okay kaluku lo ni story story kan ni dola ko fun wa omo romo ya ya gbalagbala
1: o ya ba lati ni na fe wo ni o si mo
0: gba won na na na ko mo
1: ko mo na
0: eh ogbe ni ya ya danu pe e le pa mi e je be ni papapa won ni ile ise olopa eka ti ipinle jigawa ni owo won ti te awon ti nwa oko ti won lo bi metadin ni ogun won ni gbogbo awon ofin to ro mo irinna loju popo ni won ko lati tele agbenuso fun ile ise olopa ipinle ohun sp lawan shizu adamu lo fidi re mule o fun iko niroyin bi owo se nte hun won ni won bere ise yi ni ojo aje monday yun lanu nijoba ipinle juse nipinle jigawa ti won si bere si ni da awon ti won wa oko ti won da won duro lojo ona ati je ki adiku ba bi isele ijambo oko se ma npo loju popo fun awon awako won ni awon oko bi metadinogun ti owo te yi won ni ka kokko bere lori oko ti oni number idanimo leyin re to je pe ofu gbadani won ni awon oko mi lo je pe awon ora dudu ona ni won fi si enu glass oko won won ni awon oko mi won gbera won lese ni ibi to je ki eyan meji joku si won ni eyan merin ni o joku be won ni ibi to ye ko je pe enikan soso lo ye ko wa nbe won ni gba won o ba ye inu oko wo won ri pa awon meta ni won joku to si je pe eni tin dereba ti wo oko gan won fun mo egbe lekun oko ni lawon lopo ba pe eso kale won ni mi wa to je pe bi oko ba to ye bi to ye kokko ti duro ki gbogbo oko duro won lohun oni duro nti yo hona ni yo hoda nu ni ti o mo lo helele won ni gbogbo awon eyan yi ti won wu wa ekuto teju ofin mole to ro mo eto irin ni owo won te ti won si ko won lo si ile ise ile ise olopa ti nbe ni ipinle ohun won ni gbogbo awon eyan ti owo si te yi na ni won fodu wi ni ofin o lori ofin to jo mo irinna nipinle jigawa tori pe ikede ti ko waye ki gbese ko to tele
1: alele bayi ipinle ti osun o na lo je pe iroyin leyi ti o di gudugbe to si je pe iwe iroyin ti Daily Post o na ni won ko iroyin ohun jo o ni latari ikolu eleyi ti o waye ni ikire nijoba ibile orire ni ipinle osun lana ti sejo aje monday o na ni won ko iroyin ohun jo ipe ifanfa na ni o be sile ni agbegbe ti naira ati kobo nibi ti awon igun meji kan ile to je ti egbe oselu ti apc ati egbe oselu ti alatanpako ti accord ile to je ki won tun je osise omo loko ni ipinle osun oni isele ohun na lo se ni dede ago mewa abo owuro nibi ti egbe accord ile ti won ni won je awon awako ti won si lo si ibudo kan ile to je pe awon awako to je ti egbe oselu ti apc nibi ti won wa won ni won gbiyanju lati le won kuro nibe nigbati isele ohun to sele eya kuro nbe lati de o na ni oro ohun bade nibi ti awon na ti nibo le nbo oye le won pada oni be na ni ja ohun be sile ege bi foran kan ati awonran ile ti o lu ori ero ayelujara pa nibi ti won ti ri awon okunrin meji kan ile ti won ti nbe ninu agbara ipon to si je pe ikan na nbe ninu won bayi to je pe ipon bayi na lo njade lori re solo
0: solo
1: ti won ba fi owo gbe ipe ma gbe lo ilewosan ma gbe lo ilewosan ege bi en to wa je alaga fun egbe oselu ti accord ni ti ipinle osun en ti se pastor victor akande o na lo salaye pe looto ni awon eyan meji to je ti awako ti ipinle osun to tun je ti omo egbe oselu ohun na dagbere fun aye yi oni said akinole ati enikeji ile ti ko foko re lede oni awon omo egbe oselu apc na ni won se ku pa won be ni akade ti ewaju o be lo tun na ka lebu si ile ise olopa ile ti o nbe ni irewo lede to se pe ti se dpo o nbe en ti se bamidele olatona na lo salaye pe kilo de nigba ti won pe yin pe awon eyan ja sey ri ban lowo won na be rada o lawon olopa de be se won bere si ni yin ban lu awon eyan kekeke to se pe ban ohun na ni o tun ba awon eyan oni won ko lati se iwadi won ko lati petu si jahun oniyala ibon na ni won yin ngba to soro ntan na le tun je alukuro fun egbe oselu ti ipinle osun na da soro ohun to si salaye pe se ri awon egbe oselu ti akodu o na ni won da ija ohun sile o to je pe lati ilu osogbo o na ni isele ohun ti sele wa ni egbe kan to je pe en to nse ipo kari won na ni olufun so fagbongbe o na ni o salaye oro ohun sita o na egbe oselu ti akodu o na ni won kora won jo ti won si bere si ni kolu oko ile to je ti awon egbe oselu ti APC to je pe won je awako bakan na oni awon lopa na ni won tun kolu awon pelu awon ibon ile ti o je pe won kolu awon ni bayi na wa salaye oro ohun sita gebe iwe iroyin ile ti Daily Post ti o kojo oni gbogbo ipa ile ti won sa lati kan si adukoro le ise olopa ti ipinle ohun ti se DSP Abiodun Oje Labi ni gbogbo e bayi pabo na lo jase won won pe lori ipe o na ni won tun fi atejise ranse si pe baba e ba wa dasi n to wa nle yi bo lo si sele on ti ti won fi ko iroyin ile ijo on ni won ti gbon kankan lati eka le ise olopa ti ipinle ohun
0: afi suru sa to e je lo tarata o di ipinle Ondo won ni ile ise eleto abo ti amotekun eka ti ipinle Ondo o na ni won ti dola obirin kan tohun ti omo re meji e ti won ko si owo ikan fe ko si owo iko ajinigbe ni Akure North nipele ohun won ni awon eyan ti won jigbe ohun o na ni awon ti won je ara adugbo ni won be si ni pariwo nigba ti awon iko ajinigbe de lati ko awon awon omo yi ati iya awon oju ese na ni iko amotekun na won na gbera o di bi ti sele ti sesele won ni egun ba te gba te egun kan egun o oko te fun kan ni tori pe iko amotekun ati awon iko ajinigbe ni won wo yaja mura won lowo ki owo to te won kuro lowo iko awon ajinigbe kan to gba awon eyan ohun sile o gege be ni ti se oga agba fun ajo ohun Adetunji Adeleye bo se nsalaye fun iko oniroyin oni awon meta ni won gba kale lowo iko awon ajinigbe yun koda awon tun se afihan awon eyan mewa mi ti won je afurasi eleyi ti won ko ni Akure lolu ile ise iko ileto abo ti amotekun ti won je ki awon ara ilu lati salaye fun won pelu iko oniroyin won ni awon eyan ti won je afurasi ton wa ni akata iko amotekun ni lara won lati ri iko awon ajinigbe awon eyan kan to je pe lati orun wa o na ni won ti gbe agbara isuwo to je pe okada na won mo nji ni ti won won ni be na ni awon ko wa to je pe inu ile ijosin ni won ti won lo re tufanu na ti lo re gbe ilu na ti lo re gbe jita ton ba ti ri pe awon ni awon to wa n church ti lo le tan ti won yin olorun daada ton jo ton yo won ni owo ton ba ti lekun gban bayi awon o pada wa nti won gbogbo eru nu church afila awon o ba ko won ni ahan mi ti owo tun te lo je pe inu ile onile o na ni awon ma nja ti onile ba ti kuro nle tan won ni wo wo tun wo si bi omo ti bo fi han un omo kekere ti o ti pe omo dun ke podun mewa ko pe podun mewa ni o mo ona ati mo si oko oloko nbi kaluku ba gbe oko re sile si jeje re yo mo yewo pe se won ti abi won ti mo gbagbe ati mo tilekun oko re bo ba fe ku onu oko bo ba ile gbagbe ton ba si ipu gbogbo ton ba wa nbe o na ni wo ku won ni gbogbo awon oniruru iwa bayi ti owo te won ni won ti wa ni akata iko ti amotekun to le oseleto abo ti amotekun nipele Ondo ti won si se afihan won fun awon oniroyin won ni koda awon ti won mu gege bi awon ti won jiyan gbe won ni won fi ogbon se tori pe awon Fulani ni won wa nopo ninu awon eyan ohun o to si je bi pe nise ni won fi egun otoloto ti o fi di oro esin mo iko amotekun lowo yen ni pinle Ondo leyin igba ti won se afihan awon eyan ohun ti won na si jewo bi pe looto ati lododo o na ni awon se si ohun ti won mu awon fun o
1: ipinle ti Gombe o na lo je pe iroyin eleyin na ni Daily Post na ni o kojo ibi ti won ti n salaye pe arakunrin lenjelenje kan re eni ọdun mẹrindini ogun ni 16 years orukọ rẹ naa ni Abbas Musa oun ni o ti wa bayi lakata ile ise ọlọpaa latari pe o seku pa Salisu Abdullahi eleyi ti oun naa jẹ mọjesin eleyi ti o yẹ pe wọn jọ ni ifanfa ni joba abile na fada ni ipile ti gombe lohun ege bi iroyin ohun ile ti ni post kojo ti won si nsalaye wi pe en to george ni nipa eto abo na ni o fi oro ohun lede lori ikoni bandore ti hex ye en ti se zagazola makama na lo salaye pe ni agbegbe ti dokundu ona ni abasi ni o ti fi oko ni o ti fi fo ori salisu bo ni sele won gan se sele won ni abasi ati salisu na ni won ni fanfa won si ni gbolohun aso gbon mi si omi oto be lori iwo ko lori be won ni sadede ni abasi wo sunsunsun to si ri okuta kokan na ni o bo ni ori salisu won ni ori salisu ba be won ni be ni pon bere si ni to won ni awon to nbe nbe na ni won gbianju lati gbe lo si ile iwosan ile itunbe ni kundu primary health care center oni ngba ti won gbe debe won ni ipon to ti jai lara re ti poju oni awon to je awon osise eleto lera to nbe nbe oni won sa gugu pa awon sugbon to je pe pabo ona ni o jase tori pe ipon to jai lara re ti poju ni bayi lo ti wa salaye bi pe ile ise olopa na ni won ti wa owo gan abasi bayi en to je ni odun merin de ni ogun ti o si ti nbe lakata ile ise olopa ti won fi oro wa lenu wo ki lo sele ki lo de se nu lo bi o to yi to fi mu okuta rigide okuta ko to si fi fo ori salisu ege bi makama se wa salaye bi pe abasi o ti be lakata le se olopa
0: afi suru sa ninu abiju nkan mi ni mo to mo da le o
1: ati ki tun ni emi nka
0: ika mo se ka fomo la keji e mo se ka fun ko wo to
1: okuta to mu
0: to bi ori e ti se bi okuta nbori re se nsoso lo wa fi gun omo olomo ti omo to ba wa class te to do nja to mu biro te gu keji re
1: abi tinu ba nbi olo le
0: lo le mo lo ma gba ogiri lese
1: yo re o
0: gbogbo eyin ti omo yin ba tin wuwa bayi eje tete ko to di gboko yin ta bi omo ojo mejo o itori ile lati keso rode gbogbo iwa to mo kekere ba wu lati nu ile ti won gba lowo e lo ti wu sita e je ki ohun ti won wo lori ero aye lojara atakun agbaye lasiko ta wa nkan to lagbara po ni to won ni egbelegbe owo ati dukia lo mo se gbedanu lo ro kutu wa mojumo ojo aje monday yun lana ninu oja oranyan iyen ni ilu ibadan ta wa yi o ibadan northeast ibe ni oran ojo oranyan wa ni ilu ibadan ni ipinle ojo ina ohun ni o se ni keni to le salaye igba to sele gan ni pato kaluku sa npe loru ni na ohun bere eleyi to si de wi pe o ba nkan die po won ni awon eso eleyi ti won tin ta golu ibi ti won tin ta ganu ile ibi ti won tin ta awon aso aluku atawon nkan mi ti kaluku nta nu oja yi lo faragba eni kan tu isele soju re iya alia to ba iko ni royin soro lo salaye pe awon eyan ni lasale ni ina ohun bere mo oru sugbon ko se to le so ni pato iya ago ti na ohun bere won ko sai de di pe kini ohun gbaju gbaja ni ti na ran mo ti ahan ina so ti mojala nlo re ronu le won ni yo fe to iso to nlo bi odun niye ele ti ahan ina ohun to mu gbogbo awon ti won lanfani ati ma taja ninu iso ohun lo je pe o soro fun iko niroyin lati le ba won soro tori opolopo ni won ro mi le lori opolopo ni won di mu opolopo nu ekun lo wa ti o ti e le lanu soro lati so nkohun latari gbogbo awon nkan ele ti won ti padanu won ni se ti awon ti won ta golu ni abi awon ti won ta ganu le abi awon ti won ta aso aloku ti awon eyan ti ko lo be pe ki won ba won ta ngba won ti ra lowo won ton won ni adanu ohun po to be to fi je pe egbelegbe owo lawon eyan ohun padanu sinu isele ijambo ona alagbara to sele yi o to si fe da be ni pe ko si enikan to le mu nkan kan jade ninu awon ti ina omo rara ohun to jo iso won to se o soro fun won lati le mu nkan jade ko to di pe ile ise panapana ti won wa de won ni won ti en so pe awon eyan kan so pe boya idugba mu ti afefe gaasi n lo se okunfa isele yi tawon kan si n so bi pe ko seni to le salaye ibi ti na ti seyo to ti na ohun fi gbalẹ kan le to fi je pe awon eso ti kini ohun mu o pa omije gba omije loju awon ti won ni iso yi o tori pe bi eni so dukia nu oke aimoye dukia ni kini ohun je e to si je pe gbogbo awon eyan ti sele ohun sele si ninu ipa yin keke bayi ni won wa o ti won si rawo ra rese si olorun oba ko da ikolo awon eyan ohun pada tori won ni nkan baje nkan baje pupo pupo ti awon ina ohun to baje tori pe ohun to ba sele loru o lagbara pupo lati titi wa ona abayo si to si je pe ninu awon oja to njo yi pupo ninu oja to njo ohun ni mo saba sele
1: ojo osemi mo nse to ni temi lowo ni ori mi awon message yen
0: to nwole to nwole pe ina njo
1: ni de ago mewa
0: ni ka ro ti bere ni were were were
1: o tun pada to pe lago mokanla mo ti won ti ide
0: ri pa ni sa won pa na ite ni lati bi ago mesan
1: olumi won ni de kini kan omi o tun
0: so mi o to won tun sare pada
1: awon eni ti ba pa won mi atala tun wa
0: pa na ni omi ti tan ni o to lapo afi suru sa.

0: Eka papada lati eka ipolowoja gudugbe alago mejila ona lo se nte waju ka se papapa kale fa won ara le na lanfani lati bawa dasi iroyin leyi na lo gbe mi lo bayi lo si opona marun se ti ilu eko wa se ilu ibadan latari isele gudugbe eleti o be sile ni agbegbe ohun eleti sumo ipinle ogun oni ko dine awon eyan meji ototo eleti won pade ku ojiji to se pe awon eyan meji ona ni won tun farapa gege bi eso oju popo ile tun je ti eka ti ipinle ti ogun ti won fi idi isele omule be le tun je alakoso fun ti ipinle ogun en ti se afolabi odunsi na lo selaye pe oko meta toto ona ni won ni ijaba oko ohun oni kokan wa to je Mr. Bushi funfun ile tun je pe number danimo re na ni JJ920YA to je pe oko kan na tun be ni won tun pe ni Eric CMC pelu awon oko kan to je boss akero ona ni won fori sora won pelu oko akuyoyo ton mo se maki ona lo je pe awon oko mete ta ohun ona lo je pe won ni ri asapa jude ile igba rin ile igba bi yo na ni won si fori sora won gege bi odun si sise laye wi pe awon eyan mesan ona ni won wa ninu jaba oko ohun oni o se ni laanu wi pe awon eyan meje na ni won ku ni oju ese to se pe awon eyan meje ohun ti ori ku yo na ni won be ni ile iwosan bayi ni bi ti won tin gba itoju ni won be ni ese kan ye ese kan to se pe adua won ni pe ki olohun ki o dola emi won o wa salaye wi pe awon tun ti je olohun ni pe ohun na ni won ti gbe lo si ibe ise oku lojo si ile itoje ti eka ti ajo ti eso oju popo tun pe ni moto traffic decision oni ile ise olopa ti tun be ni ibafo ona ni won ti wa nibi ti isele on ti sele ti won si ngbianju lati sise iwadi pe on kilo le fa gan ni pato o wa salaye bayi pe irufe isele ohun ona lo je pe ri asapajude ai fi okan bale lati mojuto awon ofin ile ti on de rinran ju popo oni awon ona kokan lo wa to de pe awon kan wa de pe iwe to ye ko sanbe na lo je bi o ko de bi 50 kilometer lo ye ko visari ohun fun won kati kan o lawon kan wa to de pe ori lo lati se medo to de pe awon ona ohun oni je bi on lobiripo oni awon yo kan ma tena lo ni oni to mo fa ti rufe awon isele ohun ti o fi mo isele na mo kolon ko mo sanu wa
1: ami o ka wa na mo sanu ara wa ka wa gan sanu ara wa
0: awon bi kan wa te pe won ti gbe yo pe slow down
1: elomi o ti klo ikoko yo lo ni e wo ati kona ati ko
0: slow down
1: o mo n tori be
0: ona yi enikan na nbo
1: bo o si se ke pade ara yi lojiji
0: o ti slow down te just slow down e je mo pe
1: to won ile ise olopa eka ti ipinle eko ni owo osikun won ti te awon marun kan ti won di afurasi ele ti won ni gbogbo n to ro mo irin e ti won ko kale lati fi se awon to jo mo itakun agbaye e ti won ko waya gbanu re lo ni won lo ri tu labe ile ti won juko lagbegbe ibejuleki ni ipinle eko awon to won te bi afurasi ohun na ni atiri musa zakari eni odun mokanti ni ogbon Muhammad Shaibu odun 36 Abdullahi Bala odun 22 Salisu Musa odun 18 Yahusa Bala 20 odun lohun won ni nibi ti won ti nko awon ti won jigbe yi sinu oko iyen oko nla eleyi ti o ba won ko lo bi won ti ta lowo ti te won nipase ile ise omo ologun ekun ti okan di ni 80 eleyi ti won si ni won fa won le ile ise olopa lowo won ni leyin ti owo te won ti olopa bere si ni se ise iwadi ko si oro kokan ti won le so ju pe looto ati lododo awon la won lo ri ko irin ohun awon si fe ko lo sibi ti won ti lo re ta won ni tori die die ni won lo yo ni gbogbo bi ti won ti yo ti joba to fi kini ohun si ta won wa wo bi pe ko wulo fun joba ko wulo fara ni awon lo wulo fun ti odowo fun won won ni ile ise olopa ni won ti ko won lo si eka otelemuye state cid ni yaba ni ipinle eko gege bi agbenuso abimbola adebisi bo se salaye oro de iwadi to gbopon ti be lori awon ti won ko won ni awon kan ninu won won ni ngba ti won ri pe awon olopa de won na papa bora ni won ni won sa lo lele ni awon yun ti sa lo awon marun ti owo sate ohun na ni won se afihan won fun iko awon oniroyin pelu awon nkan ti won ji to ko si waju won pe ibi o la ti ku e jade ibo la ti mele ibo la ti mele ko to ri pe e fe lo won a lo pe oko wa se pe oko eni to gbokode ohun o mo bi ti won ti di nkan o mo bi ti won si nkan si ti so ibi ta won ko eru yi lo ri
0: eloloko
1: ewon ko won kokko lo dina dura ko to ri pe owo palaba won o segi won sa ti wa ni eka ti state cid ni yaba ni pele eko ni bi ti kaluku won ti nsalaye jo won ti bere ibi won bade ki lo sun won debi ka lo mo yorin loju opopona
0: talenta
1: fun nibo le nta si awon wo lo jawo ju te ma no ma nra lowo yin daada se pa won ko wa ye pe won ma nra lowo won daada to awon ko wa ye pe won ira lowo won daada gbogbo re ni
0: oh
1: gbogbo re ni won mu ile ise olopade odo won
0: awon wo ni alagbata
1: alagbata alagbata epo robi
0: ipinle ti Niger na lo je pe iroyin eleyi e ma binu je na lo je pe o jade bayi ni ipinle ohun to se ko je iroyin gudugbe gba iwe iroyin punch ona ni won ko iroyin ohun jo ipinle en tun ti fi igba kan ni je commissioner fun eto eko ni ipinle ohun eni ti se Abubakar Daja o na lo je pe won ni iyawo re ati omo re meta o na ni won pade ku odije ninu oko ile to je ti Sienna titi Mazda ile to je pe won pade ijaba oko ohun ni agbegbe ti Mina lo si Mokwa ege bi iroyin ohun ile ti won kojo o ni aya re ologbe Adijat Daja ati omo re merin na ni won be ninu oko ohun nigba ti won ririn ajo o tun di pe isele ohun na ni o sele oni aya re Adijat na lo dagbere fun aye yi ati omo meta oni kan ninu won ile ti o je obirin to je pe o nbe ni eyin direba to wa oko ohun o na ni kan ni ori koyo to si je pe o nbe bayi ni ile iwosan pelu bi se pe efon re ati owo re na ni o fi kan nigba ti won koroyin ohun jo oni ni bayi na lo je pe isele ohun na ni o ti sele to si to bi isele ijaba oko meji ototo ile ti yo mo sele ni agbegbe ati opopona ti Mina lo si Mokwa
1: to asiko ti to fun eyin ti en lanfani lati ma gbo wa kadasi ni papapa si ni ka le fun elomi to po laye ka won na pe iwon ba soki na loro gbodo mo 0912370 8675 na ni fp e se te n gbo wa ta lo wa nbe hello kelo e ti wa nbe e ti wa loju opo yin e ka sun a n gbo yin
2: ti lo ma ba mi leru a n yo e fo han baje ni egun eyin kankankan yi kolo mo so wa to adura mi re ati ni ateyin atawon olugbo wa patapata jale jako jagbe pelu ebo oni lasident o Bolaji Ajibola Adebola Okila.
1: Hello
2: ma.
1: E ka san.
2: E gbe to sa o. E gbe selu e momo se sai da ta nkan la ton ran yan. Yes ma lori fifi awon eni bi ti won lo iko nkan ijoba in to bi se network e. Be so yen in to daju na ni pe kon to pinpin won de bi ton ta si. Tori won le agbepo laja o jale ti won ba ri bi ti won o ta si mo o ma dinku so e ku eto e mo mo se ni
1: o da e se o
3: elu e ma ka se ku eto laje lo ni baje o oruko temi ni oke oluwa roti mi oluwa contain a ri se apata ibadan awa kedun pelu awon ara oro yen ti ina se lose awo lagbara po o a ni riru eleyi mo o
2: elu
1: elu e ka san
2: God bless you. Woli don kilo wa Samuel ni bi to ye.
1: Omo ya.
2: Lati lo eje oku.
1: Oda baba.
2: Wen mo daru awon oran yen yen o mo daru won gan. O piki won gan Olorun ya ri ru e mo o.
0: Amen.
2: Kilo fa won to wa ni oja won na. Ton ba si wo ki kaluku ma pa na. Kaluku de ni sara pe ajoku siga. Ajoku India e mu kan kan be ki kaluku chora e. Olorun ma bi so so wa o.
1: Amen. Hello.
0: Hello.
1: Ẹ ti wọn.
4: Báyìí ni ní láti bọ̀ kọ́ o.
1: Ẹ ń gbọ́ yín.
4: Olú ọgọ́ rẹ máa sọ wá o.
1: Àmì o.
4: Àmì o.
1: Ẹ ṣí. Hello. Hello.
5: Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ fún ṣèṣì mo fẹ́ dá sí ìjọ́wò náà fẹ́ dẹ́kun kò para wọn lórí oṣù tó ti lọ. Yóò lọ kí pẹ́sidẹ́ntì bá wọn dá sọ́rọ̀ yìí. Ó ti pa ìpànìyàn yìí ti pọ̀ jù lójoojúmọ́. Ó lè fẹ́ dá sí o.
1: Rárá. Ṣáàmù ẹ̀kọ́ sí. Hello.
6: Hello.
1: Hello, Ẹ̀kásán.
6: Ẹ̀kásán. Yes. Ọkọ mi ni Kazeem Adegoke láti Olóbìnrin. Kátí fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọjà tó jóná yẹn ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ gbé gẹ́ẹ̀tì iléeṣẹ́ panápaná bó jẹ́ mini ọ̀fíìsì wọn nínú àwọn ọjà kọ̀ọ̀kan in case tí nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á lè tètè contact wọn.
0: Bẹ́ẹ̀ kí àwọn panápaná wà.
7: Ẹ káàsán o.
1: Ẹ à ń gbọ́ yín.
7: Mi dára fún yín ìgbẹ́lówó wà ní. Ẹ dákun bá a bá wà nu mọ́tò ká máa pọ̀fẹ́ mọ́tò ọ̀dà fọmọ́ gbé aṣáre èmi àtọ́ni mọ́tò máa ń jà káàkiri tuntun bèbí dá ń lọ ni o èmi máa pariwo má pa mí òwò náà mọ́ sọ mí kalẹ̀ ẹ dákun àní kúkú òjijì ó ti pọ̀ jù eléyìí ti pọ̀ jù tó fẹ́ rùn yàtá ni ó dàbọ̀ o.
1: Ẹ ṣeun tó a ní láǹfààní àti gba ìpè kankan mọ́ lọ́sàn-án tòní ẹ má gbàgbé pé ẹ̀dọ̀ kiri láàárọ̀ la ní gúdúgbẹ́ di lọ́sàn-án laago méjìlá títí la Akínṣọlá náà lorúkọ tèmi o. Ẹ ṣe
0: Martini Salau, local team, Eshio, Tengboa.

0: o ti e ma mu ibi pe kin kan ma ma da wa la le ninu le ba tutu bayi
1: kilo de kini mo tori mo fe bere kini kilo fe
0: so wa si pe enikan ti e wa ranju menikan eh se bi o se ma lo na
1: eyin isu niyan
0: kini je yin isu
1: eyin
0: to se ma lo na
1: eyin to wa te isu jo ngbe papo
0: o ti e wa ri nu bi pe mo mu toothpaste o mo fi si inu living room
1: owo le mi ma nwa nte mi
0: eh
1: owo ma ti ma ro owo bayi ni si bayi ara mi o tu bale ju bayi gan lo
0: oba ti mo tawe tutu ti mo ju sori
1: eh
0: o ti e ke mo mama ni o
1: eh mo mo mo ti ka e mi
0: mo
1: mo po ti
0: mo mama kan mo kan je
1: mo mo pe o kan dide si e lara ni
0: ti e soro so mo birin loni ko ti e ko na mo mi lorun awon oro kan be ti mo file jo ti mo fe so si o
1: abe wa gboko soko gele gidi lele ya bo ko o file oro jo se
0: ni
1: o le ko owo ko kikan ji la ojo kan kikan ba pem pem pem kikan ma ri ran mo gbe ye
0: se mi ye mi te ba do
1: wa iru ran ran wo lo mo nte
0: olohun tu ti o tu
1: awon ni so ki so ki oran to awon ni so ki so ki oran to kan mo nte ti o ti o to ri ran ran
0: de ko fi wa lai to
1: emi o fe wa la jare owo le mi fe
0: emi o ni wa lai si
1: emi o fe wa la jare
0: emi o mo to ha
1: ha
0: do
1: lo
0: ko ba ro kan wo ko fowo ba o je but do so tori
1: pe emi o fe wa la bu kankan owo ni mo fe owo gidi le mi fe nte mi
0: amode eran saju egun
1: oh
0: ki amode egun eyin eran
1: ah me o
0: adura eh eh ta ba go fi wahala port yes waju to ba de ngba yen
1: emi o fe wahala mo nte mi o jare soran dandan ni kini edakun saye wahala ni oluwe wa ni emi o fe wa lowo pe ki ki ru owo kan si mi o ti ra lati ru eli gbagan ki kan dede ri bayi ke ki kokori figo kan to wu ko je koda ko je figo wa ki o do wa kopo po le yin e kan so pe ala ni ope ni o se eleyi ti e o ki kan ba ni mo pe ye
0: ero de ni
1: ye ero ni ba mi o ma ka o pe ha oko mi mo ti bo aye o
0: ma gbo kokoko lenu ona
1: ko si kokoko kankan
0: ke ni boju wo pe se
1: mo ti e le mo fe ki yan kankan
0: awa la so pupa ti
1: mi o ti e fe ha beg anybody e ko ra yin lo ki kan so pe eyan mo e wa lo school lori gan jare abi ko kilo sele se ka ni ke yo ba lo school lori
0: aba aba ra mo ga yin gan o ti e ki ni si gan kọjá jojumọ o mọ pe
1: kọjá pe ya jibola e wa saja ki so pe rara mi o wa kan ni se ko si problem ani ko si problem
0: e ti so bo ta awon e mo ti pe mi o wa
1: ani ko kan fun mi niru awon owo yen ko wa wu ara ti ma da
0: ko kan so fun oga to de pe to eh e wo e moju oja to
1: mi o ti e da pe mi o ti e ni da pe
0: mi o ti e riran rona oja de bi pe roju oja
1: ko ju oja lo si ah eyin eyan e ti riru eri kan kan ju owo kan si yin gbi
0: eh
1: ki o kan je figo boya figo wa ko wa odo odo odo odo oko mi si o mo pe gan bi odo se wu ko po to leyin figo o mo iye to je to ba je o to ba je odo mesan oko mi mo iye to je be ni to ba je pe bi odo
0: owo eyin sa ni odo bere si
1: be ndo ko ba ri ko ma yen ko ba ri pe
0: won bi tondo saarin re
1: o ikan ni yen wo gbogbo sare bo si
0: gbogbo ti be leyin tondo re ko abi oyo wa be ni
1: ako mi o mo ko fe iyawo
0: eyi to tele tondo
1: ah ni ya je
0: ni waju garaga meta meta ni omo ka
1: ko so pe mo ta phone e lodidi ose ka bi osu kan gan pelu owo yen eh se pe ti ma ka be so
0: o ma de ti mo pe abeke
1: mi o fe ko ma ta phone emi o lo bi kankan ni bo ni mo nko ju bo lo gan kan so fun mi gan ko se kedi kankan ma pe mi
0: eh
1: awon do wa pe mi do a ri mi pe to ba tun wa le wa eyin o ki moju
0: ori yin o ti e se mi ko so jo gba
1: se gba o ki ngba te ti pe mi ti o ti lo yin kile ti wa ti bi fun e ma lo ma pe yin a de ma rira loluwe ma se ko se pe ja ja ja orowo ri
0: alayin o de
1: wa ami o ah
0: amo to wa
1: owo do fi saye
0: iwo kan koko ya mi de nu owo na to ba de kini ti en so ba to de lo didi
1: oko mi ko da
0: ka oko koko fa
1: ni koko ya ndi enu owo
0: inu loko koko fa
1: inu owo ta ri ta kan fe nu so
0: yo o ti de ni o ni gbagbo ni
1: ibo wa ni ki ti
0: mu gbagbo re bo ba mo bi koro mu
1: eni eleni eni eleni
0: eh
1: mo ke ni je ko de na
0: se bi o lo se ri bayi
1: ah se bi o ka ki bi ka ni suru ko fi de ni e je ko de to we ko we lo de lasan ki mo fun be ki mo fun be
0: wallahi
1: ah ko lo mu mi
0: to de mo pe ko si bi mo se le lowo to laye iwo lo na
1: be ni oko
0: mo
1: in dan so yi gan na se ba kan gbe kale na ki se pe
0: o di pa sinu opo gbe bo de ka bere si na
1: bo se ru owo yen la pe iru awon owo opo owo la nso owo ajo alajo gangan ja loja
0: ya ko yen gbe mi ro na abeke
1: do je ka kile
0: ngba mo ko ja loja ba loni
1: je ka kile tori olo
0: ya la si ti oro pe awon wole ni ko pe ko pe
1: ba lo se se
0: eh mo ri ti nu eran Mole everything
1: to no yeye
0: da ke ka olori ha ha dudun
1: kai
0: iye na wa nbe
1: ah awon kan te wa to ye ko won ti kokoko gbogbo tirin kan ti tirin korun nu re etiri ati esise
0: won ti orokun ni ni dan
1: so ye awon kan wule kokoko wa ya ko ma fe nbe lo
0: eyi ai loja kazaki
1: ya ko ma fe nbe
0: lo
1: sori oko mi like e gbogbo ku to po je laye gbogbo mi mo sori awon kan se wula to je pe gbogbo awon etiri ati etise nu eja ye won ti e ti kokoro si gbona mo wa tatina koda kori re ko to fi la omo ya fe ju be lo yo gbe hanhan
0: bayi to dun tan yan
1: e kan gbe sinu obe be gbe ori ya ti e ti kokoro mu obe tan se ba won yo gba we
0: igba won ni yo
1: so se ba won yo gba we bayi sori eyan ti kokko eyan ti si obe ti a ti fe jina ta ti ti jina gan eh mi suru eyan ti so obe yen ta ti fe jina eyan kan ra mu omi bigbona tori ko ye ko nko npenu kini jemu eyan kan ra do mi bigbona yen o se teyan ba so ra do mi bigbona yen si to ko dada eyan ba so ra mu yo die to fun si eyan kokko yo mi yen eyan tun mu mi mi an tun se so obe yen de ti jina tele
0: eyan je bigbona
1: eh si bi na le yan fi wa gbe
0: eh
1: eyan kan wo wa mi bo se
0: ni wakan re joba ele ni ninu ata
1: to ti jina dada ti gbogbo nkan ti wa nbe wakan to ra gbe keji bayi ni
0: eh
1: wakan to ra ma gbe bayi ni so wa kan kiro akan ra joba keke
0: unno be ti won so yen
1: wa kiro
0: ah
1: oko iwo kan fu abeke ni pe oke o ti e gba 50,000 ina pe o o 50,000 so be ri inu le kolohun o gba mi gbogbo oluwa
0: $50,000
1: ti gbe gbari nbiye
0: pe o n ba oju mi je
1: kini ati se bi ari mi ati ni ko ka ko 50 le so gba tori e ni mi o tori e ni airo so mo ya fe gbo se won gbo ni
0: emi
1: won ko ju bo niye to ba si n gboru ele a je pe won ko ju bo niye mi o ri 50k ri
0: emi
1: so pe mi o de fe lo soke pe ka be ati 300 kankan ta won to ba n stock ninu le pe kini ke kan ri 50 kan lasan e ja yen ti emi o ba se fun eni eni ki emi de tun gun iyan si tori isu lasin rin gan ti jade iyan ni o se ire ade ya o ko mi mo like e to je pe
0: e mo gbowo mose ti anaso
1: a gbe soke kini ise re la wa se le aye owo mose ba mose oni lo lati gbo kankan oke awa ina ni kankan ba gbe
0: so pe ise tan sa abese
1: eh
0: iya na bi Baba olojo bi oni
1: ah gbogbo le
0: ki gbogbo ire gbogbo ayo gbogbo odun gbogbo ola
1: gbogbo le mo kiyin oko mi de
0: abi oyo
1: ami
0: o pe se ti an se ko kere ko winrin rara
1: be ni
0: eh ki wulo sabe ti e
1: ah
0: neyin temi
1: se sabe temi
0: eh
1: mi suru olomo fi ku ya pa wa
0: ko mo le yanju gbogbo nta to kale ta pe o wu wa je
1: o na mo so
0: ko si bo sasi ko ko luwa ro bi se ajida ko so run ajida
1: o de kuku mo pe yan yen to ba ti wa je pe isu lasin rin to se dada ni emi mo mo se nse
0: wo gan mo ti so ro pe o loja o de o fe se kin
1: ka mo so nkan kan o da kada ke
0: woni abrogbo kan oluwa re so keke
1: ka gbo lohun tobi
0: allahu akbar
1: ka tun gbe olohun oba tobi
0: allahu akbar
1: ka tun wa tun gbe olohun oba tobi
0: allahu akbar olohun
1: ti se dada fun wa
0: so ro ko tan yan je nti e kini ti e se o ko soro ri ko tan e ko ni gbe eyan gogo ko ma soro eyin eja kabata
1: gbigbe ko ma fi si bigbe
0: ti won fi si bigbe bayi
1: e wa kan wa gbe se gbe gbe
0: olohun ibayan damo leyin yo gbe ore yen wa si waju e ni
1: deyan ri bayi
0: de bayi ko ni mo bo damoran
1: ko kini o komi
0: iru re yen olohun lo se to iso olohun o ni rojo wa
1: la o bi odun ọkọ yari gbèsè dí ọkọ yari ọlọrun kan sànù ẹ yóò jẹ ká clay.
0: ó pé ìwọ rí 50,000 rí lọdẹ.
1: kí ẹ ṣe pé mi tó bá wà nígbà tí ẹ kọkọ san díẹ nu owó jíbọlá mọ orí rí o mo ri ri ngba mi o
0: mi o wa pe
1: to so pe mo gba 50,000 bi task fun debc ko wa bara iwe 20 n to ba ka mo ri ri o nile aye o tori pe iro da
0: lori oro to school fees leti ri oro wa fe de o
1: pe odun bo era kan fa mo e kokko gbele lo mo ri ri laye
0: to
1: pe no number go mi
0: no
1: number go mi o sa fe se pati mo ti njoni njoni da tu fe se pati mo tun riru yen ri
0: mo da fe se pati
1: n to de an pe mo wa ri bo die me ngba na lo don na
0: mo fo 1000
1: ogbeni jalo
0: bo se n ba
1: mi je lokwe ose kan.

0: Abeke.
1: Eh, o komi bawo ni?
0: Eh, dadani.
1: E kabo.
0: Apo itojo mi bawo o do e lokan mi wa lataro.
1: O de ti e wa si problem. Leyin aro yin.
0: Se ara eyan gbona na.
1: Eh, ara gbona na yin o ti kan.
0: Otutu nko.
1: Ah, o ti sweat.
0: O ti se dada so.
1: Leyin aro yin nikan. To kan se kutu kuro ni.
0: Eh.
1: Ko de tun wa ti.
0: O je mi godogodo wa o ni lo lo kan.
1: Ko de tun wa ti wa se be mo. O rora mogi to gbona
0: kan lo mu
1: ogi ni mo ba fa won kan si
0: le fun je sere
1: kini e bagan kini e bagan
0: so ti wa logun e
1: mo ti lo taro yen fun lo taro yen fun
0: le ti lo tosan
1: time to ye ko lo tosan yen o ti wa sun ma wo wi pe kin je ko dina pe kin tun ma tun disturb won ni inu orun o na ni alafia wa nigba to ti le sun dada beyin mo wi pe kin sa fi sile pe to ba de ya o ma lo tosan yen na leni tan to ba ji
0: doctor so pe ko lo awon ogun yen ba won se ni ko lo
1: bo se ni ko lo na ni ati lo
0: ko lo laaro
1: won ni ko lo kan laaro ko de lo kan losan
0: ale
1: ko de sun lo kan lale
0: bo ti lo taaro nsin
1: o ti gba to je laaro yen boya bi 8:30 lo lo taaro yen
0: 8:30
1: yes mi to
0: na agun lo nsin
1: boya bi pass 1 la wa
0: past 1
1: O
0: ye komo ye ko lo
1: ogun. O wa nsun to je pe.
0: O wa nsun.
1: Ah, o sun gan.
0: Abeke.
1: Mo wa wo pe ki ma disturb e. Pe si mo ba ti ji, pe to ba ji fun ra re, ko wa sese lo yen.
0: Bo
1: ba je meji lo ma lo le. Bo se logun yen ton na ni mo ri po ti nsun. Bo se logun yen ton na ni mo pe o mo so fun pogi lo mu laaro. Ogi yen mo ba po to de se dada mo forisirisi awon kan to le like sinu
0: ti won ba n pe awon abiamo mi ni fe ko ma wa waju o ye
1: kilo de
0: abi agba ni e o wo fe ni ton pe ni abiamo so get o ti wa ni ko si o ti e mi o je ki ri bi en pe o ni intelligence kan no matter how small o si iota of intelligence
1: lo ninu opolo
0: ninu opolo ati ise e I hope you are getting this tori pe iri ti mo ri e se lo da bi gba ti ko seyan le mo te wa fi aja so mo
1: kini mo se
0: ba to ba je pe to ba je wi pe lucky le yan fi so le lucky ti ma administer ogun yen fo mo yen a ri po mo yen logun ko ni ma so pe o de wa sugan wa ni pe
1: ala ni wonu wonu le ko lo wo bo se sun na le n to su to nsu e ti mo de try lati ba mnu to ba ma logun yen na so mo pe o ma nilo lati ji lati jeun igba ti o si ki gan o n so mo to le jeun loju orun
0: shut up awa wi lasan lasan se nu egboro ni ko bi mo ko ma le da toju e ara omo oya o n gbe jinijini ranu kiri ko se le to le da se ko si kan to le da se nbe ko tun wa logun fo omo lodogun yen
1: mi to ba o ma nilo lati je
0: iru obirin wo ni e papa
1: o ma nilo lati je o ma je unna ki to logun yen fun mo de gbodo observe pe ko sun dada ko ji
0: o ma we ni gboro lenu oh my god bi a o mi se soro bi a ko to banu o ye ko je nko to logun rara o ye ko ti fast bi 7 days
1: ki won ni ki se ba se ki won ji bayi so ma le jeun
0: Abi ni mo de fe sa kini mo ri ti mo fi fe na
1: nitori mo
0: kino attract me ti mo fi fe iru e na se mo ma wa ji bayi ko birin ma ni clear cut decision
1: o mo wi pe to ba nsun be yen ko ki somo to kan le ji be yen pe ko kan ma jeun you know him ko le down oni mo se won pe ko sun orun yen ko de ji a de ma logun yen na fun
0: mama e de smart ju bayi lo Mo mi smart ju bayi lo.
1: Ala ni mama bo se mama ba mi so
0: koko.
1: Mama bo se mama ba mi so ro.
0: Se bawo mo se ma bayi so ro.
1: Emi nikan ni mo lomo ni emi se iwo nikan lo lomo ni
0: ninu lomo. Mo se duty temi ti mo de jade lo. Pelu ireti pe iwo wa nile lati ma take care omo yen. To wa wa nle bayi na nsin bi alaisi.
1: Of course mo n take care now.
0: Bo se take care won niyan. Se bo se take care niyan. Hein? Abeke
1: Okay, boy, I just cannot do that.
0: ko lo se kini
1: kin lo je abi bawo ni mo se fe se
2: o bi a mi se fa bi
1: o mi o mo bi mo ti ati se fe se omo ti o le su for days
0: awon afa to wa nile anlua latopolopo jo si won ni ba mi si se lori oro e bayi wo bo se nfa jo abeke
1: o ma ni mi lara o
0: ki lo se gan
1: ki lori to mama ba mi soro o ni mind awon omo e ba wa nbe wa kan ma ba mi soro
0: o le moru ya ton ni ka won na le kekon lara e pe iwo smart o ye ka won smart reason dem je soro loju gbogbo won ni
1: okay to ba je pe mo jinsin pe ko wa jeun ti o ba de wa jeun yen bawo la se fe logun na fun
2: igboro so mo jinsin ko wa jeun ti o ba de wa
1: jeun because you know him pe o ti mo pe ko ni le jeun jeun
0: control e to ma so pe o jeun ko de jeun na niyan kini mo ma wa se
1: se ma wa tun ro ni
0: egboro ti abi amo so o wa soro bi ma bi bebia
1: je ki lo ji wa ngba yin
2: o de ra omo to smart ngba yin o asi se buruku lele o ka so pe mo mo pe to ma pada gbe ya be keni mi ni denbe o arugo e ba wo lo se ma wa ri nsin ha chai chai chai chai chai

in fact o ti sun mi to ba je pe mo mo pe bomo okunrin se ma ri later ni mi kuku ni tele lai lai o te wa sibi ti o ti le wo yin le o ma disgrace yin anywhere anyhow ka won re wa nbe bai ko se mistake kekere kan bai o ma pariwo mo e bi gba to ye pe eyan gbodo se be gan so mo odo awon mo yen sun wa leleyi se ju won bai la ma wo mi nle la ma ni ya yin e ma ba ya yin soro awon mo igan gbonju e lo o ke yan ma le se mistake kekere bai gbogbo e lo tobi loju oko mi ta ma wo yan nle ah kini o fun mi ni proud fun mi ni baba nla wahala lojojumo inu mi o kin dun mo de pe mo de so fun lai mo ye gba pe mo le se asise looto sugbon to ba ti e fe ba mi ji atuse ti si ati asise mi wa pe mi segbe kan wa de so fun mi pe won ki se bayi o awon kan kekeke se mo wa je bi omo odun ni ah o ti su mi olohun ti su mi.

0: ki aye o to bayi o wa je olote lo poju ka yen ma le soro sibi toro nlo tori bojo birin
1: beni
0: gbogbo nkan sa ni won fi favor awon
1: beni beni
0: alaja olayinka
1: gbogbo yin na le wo fra
0: e ka sun okay won ki wa kaabo ni lati san yo mbadan okay ibi ta ti bere yen won ni owo lo birin mu abeke ati owo 5 and 6 e na ri ara ni aya lati seyin e seun famu ide moju sola won ni boda la ni wa la yin po kilo de kile ewi alani you are not a responsible person she o fe pa abeke ni you are a problem for your home agba ya oshi no tun po se
1: e gbele wa ori den fo yin be yen soro ma yen emi ti mo wa ba gbe lojojumo nko
0: e o wa gberu e leru leri ko fa ti elu e ka san
1: orun ma mo oru bi bai man
0: soro ki loruko yin
2: ajene wa lo soro
0: lati
2: Lati
0: Badan
2: de
0: na. Ni boni Badan fe o.
2: Eh ni tipa ni akamese.
0: Tipa garage.
2: Eh
0: se. Soro si bi toro wa.
2: Ma soro si bi toro wa. Se ri eni lowo ediniru. O ti eni igba ta na gba boje bi awon eyan da abe ni lohun bon ti dare lejo lana. Sa lo. Sugbon eni ya a e ma pa la lai si to.
0: O be ati mo ti mo gbe lowo.
1: O.
2: Omo ten paro ni ejo bi mo yin ejo fe won gbogbo oro ten so si utupo ju e ba ri pe te soro si te ri sada mo e soro
1: mi gbogbo e ni o bori mi lorin yo soro si mi
0: se raye moju to le yin gan sa
1: won raye
0: to je pe le temi le tan na ran moran mo si
2: to te fi lo eni suro ta te ro ye ke ti awon ne fun
1: e tu
2: wa ma sore
1: ni se mommy o den se bayi but
2: in
0: short mo in short den
1: oni champion le
0: won
1: oni champion le won
2: eleyi
1: ti ere alani
2: Facebook
1: lo se ma lo se yen fun rare mo ti save so
0: ko si wa
1: ti o ba ti fe ko fe niyan ogbeni
0: e se soro niyan sa soro niyan we ko si wa la awon eyan gidi ti soro sori Facebook to je temi to je temi en to ba ja ta ko lo se mi oni ka
1: o wa lare
0: e fun ke abi ke won ni alani efon iwa ko le yi ti ewu yi o soro nanu adeyemi oluwa to sin debora e se mi is olaitan but alani erora ma pariwo e ma pa anti abeke o anti abeke erora jabo da alani ni ekana ki ara won bale
1: mi o ti e si ijale kono bayi
0: si
1: ki o se si ijale kono
0: mu ili won ni e ni suru o Ahmed bi akan ni an wo ni fa wa lati an pe kan mo ni suru omo lara ya come adisokan abdijelil akande won ni okay won ki wanti won oni yetunde funmilayo eseun olanre miki omo ibile ese yusuf adeola eseun yetunde sulaiman adesola eseun lati ayegun oleyo ni badan rashida adaririn to adebojo yusuf bolaji jams olukunle sera omo lara Abeke o lo pana sharp anadolu okay anadolu lolo
1: osida
0: alani e ma fomi lo be
1: osida
0: mi o le fomi lo kulo ni mo se pariwo na
1: emi go ti e se tan ti
0: ku siru part 2 e wa tun da se bi oju aso ba da eyan ti e gbianju ode
1: ko da niyan obe
0: ni alani go see a therapist
1: oh yeah
0: You have brought out the real Abeke. Eku eto na si rojo
1: un lati
0: Ibadan. Mo ni fin kan se o. Kenny Ogunremi, Bodalani, mo like isuku ti yawo yin di
1: e se ko nte won lorun gbogbo won ma rojo ko lo week won si ma rojo
0: okunrin wo ni lo je pe
1: o ko mu aso
0: aso
1: aso e o sasita ko jo pa boyo
0: yawo yawo
1: abo jade o ti daran
0: ki odo fin
1: ki lo de
0: e seun e seun bakare joke yusuf isiaka oye bamiji e ka san eku eto easy okay won polowo oja anti won lati lu peju oyo alaafin e se adetola balogun alani what is wrong with you
1: oh.
0: You are too harsh and hard on this woman don't kill her she has family and beke please don't return fire for fire even though he caused it ngba de be so toro
1: de fi
0: e tun fi kini kun
1: o fe pa mi
0: amina to granti lookman fa fawe se fawe ya ni kike lomo ogun abi fawe ya kike lomo ogun de yi one yes that is good auntie abeke good of you womanhood is proud of you
1: hey you're welcome my sister I love you
0: Benny
1: kosi na to fe se
0: is too much such an ingrate man
1: mami
0: ola dipo kemi mojoyin alani kilo de wahala re po won ti kosi nu mami
1: o po
0: aba okay hababi ayobami won di duo are very funny auntie abeke e sa ku toju boda alani
1: emi so mi gan
0: won toju
1: awon parents awon parents won kan kesi mi lowo ni
0: ase
1: nkan wa la re won de wa kesi mi lowo
0: se ri bo so pe won ku itoju yi
1: e se o
0: mo
1: dupe o
0: hababi
1: itoju gidi ni o
0: ayo ba mi
1: olorun ko sanu tori oluwa e na mo bi ta won mo oluwa e na le de
0: okay se ri dairo e se gender mi iwo iwo tun ni eja agbomola bodala
1: e
0: ma wori ja
1: won pa la kekeke
0: oja mo munisola daramola okay fun so ige e seun wumi bolula mi di e se olatunji yusuf bolanle ogunkunle e seun bakuna ni mo rira ifu ta kari to abiodun iya beji lati sogbo won ni eku eto kon ni baje fun yanti abeke enu yi ti muju ada fun ye yi nkan lesi o toro ki le mo
1: ba si gba teyin to ma si fe pa yin
0: e nilo lati ma pariwo mo oko yin bodala ni eni suru fun won mama abeji lati sogbo awon iya abeji mejeji se oniro bose bola e se won ki wa ku eto oni bodala ni e ti sun anti abeke kan
1: oro yen ni yen to
0: eyin le fa
1: e ja ma lo le wa
0: ibi ti o monu lo
1: se ri to ba ti je pe oko lo nsun yawe to nsun sun to ba ko giri nkan ma sele o to ba de si wa je pe yawo na oni o sun oko e lona ka bo na keji nkan ma sele ti yen na ba de bi ogiri o
0: ta ba mu je le
1: e ma je ki ti o da e wa je ko mo wa lara
0: mi ma yen ma farada
1: tabi ma yen asa mo kokole ko si nkan to fe se oh god
0: ani risun le
1: o di cho lote yi a fi chochogun yen lose ta wa yi lori eto ta pe ni ki la ri gbo to ba si dina la tosun la ki la ri gbo o si nte si waju amo riri be se feran wa fola shade ajala on loruko temi ti mo je emi labeke ipade o tun do se to nbo lori eto kilarigbo
0: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje lagbara lowo olohun o tun di ni ojo aje monday to nbo ke to pade awa e pade fola kemi mighty ati oko re asiko yi
1: yes go
0: akin akin emi
1: yes go
0: lola ati otun lala
1: yes go
0: fola ke nkan paaro nkan paaro
1: iparo ọkọ ni ẹni ẹlẹni ẹni ẹni o da pe bẹyẹn o da pe ibẹyẹn ẹsẹ
0: kí
1: ẹ máa parọ yẹ mo máa parọ wọn gan
0: sọtọ àdá pé o lọ lo summer mẹ
1: sọtọ èmi gan mo fẹ parọ ẹ gan
0: àwọn tó wà ń ta náà pọ
1: o wà la ẹ
0: ṣìkítọ jẹ o bóde kó o wọlé kí ẹ yan kó wá tilẹkùn mọ
1: èmi ò ní bóde ìwọ ló bóde torí tó bá wà padà wà mí ní ìdààmú ojú ẹ̀ wọ́n á bọ́
0: ẹ jẹ́ ká fi àyè ilẹ̀ fún jìkítọ̀ my darling wife tí bàbá ìlú òyìnbó
1: bàbá ìlú èbò ṣe ń gbọ́
0: my baby
1: bàbá ìlú èbò ṣe ń gbọ́ ẹ wá fọlọ́pàá gbé ọmọkùnrin

0: Remi nkan kan gbe mi lokan
1: ibo
0: won ni o dabi orin laye ka ifele oro kan gbe mi lokan nke fuke
1: gba
0: oro kan ja mi lokan ni ara mi ata o gbe mi lokan gidi gan ala bia Oh my God, iṣẹ
1: ti won ran won
0: ti won ran won
1: nto ban wa lati nu ran ati ile won age bi inu won pe awon o ni ore ofi olori sugbon eni an sa soju e ateni ti mu gbalegbe yen won fe re wale
0: remi
1: won fe gbe subu
0: o ni sori buruku
1: laye won fe gbe subu o
0: ni a ni je to ni je tai sori a o ko be lo wa won ara ile na pe so se yin ri so sele si yin ri se se experience e ri bi aso loyinbo
1: manti
0: Remi
1: eh ko se gomina ti fe subu
0: ni jeta ma gbo asoju
1: amugbalegbe eh
0: ninu awon ikan ilu so gbo ma ni oleselu gbo ma ni awon ikan iranse olorun woli nla nla won ma ni now
1: won gbodo ni tori o leku giri lodo baba
0: o se
1: wa koko gba nti an pe pass
0: thank you
1: to fi mo pe number e
0: ijo je mo pe opolopo igba awon gangan le ni bi tin pomo re lewe
1: o le odaran to somo ni daran si lorun
0: wa be lorun pe kini mu ri
1: olorin odaran pa ni daran
0: o ni sori buruku re ni ni jeta un ni jeta yi ah baba wo le e ka bo o ba ni a omo kunrin re mi ati re mi ko yi mo le mi ni ah amun gbadun yi keje nko alafia lo wa o na de tan ah won inu mi dun si o wo oba po amun balegbe lo bo mo kunrin o
1: okay
0: amun gbadun lori radio
1: o na si ngbo
0: bo se ndari
1: baba tin so
0: eh bo se ndari eto ye lowo lo ba mo feran epo ni ko fun e ni account e je nju kankan si ke fi appreciate iko lo so lorun la ni to loruko o njoje mo pe asoju amugbalegbe de wa o ni ah oga wa se wa pa o enun account yin wa won ni kin fun yin ni 50,000 fun apere ma gbo o
1: apere ni ke se po waye be
0: o yo ko se owo gaga o
1: mo ri ko le o
0: mo ba ni ah oda mo fun yin ni account
1: oh ma se le se
0: ke emi kan tun wa kan to mi wa pe e se lo ba ara kunin gan
1: abi fura re
0: e ti e so bo mo te fe tun lo ba gan o ga tu se o ma eyo sa lo kiyan ngba ton ti
1: lo
0: ti ranse wa
1: o sa lo dupe
0: e so se ti
1: ri nti a se
0: ni account pe ti mo ni ko wa gba asoju mi mo ni be ni bo mi ti fun won e fe kan fe mi gangan tori mo ni ko wa bayin bi me ti mi ti fa soju yen o tori mo ni ko wa bayin o gba wa pe ko ti e se gan lodo e mi a fun but pe te ti wa sodo mi yi o ye e fun mi direct
1: o
0: wa fi se direct entry
1: come je hand to hand come lo je pe ko mi ni o sori mo
0: o ma soro ni mo ti ni ko wa bayin kin kan fun yin ni 100,000 o tun mo si pe ka ni mo ti fun
1: baba
0: bi asoju 50,000 lo da fun mi o re meji gerege ni
1: ko se lo na
0: a wa lo ba oga pe mo ti 100 si won o
1: be si ba mi so mo
0: be si ba mi
1: se ni se ni yen pe won e wa doju
0: a wa ni oke o ya gba tabi o ya ninu owo owo re ya yo kuro nbe
1: e se wo ki anje
0: o ti geran
1: e se wo ki anje o
0: eleyi ke sariri so re ni o oro jeta lele now rembajide wa woru be
1: no la be no to je pe eni ti eni yen fe ri gan lori sugbon tori pe won o je ori ngba titi nwa tin poyi tin wo ko tin lo ori ofe wa wa poju koju won ri eni gan gan
0: eyan ra le se o se yin ri
1: e ma ro le ni e me pe wa o
0: asoju amugbalegbe
1: nbo ni an ti gba egbe wo nbo lo
0: awon ekan tan tan lawon ekan lu
1: o ja bere lori governor be ba re governor e sara mu amugbalegbe kankan
0: amo

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: korin
1: oruko mi ni abosede adewumi ti gbogbo aye mo si omo ara
0: abosede
1: abara ko lo bi asa
2: ba lo ma ara ti
0: ja lo ma ara ti wa
1: o nje oruko mo lo nlara ni baba mi o
2: mama lo lorin ni abi baba
1: enikan ko nse lorin sa
0: e se wa je bere ti wa ro lo ni bere ti wa mu ni wa
1: anu ni sa
2: akorin ni ni le se we ni abi gba ti en dagba ni mi si orin wonu abe ko orin leyin enikan
1: gege fun ori ofi olorun abi orin mo mi ni
2: enu ajele ba
0: abi orin mo yin so ma nbe orin mo yan ni
1: o se se best
0: lati bi odun de ti wa discover ayin te ti da duro te ti ni ministry te ti ni band
1: officially o ti to odun mewa ti mo ti
2: yo ba program sa e ba wa tun mo officially
1: okay pe eyan n jade gangan funra lara re o ti to odun mewa ti mo ti n jade korin be ni sa
2: lowo lowo bayi
1: be ni sa
0: ita ba wa bi abosede omara ki lo n fa imisi yen to be yen lori stage te ba wa in te foju wa ri ehan wa le mo nje ta tan olorun ni gba
2: o re le ma bi ahan o le mo
0: o fe ran wa le mo pelu rin
2: ale abosan abaro
0: la ro lodo ni vision
2: okay iwo lo tele ebe
0: mo dede mo dade ile
2: ni ti lo sun le
0: lojo saturday
2: okay eyin to bi
0: hello la la fi akobo mi de fe bu ere ni o ba je we mo lo ba je ki we mo lowo o
2: mama e wa ra bu mi loju e leyin alejo mama e lo ku to fe wole tori mo celebrate saturday
0: wole fun kini
2: eh
0: ki mami ki ba mi fe se lori
2: to o mo celebrate saturday apariwo
0: lori re
2: special package
0: lori re o mi se
2: o ka gbe lo bi alala
0: o la la ba play oni bossy ade mo ni bossy o ma ara jari ba play bossy o ma ara

0: kaabo pada lati ka polowo oja wa eja se ni papapa so bu mo le ngbo lagelu 96.7 fm lede tin gbo edakun alaba lati akan pe mi pada leyin eto 5000 naira la ma fun yin o abasi jare abasi latakan alaba na alaba olomi lo hun wa ke dan bere so bu mo olorun o la isu pon lo se abi je kini be mo yes eje se bayi eja gba pe lati le hello
1: mo
0: ti wole
1: hello
0: ekurale ma
1: abileko adepoju lati olodo ni
0: oya mama abileko adepoju lati olodo
1: ibere ketala
0: ibere ele ketala
2: ibere ele ketala lo bayi won ni are onisegun obasanjo nigba ti won fi wa ni ori oye won ni ke daruko owo merin ti won print odun ti won de print won
1: 1998 100 naira 100 naira 200 ni ya 2000
2: odi meji
1: 2001 500
2: odi meta
1: 2003 1000 naira
0: mumba ya hello
3: hello
0: e ma kuro le
3: yes ma
0: lagelu fm ni mo tin pe yin mi o men to ya phone yin lo to fi ta cash e abe yin se eyin le ta fun ra yin ni se ti jeri se jeri
3: mi jeri sa
0: jeri but e ti je bayi o
3: so
0: oruko yin adugbo bo le wa ma
3: ile ani mo ti
0: Ilora.
3: Beni.
0: E ti je 25,000 naira.
3: Ah, hello she.
0: So, awon customer care wa ma pe yin.
3: All right.
0: Se gbo.
3: Okay, sir.
0: Hello.
1: Mo wa pelu yin.
0: Oya.
2: Ninu merin te daruko yen meji legba. Egba meji. 1999 ni won print 100 naira. 2005 ni won print 1000 naira notes. Se ti yeyi ma.
1: Ode. An
0: ke po ni. Se gbo mo mi ko la nko. Se awon abere kan wa be n ta ti dan.
2: Abere kan wa le ta ti dan.
0: Oya e ja dan gbogbo e bayi ka le ma lo.
2: Abere wi pe awon lo igbo ipede kan pe eni to ni fon to le kona. Awon ni kini fon kini kona. Ko lo titi ati bere bere ri ta oyin ba n fokan ba wa lo. Ifon o ni bi nkan to ma n le si ni lara. To ba dabi kokoro. Imi le dabi kuru na ikona na ni agu ara wa ta ma fi nko ta ba so pe eni to ni fon to le kona ta ba wo a je pe eni to ni soro to ni ona bayo amo ni to e ka ma so pe bi won ni fon won le kona en to wo yi o ka irade osun yi bo ba ti e ni fon o le kona to ba ti e ni soro o ni ti o fi tan bo ba won se ma so pe eni to ni fon to le kona instead of eni to je pe bi oni fon oni ikona ko ju be yen lo
0: e se o e wo je kan wa mo mura ti ma lo ba yen ope pataki lo awon to nfun wa lebun alaga ta oni gbogbo to gate baba e se o antoni bodorin antoni b akin akin o eni ri wa laun mu iwa michael falawon ladejo baba e ma se Abiola yari yari baba albarika ese akin o Alaji Kabiru yaro gbogbo eyin te ma nfun wa lebun kan si keji amariri yin o ese o ojo monday lemi ati yin o tun ma pade lori eto sobumo loruko loto eto yoga wa kebugi ati loruko igbimo alase oludari ikanni yin mo nkin pe kayode Ade osun ni fi san ko yawo e ma ba yan ja to bi la ba ja yo ma ya fe nbe nbi pelu mi oya olamile confinity dagbere ka mo lo
2: lati o dagbe bere yan kan na ta bere pe Nigeria Prison Yard bi ojo wo ni won yi pada to di Nigeria Correctional Center August 2019 o ni are Buhari lo yi pada kuro ni Nigeria Prison Service to the Nigeria Correctional Center o se je ni titi ojo aje monday ta tun ma pade lori to yi ni kete ti ago 4 ba ti lu tin ba ti ka iroyin ede yoruba tan olamile kan olawuwo infinity lo ko mi
0: eni to je lori facebook mo ti se owo si o kogo esther mo ti se owo re si in lori facebook abasi lati akoran na awon na de pe mi 5000 naira ope pataki lowo gbogbo eyin te wa for the 2026 annual concert ti ade osun kayode new vision iyan ni se ti arogbogun mi lojo sunday to koja yi e se o adupe o amon lore o olodumare yo je kajo bara wa pe o dabo

0: agba tem bembe on tesin lanfani ati gbo wa eh oya e ma bo lori kan Facebook bi nba ni na njo lori ome ebi mi lere pe ki nbu eru re wa ni ja lanfani ati lo audio re o eni tin be ni kan Facebook wa lohun se se won ba lana ni abi Australia abi dame yo ba je oja oran yore o
1: ebi mi lere pe ki nbu
0: jen lanfa ni ati lo audio inu awon foran ti o n play ye ti o n lanfa ni ati lo ye kini awon olagba apo olagba apo olagba apo olagba apo jen lanfa ni ati

0: 0241-4249-1006. In lojo opo mejeje ti oja si apa abi. Oran ya len wo yo oja ti kon da da. Ton kalu ku si nshoro aje mbe. Ohun ni jona guru guru ten wole kane Facebook oye. Hello. E kuro le o koyan ati bi te ti npe. Oya.
1: Hello.
0: Baba Beji.
2: Bene, ala Baba Beji la tojo lo mi academy.
0: Oh ya.
2: E da ko. E oju de mi fi wo. Aliko ojo la wa. Ke se nu erun. O de si olonje. Ta ba so pe boya ko ran ti pana. Abi na ni. E ja woju e dada e ja fu wo kini e dada o. O si eni tin tan je mbe. Awon olonje ma ngo nje wa ni. O si bi tun tin danu je mbe. O si pe boyan muna de. To diye bo le yan meto se du meji meji so diye bi oju temi fi wo bi ani pe won ma so na si ni
0: alabala to lo mi sowe iyan wa le finu fi do so na si oro aje ara e
2: bo da se
0: un
2: o
0: le
2: se pe enikan lo se so diye ti eniki won fe da se ri afu to wa keju ma lowo ti o wa mo bi o si pa mo
0: e
2: ti so yan o so yan lo diye baba awon ororun yan aba won kedun olohun o dun won nu
0: le
2: ri bi so awon alaro bo hun ibe fun gan mo ma gba be koja ko lori pe kan mi ko si bi ti oko le gba tan ba paaki titi ki tu won fi na waya ona je ibe ti funju o le ba ja la bala to lo me ku to
0: asun ha hello
3: dare ya to pepe
0: baba
3: e kweto
0: e kaabo o ko yin ti ja ti bi te tin pe
3: aja oluma to gbon jagbara lo lata si jire le wa
0: oya
3: o oro lojo ni o bo wa dun won ninu
0: to
3: fufu re me fun won
0: amen
3: oro na je le se di na ojo na
0: o
3: ti se won gege bi dogbe do soro ta soro igba to je pe awon kan to rawon eyan ikapo yan je nu mo daru ba bi gba won pa won eyan kan gan ni a je ndu na soja igan o ya je bi gba je ba lo le tan je ti mo pe ni body o si be ba lo na wa njojojo pa pa gan gbugbo oja lo ye ko ni awon je npa na pa na pa na a ye ti lo ye ko wa nbe o ba lo mo joro o wo daru
0: amen esun te pe te dasi o kan nikan ta lanfa ni ati mu pe re se ko to di pe atata popo ko la pa bi niro le to ni hello.
2: Sir, Brianna, you look for a new one. You are a token.
0: What's a bear? What's a bear?
2: I never got a problem with a token.
0: What shall I be?
2: Diana, then, as you go to Nanny. So, you are cool.
4: Saida ta okan lati ori okada
0: oda be
4: esun
0: asun
4: eri ni pe kono sanu wa ni apa bi ta wa ni lo so awon modaru kan wa to si kari je ni baje ni won pa pa ju lo laarin oja tori awon oja yen oro yen o gba ifunra si lo so o ye jazz class ko gba tawo yan ba lo le iru nkan be ma nsele then we mo pe looto nkan iru nkan pajawuri bayi o le ma sele je kankan sugbon ye ka wona ta bi ma do la re ni ki o fini gajara lo bo e sele yi awa ni kokon la wa laye now so bo je pe de se pano pano e na e wo ru de se pano pano nisin so wa lo nbo nkan kokon wa ko gbe omi dani keto enu ona we bi pano ni moment won de yen to ba pe won gbo mi dani o se se ko ma le to be yen so ka ma de ka ma samay lati le ma do na nkan to ba ma sele ko lo

gbogbo si o yi oruko jesu yo deni le waju e ni kiku ara won jo won ku ara won jo mami o te man dun ile olorogun ni mo ti wa mo mo tan pe ni pe kan kora eniyan jo nigba kan nigba ti mo wa kekere ti awon iyawo meji ti en kan ba n be ni kan ja awon yoku tan ba ri pe eniyan bo yo fire bo sako awon yoku ti won binu bo ti won le face e won wa parapo o sele nigba jesu sa won ku ara won jo Herodu ati Pontius Pilatu won iso re nigba kan ri sugbon nigba to to akoko lati pa Jesu won di ore apapa dodo aroba katayaba gbogbo eni to ku ara won jo fun isubu re gbogbo awon tiri kisi papo gbogbo awon ti ote papo lati se omo eni jaba lati gba ise lati gba je lenu e olorun ko fi ara tu won ka ni kiku ara won jo wa ku ara won jo ni digital wa diete gbogbo eni to ku ara won jo si o uya kan subu nitori ti e oruko jesu ko si o ija ta se si e ti o pa o lara gbogbo agbara ti o ta re gbekele ko ma ja won kule gbogbo ipa ewe ati egbo ogede ati afose ti awon ota re gbekele ko ma ja won kule ko si o ija oloro ti a se si o ti o pa o lara gbogbo ahan to dide si o ni ajo ni o subu la o fi gbole gbogbo eni to nda elejo gbogbo eni to soro re fun ti o te bere boya o to ni to ti dite si o iru e da be kan de ni le niwaju e aya yo pa awon ajoje me gbogbo awon emi buburu ti ma wo na ta re lo lati se o nibe gbogbo eni to kora won jo lo de si bi e ma dile ko si o ija oloro ta se si o ti o pa o lara be ni oluwa wi kiyesi ni kiku ara won jo won ko ara won jo sugbon ki se nipa ti e enikani to ba tori ti e dite mo like ese yen sa Isaiah 54 verse 15 enikani to ba tori ti e dite yo subu ni tori ti e mo palase mi o dalaba oba o ki daba ase ni oba ma npa rapokata ya pakuri kasaria mo duro gege bi patino si olorun mo duro ninu agbara olodumare mo pa ni ase mi o dalaba eni ba ko ra won jo tan dite nitori ti e kon subu nitori ti e gbogbo awon to dite si baba re tan de muje lori e won ma de ni re gbogbo eni to dite si iya re ti won muje lori re won ni muje loruko jesu e satan ba ni eyan dite ki ise enikan bo ma nbere ni eyan meje eyan meta eyan merin ta ba so ko won dite ilu ma dite si ilu omo iya ma dite si omo iya oko ma dite si aya re ta lo ma furu ejo aya re ni bi apalo awon ko ni ogbon gbogbo awon lo tete koko re ni ogbon buburu lati se oni jamba ni oruko jesu kan subu ni waju e gbogbo awon to nko aya re si o tan dite ti aya re fejo sun ton wa dite mo se ma se mo se ma mu e kanle ninu ipadogo ko subu nitori e ni oruko jesu awon to ba dite si o wa subu nitori e gbo mami ko so ija oloro ta se si o ti o pa lara ti won ba ko ara won jo ti won lo irinse ode lori aye e olorun ko ba agbara won je kan dile ni waju e aya yo pa joje mi gbogbo emi buburu to nsise bi lori aye kan denile gbogbo ona lo jasi Governor Church International ni felele belo gbogbo ona to nbo lati felele do jasi challenge bere di odo won se ona nibe lowo lowo bere di odo so pe Governor Church mu lo eye mejo kin jasa won mu e debe gbogbo ona to jasi express Ibadan si Eko so fun won pe after soccer ni yana felele ko duro nibe awon olokada mo be daada won ma gbe edebe so pe Governor Church ni felele be loni ni number to ma pe mi si 08033542436 08033542436 tabi 07045939513 07045939513 bi o si tin pe mi ile ko anu de ma si fun o

0: ètò agbára ọ̀rọ̀ yìí wáyé láti inú ìjọ CSC Power and Authority níbi tó lu àti ń lo wòlíì Olúdàdé Adédèjì àyànfẹ́ tá a fi ṣe àkókò ìran láti fi agbára ọ̀rọ̀ sọ gbogbo lórí búkúdo lórí ire níbi tí àgágbé ń dọlọ́mọ tí arúgbó ọjọ́ sì ń sọ gbogbo ọ̀pọ̀ ẹni ẹ̀yìn dẹni iwájú àkókò ò sì ré o Wednesday aago mẹ́sàn-án sí aago méjìlá wákàtí ọ̀nà àbáyọ Solution Hour a lè rí wòlíì láago méje sí mẹ́sàn-án kí sì tó bẹ̀rẹ̀ tàbí aago méjìlá sí méjì lẹ́yìn ìsìn Thursday ìsọjí ìrọ̀lẹ́ aago mẹ́fà sí mẹ́jọ Sunday aago mẹ́wàá sí aago méjìlá àbọ̀ àkànṣe ètò àtoríṣe ọjọ́ mẹ́ta tó parí oṣù kọ̀ọ̀kan òru agbára Friday tó kẹ́yìn oṣù kọ̀ọ̀kan ó yá wá gbéra ńlẹ̀ kó wá gbàre lẹ́sẹ̀ Jésù pẹ̀lú agbára ọ̀rọ̀ nínú ìjọ Christ Apostolic Church Power and Authority number 2 Soyombo Street off Kola Road Àpáta Ìbàdàn pé wòlíì sórí aago 0059152504 àti 0032592001 àkókò tó ó yá dìde wá gba ìṣelógo nínú agbára ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa yóò ṣe é ṣe o.
1: Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Mo tún wí lẹ́ẹ̀kan sí pé ògo ni fún Olódùmarè. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olúwa Ọlọ́run ayérayé, àwa gbé ọga nítorí ìwọ ni Ọlọ́run. Bí a ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ lónìí, Olúwa tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ sí wa. Olúwa dá wa padà sí ọ̀dọ̀ rẹ, àwa ó sì padà sí ọ̀dọ̀ rẹ. Olúwa yí wa padà, àwa ó sì yí padà. Jésù Kristì, Olúwa wa, àmì. Jerubbaali, Jerubbaali. Kí ni ìtumọ̀ Jerubbaali? Ta ni a pè ní Jerubbaali? Nínú ìwé onídàájọ́, orí ìkẹfà, Ọlọ́run bá ọkùnrin kan pàdé, èyí tí a ń pè ní Gídíónì. Kí ló dé tí Ọlọ́run fi bá ọkùnrin náà pàdé? Nítorí ilẹ̀ Ísíráẹ̀lì ń bẹ lábẹ́ ìsìnrú ọ̀tá wọn. Sori, orílẹ̀-èdè Ísíráẹ̀lì wọ́n wà ní abẹ́ ìsìnrú ọ̀tá wọn. À ń pọ orílẹ̀-èdè Ísíráẹ̀lì lójú. Nítorí náà, Ọlọ́run gbé ìgbésẹ̀ láti gbé ẹnìkan dìde gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́ ní ojú ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n gbọ́ kinní kan o ní láti mọ èrèdí rẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Ísíráẹ̀lì fi ń bẹ nínú ìlàkọjá tí wọ́n wà. Sórí gbogbo ìgbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá ti gbójú kúrò lára Ọlọ́run wọn, gbogbo ìgbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá ti gbàgbé Ọlọ́run wọn, dandan ni kí ọ̀tá ó pọ́n wọn lójú. Èyí ló mú mi rántí ohun tí Bíbélì wí nípa rẹ̀. Ísíráẹ̀lì ti gbé ohun rere sọnù, ọ̀tá yóò lépa rẹ̀. Ísíráẹ̀lì ti gbé ohun rere sọnù, ènìyàn ti gbé ohun rere sọnù. Jókòó ní ìṣẹ́jú kan, wo inú ayé rẹ wò. Kí ni ohun rere tó sọnù lọ́wọ́ rẹ? Bọ̀dá olórin yẹn kọrin ńlá kan, ó ní ohun rere sọnù. A gbé ìṣúra alágbára lọ nígbà tí ènìyàn sùn lọ. Ìbáṣepé Ísíráẹ̀lì kò kúrò lọ́dọ̀ ẹlẹ́dà rẹ̀, kò fi ohun mìíràn rọ́pò Ọlọ́run rẹ̀. Ọlọ́run rẹ̀ ìbá máa jẹ́ nínú ayé rẹ̀. Púpọ̀ ìṣòro tó wà nínú ayé ènìyàn lónìí, àfi ọwọ́ ara rẹ̀ fà ni o. Ènìyàn ló gbàgbé Ọlọ́run rẹ̀, ènìyàn ló kúrò lórí àdéhùn òun àti ẹlẹ́dà rẹ̀. Ni ọwọ́ ìnà Ọlọ́run ṣe di ara rẹ̀. Nítorí tí ènìyàn gbàgbé Ọlọ́run, Ọlọ́run sì gbàgbé rẹ̀. Jọ gbọ́ kinní kan o. Orílẹ̀-èdè tó bá gbàgbé Ọlọ́run, Bíbélì mi wí pé a ó darí rẹ̀ sínú ìpọ́njú, sínú iná. Bí orílẹ̀-èdè kan bá gbàgbé Ọlọ́run, ìnà Ọlọ́run kò lè ṣàìsí lára rẹ̀. Ohun àkọ́kọ́ tí mo ń kígbe rẹ̀ nìyí. Ìjọ ní láti padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí ìjọ bá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ìjọ lè dá orílẹ̀-èdè padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kí ìjọ tó lè padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, àwọn olórí ìjọ gbọ́dọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Níbo ni àwọn olórí ìjọ wà lónìí? Ohun tó burú jù ni wípé àwọn olórí ìjọ ló sọnù kí ìjọ tó sọnù, kí orílẹ̀-èdè tó sọnù. Nígbà tí àwọn olórí ìjọ sọnù, yala nibi ti won tin wa owo nibi ti won tin wa oruko nibi ti won tin wa okiki nibi ti won tin wa agbara of course agbara ohun na se bi owo tabi oruko tabi okiki ni won fi le kiri nigba ti won pade re won ti sonu sugbe ma gba pe pe eni to sonu ko le mu eni to sonu pada wa eni ti oju re fo ko le ran eni ti oju re fo lowo o oni jesu oluwa wi nipa re pe afoju n fi ona han afoju awon mejeji yo ji sinu ofini o igbese ti olorun mi pe o si lowo lowo yi ori la ede ni lati wa ara re ri opolopo isele lo nsele si eniyan laye o fi gbogbo re se bi ota re ohun ti a ti se ni ona to wo a o le da pada bi a o ba pada lo sibe edi ni yi te fi lo sam yi lodi ni sam to so npe bi ipile ba baje kini olododo yo se mo ntenu ma lojojumo bi ipile ba baje e so fun olododo bi olododo ba ti ya ole e so fun olododo bi olododo ba le sise kara e so fun olododo bi olododo ba le gbadura e so fun olododo bi olododo ba le tele ilana itoni olohun olodumare e so fun olododo bi olododo ba le ni suhuru ohun ti olododo le se po sugbon olododo ti o le gbadura olododo ti o le tele itoni olorun olododo ti o le farabalẹ ko le ri ona abayo ni orita ti a wa lowo lowo yi eniyan ti gbe ohun rere sonu kini ona abajade re eniyan ni lati wa ohun to sonu lowo re kini eniyan sonu ni iran yi ki lo sonu lowo re ki lo nfogun ja o gege bi omo sebi iwo na ni eni na ti oluwa bada majebu nla ni sebi oju re nto ni ibere irin ajo re sebi owo re na lo nfi gbogbo aini re lo nyonda o ti onilo le olowo o ti a se a di ota re bayi nitori pe o ti yi nkan kan pada loju ona re pelu olorun gbo ona bayo yi ohun akoko ni pe eniyan ni lati pada si odo olorun bi o ba nfa ibasepo re pada pelu re number 1 pada si odo olorun nigba ti o ba pada si odo olorun nigba na wa rin ni ilana re nigba ti o ba pada si odo olorun nigba na wa rin ninu ife re nigba ti o ba pada si ona olorun nigba na wa ti ohun ti olorun re n beere lowo re gbo a o le wa ninu ese ka ni ki ori ofe ma po si israeli ti sonu ninu ilana olorun olorun ta won si ota won fun odun meje sugbon nigba ti akoko re to olorun gbe enikan dide fun israeli eni ti a pe ni Gideoni gbo alaye yi sori ni gbogbo igba ti eniyan ba ti ba majemu arin ohun ati olorun re je 1 ibasepo yo baje itoni re yo kuro sugbon ma ranti pe ife olorun a ma pe eniyan lojojumo bi ti omo ninan kuna ife olorun a ma pe eniyan lojojumo pe asako pada wa sile nigba ti o pada wa sile paso olorun yo bere si nina kini eredi re ti paso olorun fi ma na omo ti o sa iboro ki se lati pa sugbon lati da pada wa sile nitori ife olorun fun aye re nigba ti eniyan kuna sugbon ti igbe won de odo olorun anu israeli se olorun mo le so fun o wipe anu orile ede yi se olorun lowo lowo anu re ti o n gbo ohun mi yi se olorun olorun gbo ekun re nitori abiyamo ni eniyan wipe olorun ti gbagbe mi olorun wipe emi o le gbagbe re eniyan so pe olorun ti ko mi sile olorun wi pe abiyama le gbagbe omo inu re bi ti ki yo se iranti si jesu olorun orun wi pe bi o ti le gbagbe re emi ki yo gbagbe re si desu bo bi majemu na ti tobi to olorun wi pe emi ki yo gbagbe re eyi fi han pe ninu ila koja re ojojumo olorun boju tu o e wo on to sele si omo ninan kuna ninu ila koja re olorun si boju to okan baba re nbe lodo re nitori pe ni kete to pada wale lojo na gan ni ife baba re tewo gba lojo to pada wale lese kese ni anu baba re tewo gba bi iwo na ba le pada wale loni olorun duro de o mo nba so lori jerubali ife olorun farao si israeli lati odo gideoni tani gideoni okan ninu awon omo okunrin alagbara ki se pe o na mo olorun gbo kini kan baba re gan ni baba lorisa bali ni ile israeli ile baba re ni awon olorisa ti n kora won jo ile baba re ni won ti n pa eran bali ile baba re ni won ti n jo ijo bali sugbon olorun fe fi israeli wi pe ohun o le ta israeli nu orile ede yi se iyebiye ni oju oluwa iwo pelu se iyebiye ni oju olodumare mo ni idani loju re oye mi olorun ko le ta onu olorun ko le fi o sile olorun ko le fi ota sile lati bori re olorun ranse kan si oloni wi pe iwo je omo fun ohun olorun si je baba re olorun ki gbe ni eti re wi pe asako pada wa sile enikan gbo ohun mi lale yi o se bi olorun ti ko sile ni olorun ran mi lati so fun o pe ohun ni fe re denu ohun o le ko sile aran mi lati fi ife re mule ni okan re wi pe ohun ni olorun re ati orisun re aran mi si o lati pe o pada wa sile aran mi si o lati fi ife olorun lo nitori pe o ran okunrin kan nitori re iwo na ma ran ti o ma ran ti o nigba ti eniyan sonu nigba ti akoko kikun na de iwe galatia wi pe olorun ran okunrin kan jade wa eni ti a bi ninu obirin eni ti a bi ni abe ofin lati gba awon to nbe labe ofin pada ki awa ki o le gba isodomo come on now are enikan si eniyan igbe olorun jade wa si odo gideoni sugbon won ti olorun ni gideoni o se bi olorun yo ba gba elese pada otito ni pe o feran elese otito ni pe ko fe ki elese ko segbe sugbon yo gbe ese owo re sile hallelujah be ni yo gbe ese owo re sile oluwa so fun gideoni iwo na ba mi ka lo si bi orisa baba re lo ge igi orisa na lule nigba ti o ba ge lule wa te pepe emi olorun pada ki lo sele ati fi pepe satani ropo pepe olorun lori lede yi ninu okan re ije pepe olorun si wa ni mimo eniyan melo lo ti le mo ti a pe ni pepe olorun nibo ni pepe olorun wa nibo ni ojubo re wa of course I agree with you oluwa ni church be ni ibi kibi ti a ba ti fi oruko oluwa si ni pepe olorun wa of course nibi ti a ti n pe oruko oluwa nibe ni pepe re wa nibi ti a ti n gbadua ti olorun ti n da awon eniyan re lohun pepe olorun be nibe sugbon ma ranti eyi pepe kan ga julo eyi to sumo ju pepe ni church lo pepe olorun be ninu aya re ni bi gbogbo ni pepe olorun wa pepe olorun be ninu okan re ki lo sele loni christiani ti pepe re pepe olorun to nbe ninu okan re ko se itewogba fun olorun mo idi niyi oluwa so fun gideoni wipe lo te pepe kan fun olorun nibe iwe onidajo ori ikefa munka lati ese ikerin le logun ayode nigba na ni gideoni mo pepe kan nibe fun oluwa o si pe oruko re ni jehovah shalom 25 o si se li oru ojo kan na le oluwa bi fun pe mu ako malu baba re ani ako malu meji keji olodun meje ki o si wo pepe bali ti baba re ni lule ki o si be igi orisa ti o wa leba re lule so tiri baba re joasi oun ni baba lorisa lagbo le yen o lodo re ni won ti npejo lati mu olorun binu egbo otito yi gbogbo isin to ba ti tako oluwa olorun jehovah isin ajoji ni o gbogbo isin to ba ti tako ilana oluwa olorun olodumare imuni binu ni ru isin be je si olorun isin iborisa yi bali lati fi ohun miran dipo olorun egbo sa ohun kon to wu ki a pe ni esin ninu aye loni to ba ti tako ilana oluwa olorun olodumare ki se ife inu olodumare eni to da ohun ati aye wi pe iwo ko gbodo ni olorun miran leyin mi this is very distinct iwo ko gbodo ni olorun miran leyin mi iwo ko gbodo ya ere kere fun ara re itabi aworan ohun ko tin be loke orun ni sale ile se ninu odo ni nibo lo wa ni aworan aworan ohun ko iwo ko gbodo te ori ara re ba fun won be ni iwo ko gbodo si won eyi ni ofi olodumare let me make it very clear any kind of worship that involved sacrificing to any other thing, sacrificing to whatever in the name of worship aside Jehovah the living God is an abomination to God. I must make that very clear. Iwo ko gbodo ni Olorun mi ran pelu mi. Olorun wi fun Gideoni wi pe lo be igi orisa na lule. Olorun pe iwo na loni o, oni lati koko wo pepe na lule. Olorun wi fun Gideoni wi pe be igi orisa ni lule. Leyin ti o ba be igi orisa na lule, wa mo pepe kan jade fun Oluwa Olorun re. Come on. A o le sin Olorun lori pepe Satani. Ibanuje ti mo nkiyesi loni re. Ate pepe fun Satani. A n pe oruko Olorun lori re. Tabi e fe te pepe fun Olorun. E fi oruko Satani te pepe mimo Olorun. Pepe ti e pe ni pepe Olorun yi aimo ati aipe nbe ninu re. Olorun ko si ninu pepe na. Nitori pe pepe ise lodi ni gbomisa opolopo ibi ti a pe ni pepe Olorun loni a fi oruko Olorun pe pepe na sugbon ki ise oruko Olorun la fi gbe pepe kale abairi nkan a pe ni pepe Olorun sugbon pepe Satani ni eyi ti e pe ni pepe Satani e wa n pe oruko Olorun lori re okan pataki re ti Olorun ko fi si nibi ti a ti pe oruko re. Number 2, ibi ti e pe ni pepe Olorun se oruko Olorun le n pe ninu re. Ibi ti e pe ni pepe Olorun se isin Olorun le n se nidi re. Iwo kiyesi awon omo Israeli iwe Exodus ori kejilelogbon Mose lo si ori oke lati gba ofin Olorun wa. Won ti te pepe miran fun ara won. I need you to understand this. Won ti fi yeri eti won What if you go lu orun won? What if you go lu ese won? What if you go lu owo won? What if you se Olorun fun ara won? Nigbati won mo ere orisa fun ara won. Won fi oruko Oluwa pe egbo. Eniyan mo ere orisa fun ara re. O fi oruko Oluwa pe. O so aworan Olorun di malu to nje koriko. Eni to da oju le se alairiran bi Olorun ri o ti awon eniyan yi nse Olorun so kale ni ibinu mimu na re won fi oruko Oluwa won fi fun won fi ogo re fun ere malu nitori na awo pepe na lule egbo o gbogbo pepe ti egbe sinu pepe Olorun afi ke gbe jade iwo eniyan ti o gbo ohun mi yi pepe wo lo gbe sinu aya re ti ki se oruko Oluwa bibeli wi pe Oluwa nbe ninu ibi mimo re ki gbogbo eniyan ko pa lolo Olorun wi fun Gideon wi pe lo be igi orisa ni lule iwo pelu ni lati be igi orisa to wa ni aya re lule mo pepe kan fun Olorun re oni lati tu pepe re mo je ki so kan meji fun ni pepe re to wo lule pepe re ti a so di rira pepe re ti a ko toju mo ni Olorun se kuro ni di pepe re nitori wi pe Olorun be ni ibi mimo re ki gbogbo aye ko pa lolo oni lati pada si di pepe mimo Olorun yi ninu adua ninu iwa mimo ninu oro Olorun ninu akiyesi ase re oni lati pada sinu pepe Olorun ninu iteriba irele patapata yes 26 ki o si mo pepe kan fun Oluwa Olorun re lori re ni bi agbara yi bi o ti ye eyi fi han pe there is a manner to build the altar of God. There is a manner to worship on the altar of God. Bi ati se lori pepe Olodumare wa. Ki se o ti a so pepe mimo di loni. Iwo na lo si ile ijosin loni. E wo ti a ti so pepe mimo da. Pepe mimo di ibi ti a ti jojo takasufe. Pepe mimo di ibi ti a so di ile ere alawada. Pepe mimo dibiti enikeni legun lati so ohun to to ni enu re ti ko si ogun Olorun ninu re idi re ni yi ti Olorun jina si pepe re Oluwa so fun Gideon wi pe be igi orisa ni lule mo pepe kan bi o ti ye Gideon se bi Oluwa ti wi ma ranti o bo ti ndojo keji ka si waju ese ikeji di logbon nigba ti awokunrin ilu na dide ni kutukutu si wo ati wo pepe baali lule a si be igi orisa lule ti o wa leba re a si ti pa ko malu keji rubo lori pepe ti a mo won si so fun ara won pe ta li o se nkan yi nigba ti won tose won si beere won si wi pe Gideoni omo Joasi li o se nkan yi nigba na li awon omokunrin ilu na wo fun Joasi pe mu omo re jade wa ki o le ku nitori owo pepe baali lule ati nitori ti o be igi orisa ti o wa leba re lule Joasi si fun gbogbo awon ti o duro ti pe eyin o gbeja baali bi tabi eyin o gba labi eni ti o ba n gbeja re e je ki a lu Oluwa re pa ni kutukutu owuro yi bi ohun ba se Olorun e je ki o gbeja ara re nitori enikan wo pepe re lule lo ba tan case closed Joasi wi fun won pe eyin fe gbeja baali bi baali Joasi mo funra re tele pe baali ki se Olorun sugbon won ti ko ni papa mara ninu okan re o ti tele isina awon eniyan egbo ohun Oluwa yi o gbogbo eyin ijo Olorun eyin alufa eyin woli eyin ajirere ti e ti sora yin di ara ile na nipa wiwa oro ola agbara oruko okiki awon eniyan eyi ti ki se ti olorun olorun ko si ninu re olorun so fun juasi omo juasi wipe wo pepe na lule nigbati awo pepe lule awon okunrin ilu na dide won fe ja nitori pe enikan wo pepe lule juasi wipe enikeni to ba ngbeja baali e je ki a lu pa lowuro kutukutu yi bi baali ba si olorun e je ko gbeja ara re wipe enikan wo pepe re lule o gbe igi re lule oya kini di re ti juasi fi so be juasi mo pe baali ki si olorun come on juasi mo pe baali ko le gbeja ara re Juasi mo pe Olorun to da orun ati aye ni Olorun. Juasi mo pe Olorun o ti to ti faran gidioni. Eyi ni asiri ti Elija mo ni ori oke Kameli. Elija wi fun oba Ahabu ati ogunlogun awon eniyan pe Olorun to ba fi ina down ni Olorun. Won pe ina lati aro di asale. Ko si ina nigbati Elija pe Olorun lekan na ina Olorun sokale kila shiri re number 1 Elija mo pe orisa ko le mu ina jade wa Elija mo pe Olorun nikan lo le ran ina wa Elija mo pe ani lati tun pepe Olorun se Elija mo pe ani lati re ara wa sile Elija mo pe ani lati pada si odo Olorun nigbati Elija ti se nkan won yi o bere ina Olorun fi ina da lo ijo Olorun alaye iwo omo Olorun to ngbo ohun mi yi agbara Olorun be bi ti atijo Olorun be lodo re bi akoni eleru sugbon Olorun fe ki o tun pepe owo Olorun se emi o mo kilo nla koja o kile nikeni fi ale mo bi o ba se tan je agbadua adua wo lo fe gba wa ki gbe pe Olorun ni enikeni to nba mi ja gbogbo pepe ti a fi doju ija ko mi gbogbo eniyan baba lorisa woli pepe odi ati pepe re ti a fi doju ija ko mi wa ni Olorun to da orun ati aye dide ko doju ija ko won so mo asiri re Olorun ti won gbe ja re ki se Olorun Olorun malu Olorun koriko Olorun amo Olorun igi Olorun eniyan Olorun ikun Olorun owo Olorun gbogbo ti Olorun da ki se Olorun eni to da on gbogbo won yi nikan ni Olorun won lo ni agbara lowo lati gba o je ka gbadua Jerubali Juasi wipe eni to ba fe gbeja Olorun e ja lu pa laaro yi nitori kini ohun ti a fi owo eniyan se ko le je Olorun lailai Oluwa Olorun Olodumare mo ran oro re jade si orile ede yi loni mo ran oro re jade si eni to ngbo ohun mi ninu gbogbo ipo ko to ti aye awon eniyan yi wa Oluwa gbe won jade mo be o lati ran ise agbara re si awon okan won yi ijo Olorun be ninu ipo ko to mo fe ko tan imole nla lati fa awon eniyan re pada ki a le tun pepe Olorun se ki Olorun ko le ma je Olorun ninu aye wa iwo emi awon woli mo fe ibujade agbara re lekan si ki awon eniyan yi le mo pe Olorun ko gbagbe mi fi ara re bi Olorun bujade bi Olorun doju ti awon Olorun pepe odi doju ti awon eke woli doju ti awon orisa won dide nitori oruko nla re Jesu Oluwa wa ami
2: la la la la gelu FM jagaba gogoretio

ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni asale yi ka to sun lale ileto pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midri market gba gititun ni ilu ibadan awa la ndun ni lagelu lale yi awa la ndun ni yes fm lale yi awa la si wa ni solution fm bakan na eto ba yi si ni to ba ti bo si emi awon woli darapo mo wa ni ale yi gbogbo eyan omo olohun today is 25/08/2026 by system mummy ati daddy tin gbo mi nle osu ina mo to ndagbere o nlo gege ba se kowe e mo layo lati so fun omode ati agba pe iwo gangan lomo olope eni ti emi awon woli ba kaye to si tun wa ninu egbe ajiwo so eniyan ko mo yi o gbogbo eyin te mo yi olohun e ma dupe e jajo ma dagojo gojo si baba mi ipa nla to so gbogbo ile aye ro gbogbo eyin te nwo mi ni Facebook YouTube ati TikTok ale yi ikan ninu awon ale to yato ni ajo nki okan soso ajanaku eni ti mi gbokiji kiji oba to po ni pa oba to po ni agbara eni kan ni ta lo ndun yi woli odekunle epaphras ke se mi nikan mo wa nu studio lale yi pastor demola pastor wa ni ilu eko ni ewe nla awon na nbe nbi pastor tosin awon na nbe nbi pastor wa ni ilu oyo ati brother toluwa ni mi awon na tele mi wa bi ni ale yi bi ogo se nje ti olohun ati gbogbo awon to ntuko wa ninu studio mo fi oruko jesu ki omode ati agba pe ale yi ale ti eni nke yo kan mo fe ke ba mi se gbogbo iwo to ba mo pa laye ni o kan ju owo si to ba gbe owo yen to se gbe to gbe ese to se gbe fowo yen dupe fowo yen dupe lowo e awon kan fe gbe owo won ba won soro ni a yo won o a fi dupe lowo baba mi baba re ni mi mo na ta le gba ope nse mi lale yi ojo mefa pere loku ti osu elekejo ina koja lo ba se kowe pepe yo pomo lale yi o orisirisi nkan ni nbe nle lale yi to si yato to sira won mo si so nkan kan be ba ntele mi pe titi di ola ni olohun si ngbadua oba kan be ti won pe ni olohun to ngbo adua odo re ni gbogbo ranranbo eyin wo le gbagbo padua yin ogba jajo dupe ofe olope oni eyin eyan mi eyin mi Psalm 67 oni nigbati e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade e mo bo ni di radio yin pepe yo pomo engineer e ba nti soke ka tun jo dupe lekan si lowo baba mi ologun ajobo

mo boya wo na dupe ti e gbogbo eyin omo olorun ni mo dupe temi anu olorun ni mo mu ki eda dupe ti e ope lo pe oba tin ka imi ati eye ina gbori ile feju ejipo tabi ko yingin ojo poke bi ko yege baba mi baba ti na ni mo nki ka to si oju opo le ni ale yi gbogbo eyin omo olorun e mo mu ra le nibi kibi to ba wa kan so pe jesu o se jesu o se gbogbo eyin te nwo mi ni youtube gbogbo eyin te nwo mi tiktok facebook ni gbogbo bi enikan ni bo ni ti wo yin be lo 32 fm e ba mi nbe bi be wa si odekunle e paraphrase lori facebook youtube tiktok e ba mi nbe mo fe ki awon eniyan bi melo kan te soju e pe jesu mo dupe temi alaanu mi mo dupe temi emi awon woli o mo seun ni ale yi fun anfani alailegbe olorun mo gbe oga fun gbogbo aye to ngbo mi ni ale yi mami oluwa so fun mi bi awon meji kan ngbo mi ni ale yi mi kapaluwa na shanda kilo de to nsunkun lataro okan wa wuwo wa gbo nkan bibeli ni bi ekun peda lekan ijo wo lo layo nbo o layo nbo laaro gbogbo ekun re yo pada derin emi oluwa lu won ran ayo si oni ola bi le ba se mo bi oluwa se nbe won tin seto ele nlo je ki voice o jade lale so ni bi to ba wa kan dupe pe baba mo dupe ipo kipo ti mo wa laye mama dupe ni ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo olohun kin to tun pada lo sile agbara eyin te nwo mi ni ale yi osu kejo ni tan lo yi e se a program ni igba mesan mesan enikan ni kin lo de to je igba mesan to ba nwo mi life idi ni pe ale gbodo san o aye gbodo san o gbogbo eni to ba ni anfani lati ma wo mi igba mesan ni ke ma se are yo si pe e to ba le gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le jere ile na e wo pepe ye kan pomo ni ale yi mo ti so eyin wo le gbagbo polo nsin gbadu ati ti dola mo ni ona meta ni olohun mo gba to ba fe down adua alakoko o le down ni bo se so just like that ni ware and say sir automatic prayer automatic answer ala won to je pe bi won se kunle ti won gbe owo won soke nu bibeli mo ti so pupo ni ojo sunday olohun si da won lohun bo se ki gbe siwaju e bo se kepe o si sare da won lohun be iyen won pe ni automatic prayer automatic answer straight away atun wa ni ona mi ti olohun gba ti mo fi da won adua a kan so ni pe e to so yi wa ni suru ma mo bo da duo o le da duo fun odun meji o le da duo fun odun meta ala won to da duo fun odun pipe enikan ni bi apere iru sera ni sin ope ko lohun to da lohun bo kini kan da mi loju o pada da lohun afi gba ta abraham wo 100 years igba yen lo to fun ni isaac omo ni enikan ko ewo eni ti won pe ni rachel nu bibeli adu na duo fun igba die but ekun ti e na pada derin yin se beyan nikan eni ti won pe ni elizabeth ninu bibeli adadu ope titi te wo 80 years o pada dupe lowo olohun na ni eni ti won pe ni anna ni silo o na duo olohun pada dua lohun iya to bi samson alagbara adadu ope but kini kan be god's delay is not god's deny pe olohun delay nkan ko tumo si pe oni gbo so ma sunkun mo ta admission e ba fale ti gbe yawo e ba fale ye sunkun to ba se po ko eti yoju mo sunkun mo gbogbo eni tin gbo mi ka pe seyin o ti dide e wo woli tin do yin ntoju mi ri laye ninu ise oluwa ko to di pe church wa ndide tintin bi se ndide boy mo ti lo 25 years eni kan e ti lo 25 nu seyin inu church mo mo fi gba ballu ni emi atawon pastor kan ngba ta ba tayo tan a ton bo si di ballu a ton mo gba awon mi ti e ti so pa ni se laye kin lo si fa nigba ti nkan ba pe aye asimo fi yan sesin aso lohun so wa ni as it waiting time is not a wasting time aso needi ti olohun fi nje keyin odu bo ti wule ko feran me to like e to laye bo ba lowo o le fun omo odun mefa ni ki mo to pe ko mo wa lo awon nkan kan be to je pe nigba to olohun ba bo wo to ti mature lati ni o le mo file olowo iyen la npe ni delayed time e wa wo nkan o gbogbo eyin te ngbo mi nle gbogbo bi to lohun ti da eda duo laye nu bibeli igba ti o ba da won lohun bayi nkan to da ju ni mo fi daun
ewo Sarah ninu bibeli o fun ni omo erin the son of laughter ewo eni ti won pe ni Rachel o fun ni omo ti won pe ni Joseph the prime minister ni land of Egypt ewo eni ti won pe ni Samson alagbara nigbati olohun da lohun o n lo gba Philistine le ewo omo to lo n fun Elizabeth nigbata ayewo o fun ni John the Baptist Esa yo ti an ba do oduo nti won pe ni idaduo yi odidi orire ni kan ni eni kan ni ki le n so yi won ran mi si olale ni so idaduo e se idaduo ko le ba turn aye e ko le fun oni color ni sister yi bo ba pe oluwa so fun mi pe oni ewo sister kan oni lo pe 42 years ati osu mejo 42 years 8 months loni ta n se eh o ti n sumo 43 bayi wa wo nkan o ti se bo ti pe ni atete wole oko omo kan omo bibi ai mo ye bi lọlọmọ ngbe fu oko omo ba mo sopo osan gan mo ni olomo mo din ajo aye e ko mo se nti o bi ti e mo ti e igba to lo n ba mo di omo de nanu ye mo sunkun mo sunkun mo o ede to kereju nu bibeli oni Jesus wept oni the shortest verse so ye sunkun mo atale ilo ni won ti siwe ranti e ti an fi le mo date ojo bi e ko to dosu kejo odun tin bo mo wo bebe ti olohun o fi o da lara eleketa ti olohun mo fi da adua ni pe o le ni mi o se nto ba se eh ti o ni down ai mo ya won to je polohun ni se pe e foke de ye mi o down ati so gbugbe yi tele mo si fun yin lapere awon to olohun o da to mo to so pohun ni se fun ati so ileyi emi ni mo fun yin loju opo ti olohun mo fi gbo adua gbugbe eyan omo olohun nibi te ba wa e pawo yin po kin pase o se kigbe baba siwe ranti mi olorun emi awon woli siwe ranti odekunle Epaphras mi mo bo yo le so emi mimo di adua temi na lade Psalm 67 egbon to so ni verse 5 6 and 7 o ni olorun to ngo adua odu eni gbugbe rara nbo ko so gbon to fe da si mo ni bi olorun o ba gbo oju opo esa oju opo mejo kan wa oju opo mejo yen ni a mo to tolohun o ba down adua olohun gba adua titi dola Jeremiah 33 verse 3 o ni ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara ti wo mo ma fi ran o so olohun si n gba adua titi dola sa ni baba mi ologo ajobo n gba adua e fowo mejeji si aya yin ke n pase oba to gbe mi wa si bi lale yi olohun ti mo siwe iranti kan eda gbogbo ẹni ti n gbàdúà ni alẹ́ yìí ti n tẹ̀lé mi bí mo ṣe n fọkàn ti n fọkàn bá mi bọ̀ jẹ́ kí ìtàn wọn kó yí padà mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìtàn ti ẹnu ó yí padà ayé ọ̀padà bọ̀ ọyọ̀ in the name of Jesus Christ ẹ wá gbọ́ ìtàn tó wá dáa jù bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé bí ọlọ́run yẹn ṣe wáyé ó ní ojú òpó tí mo fi dáhùn àdúà mo wá ní mẹ́jọ ni number one amúkanlánà ìkan yẹn náà láàmú lónìí màá wá ṣètú sílẹ̀ màá gbàdúà ìtúsílẹ̀ fún gbogbo onípojìpò tó bá di ọ̀la tó mú kan sí à ń gbára dì ìsìn bẹ ní ọ̀la ìsìn bẹ ní ọjọ́ Thursday bọ̀ kí n tó ẹ̀ tó sọ nǹkan kan nípẹ́ ẹnìkan ní ẹran mi létí òfin mẹ́jọ kan bẹ tó ọ̀ bá tẹ ojú ẹ̀ mọ́lẹ̀ àdúrà ó gbà kan àyàfẹ́ tọ́lọ́run bá ti pinnu póhùn ní í ṣe ẹnìkan ní kí lòfin alákọ̀ọ́kọ́ the law of knowing Jesus Christ as your Lord and personal savior òfin kéèyàn dá Jésù mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olúwa tolúgbàlà ẹnìkan ní sófin nìyẹn òfin tó le ní o òfin tó le ní o bọ́ọ̀ bá dàmọ̀ kò le fún ọ ní nǹkan kan nínú ìwé matthew pastor demola ẹ jẹ́ àka bíbélì nínú ìwé matthew chapter 15 verse 21 bọ́ọ̀ká tó lọ́nù yẹn engineer ẹ kàn sáré bá ń gbórin sókè kí n fi ṣẹ́ omi múnú studio mi

0: nice e ka bo pada gugu eyan ara ile enikan le nse papapa mo fe mu nkan kan wole lale mo fe ka gbadua si awon nkan kan Matthew chapter 15 kin bibeli so ni verse 21 lo sale e ka engineer
1: Jesus si ti

0: Only we of your body of pool anyway. Joshua chapter 1 verse 8. Only master sawe. Ninu e losa ati logu. Only ni pasi se lei. Yo muki on eko se. Ninu wait Psalm 1 verse 1. Nimbata de verse 2. Only yoda bi giti agmi si pao do. Tomwe so re jade. Only e were ki yo re danu. Verse 2 was so we pay. Eni to je pe didu inu re mbe ninu si sasaro. Ninu ofin yon long. O lo bi je pe ya ton be ninu aladu aten ton mo ro long. Bi o ro long ba se yi o to. Be ni testimony o se dun to. E je wa won to sele. O me saisan. Ki njesu wa so ni Matthew 15 ye. An lo si 26. Bi be li son kakani pa re. Yes. E yara. Ni bubu asi kufu.
1: Nigba na ni Jesu down. O si wi fun won pe. Omobirin yi. Igbagbo nla ni ti re.
0: Igbagbo nla ni ti e.
1: Ki ori fun gege bi iwo ti nfe.
0: Ko ri fun o gege bo se nfe.
1: A si mu omobirin re lara dani wakati kan na.
0: Ni wakati kan na. Gbogbo eyin wo le gba mi bo ti won le so pe igbagbo ni ti e. Mummy so le se nkan kan fun mi lale. Kan dide ni bi to ba wa. Boya le lo wa. Wa gbe owo yen si waju bayi e dide koju sona bi to ba wu o wa so n to ba fe kin lo fe laye osu kejo ni oni ni ojo kedogbon ninu e kan so loni testimony o bere si tele bayi loju wa wi gbogbo eni tin gbo mi nle mi o mo n to so o sugbon geli tin ba mi sise mo in to fe laye o bo si fun o igba ti o ba fi di woye odun tin bo wa weyin wa ma dupe ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus e waje apada enowo bayi baba gba mi lowo adani loro awon emi kan be to je wipe dundun agbara ni o ni mo pe won seka o ni mo pe won burujai kin to so nta se ni ola e ja jo de ese kan ka fi de nu church wa to wa nwe ma mo kan wa nu church nigba to two time ni obirin ijade nigba ti mo gba testimony kin lo wa so e ja woro ti won da engineer e ja lo si ile agbara mo fe fi nkan kan gbogbo esele ninu ose lojo sunday eyi in to sele last year e ja mo mu bobe mo fe fi gbadura fun awon eyan 1500 lale
2: oruko mi ni yonke olatunbos mu wa lati ile marun
0: ile
2: marun ni road o sele pe 2018 omo marun ni mo bi
0: omo npe se ri e bi omo marun
2: o sele bi 2018 mu lo se okan
0: kini e
2: 32
0: e si omo marun mo soro anu kan niyan o je npase ori ofe to da yato oke lo ti fe isale abegbe bi abinu olu leyin lohun o ye gba ki se gbogbo eyan la fun ni agbara be
2: pato wa di 2018 ikan late
0: ikan ku ninu awon mo yen
2: ben pato january odun awon meta na tun ku
0: won bi omo eni kan ni ki mo gbon ma tun ma mo tuntun mu iya yen bi omo marun nigbati ni odun bi melo seyin eyo kan ku igbo wa di january 2025 won pa meta tele ra won le kan na ta lo so fun o pe osiku owowo ta lo ni osi adani loro gbogbo eyin abiamo baba to ba se pa biamo ni o dide gbogbo eyin momo te je abiamo e dide wa goju e si oke orun bibeli so nkan kan ninu iwe Psalm 121 verse 1 o le mi o gboju mi sori oke won ni ibo ni iranlowo mi yo ti wo ni iranlowo mi yo ti owo oluwa wa wa kan kigbe lale ibaba moja yo fi na omo jomi eleda mi moja yo fi na omo jomi engineer e ba yin oke
3: ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun ta wa yi melo logun meta nikan ni kin lo de ti won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o je de lara mi o e je wa won to le soro ya fun mi la yo dale fun mi la yo dale Ja sai ya la ye kan ti mo wa o fun mi la yo dale nana shamba gada dada Jesu oluwa wa nowo yen soke eyin emi amomo sowo eyin emi amomo jere emi ti mo ki pe bo mo ni meredele wa fi odaju ke wa ni gboro oluwa agbara ti oni omo bimo oni omo loko agbara ti o fe ko mo duo wa ni jade lara mi eyin aladuwa de oyoyoyoya ha elamanash Oluwa wa agbara to be so dagan ale eyin gbomo gbomo aye ofa so ni didakuda jo si ami na oluwa ya ti jade la
0: mo nbo abosun isoru alemo ni short vigil la mo nse short vigil mo ni mama woli odekunle ni nbe ni 32 fm ni lagelu fm ni lagelu fm ni solution fm ati ni yes fm bayi o emi mo ndun o enikan ni se live le wa nbe e lo wo mi lori facebook e lo sori youtube e lo sori youtube lagelu lagelu na e ba wa nbe e lo ti yes fm e mo wo wa ni kete kete bo ba si da yen mo o sa dodekunle e paraphrase mo ki n to si oju opo le eyan bi meje pere ma gbadua fun lale ewe ni ti o bargain o se bi bo n se lo le oko aye ohun ti da o se bi bo n se bimo leyin omo marun ki lo tun wa asaye tun le pada gba so lara eyan gbogbo eyin te n gbo mi le mi pe baba mo jaye o bo mi si ohun ale ah omo eni la su eni so a se nkan kan ni ola o awon nkan kan be ta le se nle nisin awon agbegbe kan be to ti le gbadua ninu we obadaya chapter 1 mo n pada bo enikan ye ja mo gboro obirin lo e gbo tan bi su se ku bo be se bo emi o gbe obadaya chapter 1
1: sugbon igbala yo wa lori oke si oni
0: verse 17 won kan ye igbala yo wa lori oke si oni awon bi kan be ti igbala wa inti jesu olugbala le se niyan inti nje akepi ti mu ti mo je apon church niyan isin meji la se ni ola ikan ni ago mejo abo yo pari si ago mokanla elekeje o bere ni ago merin e to ba convenient fun oni yo pari 6:30 lati iworodu e wo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e wo mi baba in ta danwo lola iyoku yen tun di sunday gbogbo awon odo jesus wa n lo si jesus city oluwa ni ka ko won jo arise and shine 2026 youth convention ni agbara eni to laye atorun Jesus City la wa ojo meta la wa nbe Thursday Friday Saturday gbogbo youth wa to wa ni Sona Church wa patapata lajo pade ni Jesus City ago mesan ni ipade o gbera ni ojo Thursday Bibeli so nkan kan o ni won si gbe be fun ojo meta Joshua chapter 2 verse 22 won ni won si wa nbe fun ojo meta titi awon alepa fi pada alepa wa won ni gbogbo ona sugbon won ori won won sa lo si waju olohun gbogbo eyin odo jesu so mo pe won ni imole ati ogo ati irawo idile nkan kan nbe ta yewo ni agbara olohun enikan ni kini wa mo je se nya o lenu gbogbo jije mimu titi ti o fi di sunday gan o ti wa nbe bi o nje emesan ti wa nle o ni je leke moyo onje tara ni e onje emi na si tun wa nbe. So God has catered for that ni agbara eni to laye atorun eyan ki dagba ju nto ba mo lo e o si le dagba ju nto ba gbo lo nto ba gbo ni wa padada e ja wo nto sele so obirin won mu wa ba mi church na ni bi mo se nwo na re. So mom mi kan bi nkan ba nse engineer e ba ngbe soke
3: o ni foju sunkun omo awon omo re dabiye in the name of Jesus. Gbogbo eyan ko joko ko da le wem.
2: So bi first born mi second born mi lo kokko ku le ko mo ka awon yoku wa si Ibadan.
3: Second born lo kokko ku
2: ni January odun January 6. Gba to wa di mo ka awon yoku wa si Ibadan orun e lowu agbe lo si hospital ni Adesanya. Mother and child la gbe lo si gbe gbogbo test ton se fun won rio boxing gba gbogbo o sa pada give up. Mo ka awon yoku wa Ibadan won sick o orun yen na ba tun wu pada o wu o de run. Won run laaye lai ti ku won agbe
3: won je won laaye. Wọ́n á jẹ àwọn ọmọ yẹn láàyè.
0: Wọ́n á jẹ wọ́n láàyè. Ẹ ṣe kígbe orí mi o dákun má gbà bọ̀dé. Ẹlẹ́dà mi o dákun má gbà bọ̀dé. Ikú ọkọ tó ń sọ̀yà lórúkọ. Ikú ọmọ tó ń sọ̀yà di àjẹ́. Orí mi o dákun má gbà bọ̀dé. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ níbi tẹ́ ẹ bá wà mo fi ọmọ ìpópọ̀ àwọn ọmọ ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mọ̀ pé wọn látòrí àkọ́bí títí dé àbígbẹ̀yìn mi ní fojú sunkún ìkankan yín ẹ̀yin ẹlẹ́yẹ mi ayé òní já yín gbà gbọ́mọgbọ́mọ ayé òní gbọ́mọ lọ́wọ́ mi gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́yẹ mọ̀ bá mi pé àwọn èèyàn o kí wọ́n join prayer lálẹ́ yìí o olúwa ní ká fogun adánilóró bú o ní ọ̀la wednesday mọ̀mọ́ àjọ pàdé ni tí n bá sí ojú òpó lẹ̀ pastor tó sì ọmọ fún àwọn èèyàn nọ́mbà kinní kan bẹ tí mo ní mo fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn díẹ̀ tí wọ́n bá fún ní opportunity ní ọ̀la ìyẹn ní wema mo sì ti fún àwọn kan ní nọmba bí ògo ṣe ń jẹ ti ọlọrun èyí pààyàn lẹkún sa ẹ já mọ wo fíìmù ayé obìnrin ìbọ ayé o ayé ò ní dá olóró.
3: ẹnìkan wà ń sọ fún ọ pé mo lọ ṣọọṣì ẹni tíjọ ọba dé bá bó làwọn blọga wà wọn wà mọ gbọ eléyìí.
2: So third born mi náà wá kú lọ́dún 22 January.
3: Third born kú ni.
2: On 22 January. Owó kan sọ pé ọmọ yẹn náà ti ń rùn. Ọmọ ìsọ́kè mọ́ mi gbàdúrà mọ́ pé fáyà o. Mọ́ pé fáyà o. Ọmọ yẹn dẹ̀dà kẹ́bẹ̀. Bàtọ́ wá di on 26 first born wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kú sí UCH. Gbogbo test tó ṣe pátápátá wọn rí nǹkan tó ṣe. So nǹkan tó ṣe wọ́n ọrùn gbogbo owó kan wọ́n rí test ọrùn àwọn wọ́n dẹ̀ máa rùn láàyè. Ó wá tún ṣe ọmọ yẹn náà ní last week.
3: Ó tó sùn náà.
2: Last week.
3: Ètò kù lọ́wọ́ yín. Mélòó ló kù báyìí?
2: Ó kù náà lélẹ̀.
3: Kàbínú tán bí tó wà yẹn yín adánilóró. Ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa. Ẹjú ayé mi lọ. Ẹjú ayé àwọn ọmọ mi lọ. Gbà mí Olúwa. Jésù Olúwa wa. Gbọ́wọ́ lórí. Ẹ wá wà ní ìdákẹ́jẹ́. Ṣé ó ní wọ́n kọ náà ni? Àbíyàn mọ̀ jáde kọ́ mọ̀ fi nǹkan burúkú pera rẹ̀. Àbí irọ́ ní pamọ́ rẹ̀ fún bí ọmọ márùn-ún. Wọ́n tàka sí ni. The same tọ́pa lákòókò lọ́pẹ́ lẹ́ẹ̀kejì lọ́pẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta lọ́pẹ́ lẹ́ẹ̀kẹrin. Wọ́n ní ọrùn wá ṣàdédé wú. Ibi táwọn olókìkí òru ti ń gbẹ̀jẹ̀. Wọ́n á tapá jorí. Wọ́n á ti ọkàn jẹ ẹ̀dọ̀. Àwọn aṣẹ́nilé obi aṣẹ́niníkà mọ̀ bá láṣẹ kí iná kó kọ́ sí wọn láyà. Ó ní ṣe palẹ odun mo omo re oni kuku ojuju oni kuku owowo ki oni ba je mu anu ko ja fun yin olorun ja fun wa lowo adani loro ja ja ja ja ja agbara to sumo peki peki emi aso ni didakuda agbara to ni eja fi dajo bi mo se soro lowo lowo ki won gbe mi mi moni ki won gbe mi mi ki won gbe mi mi eyin agbara so ni defo o ye won le lori aye wa in Jesus name sit down ma soro so the same one with Elaine now.
4: Well, so what did last week? Oh, wow. Only when you can't live, mommy, you want to be by mommy, I joke. Yeah, joke, don't tell me, Lamile, Lamar. Mommy, one year, money, only 7-7, because you got a shelley, game from Bosch, from one, oh, God, or Parasilio, lost one, you catch church, and you're Saturday. I was one, you catch, but today, you're just Sunday, or yet, you know, but what did but it was one, you couldn't 26 years. Me, let's put a general daddy, girl. A general.
0: Ki won lo jade loju ara ko le sunkun mo eyin te nwo mi nle se gbogbo bi te wa se nwo mi bayi enikan ni woli se ki mo ngbo yi in to ngbo lo ngbo o le mi na ngbo ajo ngbo ni jo fowo le idodo oluwa ni awon mesan kan ngbo mi won sa mi si olara pe o gbodo ba won kuku dandan wa wo won wi be ni ipe ni mo re pe son iwo gan si tin la le o tin ri mo jala a pade ni ola ma anointing ni agbara olohun mo kede la le iku dandan ye lori e loruko jesu iwo atomo atoko iku dandan ye lori yin in the name of Jesus Christ e wa wo awon eyan meta lai ninu to lohun ba fun yin ni opportunity lati pe wole enikan ni ki lo sele won ti fi ami si olara pe won o fe ko jade osan mo eyin ni mo n wo nwaju mi yi emi oluwa ni iko mi gbadua fun won stroke ni awon eyan ye gan tin feel e paja pajo kan mo ki o lati owo lo si sale won tin dogbon won tin wona bo se ni le jade mo iwo gan si tun da aro ninu e lohun pe se si le mo bode mo bayi so le ra pala dide wa fowo kan igana ki gana kan egbon ti samse alagbara so o ni ejo o bi omo yen ejo fowo mi le igana won wa fowo e le gana ase odi to duro ni waju e to fe se lese ase yo pada ya gbogbo eni ti n gbo mi gbogbo bi te ba ti n gbo mi mi omo radio to tan lagelu lo tan yes fm lo tan ni o solution lo tan ni o ibi kibi to ba ti mo gbo mi youtube mi lo ti n wo mi facebook mi lo ti n wo mi okun aso ni mole okun stroke ni jebe mo si amile oya ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja e ja lara won in the name of Jesus iba ri bayi lori radio to n feel e kin lo se bi yo ri laaro ola e pade mi nwe ma e pade Jesu nu aye mi e meji la mo wa church lo se Wednesday atojo Sunday o tun wa da de bi pe to ba convenient fun oni se ri gbogbo eyin ti mo n gbadua fun yen stroke o ni si o oluwa ni awon merin be nu yin to je pe ninu family yin o ti se won meji nbe ri but o ti ye lori ti e ti to bi len to n gbe nu mi je ni to n gbe nu aye lo Jesu la tun ni le omo birin ni won da loro bo wa gbo mi o gbogbo n ta n so idun o bo ba da Jesu mo ko le si ko wi wahala ni Jesu e fun di omo fun aja enikan ni woli e mo soro mo eje mo gboro obirin lo a ba debi to la pere sa engineer e ja won yin o gbo die si nbo
4: mo ri
0: ni mo le ka to gbo e ba n forin ten ten ni si e ba n forin ten ten ni si ka kan fi la la yin anyone ye mu gbogbo eni tin gbo mi ma pe number ni sin enikan ni a e ni lo le lai se pe gbe oro itan o ah olohun fun wa la la le mo gbo mo tun bo lale ola enikan ni sese pe fe mo lo yin lo bi kankan e gbo le itan gogo se nje to lohun imi ni mo tun mu bo lola ko le mo pe jesu yi lo daju o nikan ni alagbara kama mi bi to ba wa bo joko mo mi bo si dide na gbogbo eyin ti an ti mo dagunle mo dogbon fi orin exercise eyin okay

0: La Gelu FM, jaga bagu buritiu, maru.
1: Akwani by Washer, ni La Gelu FM 96.7, pelu Ogunduba. Ogunduba logun aka o magaji atokun eto akoni igba wese olodun mario maseun lori abuka beti kanka to yonda fun ogunduba logun aka o iso opolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan leti gbogbo olugbo ogunduba logun aka o atokun eto akoni igba wese atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise nbaye gbogbo to ntopa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade o babatan yo baro ba o aroba babatan yetu ede lenu ogunduba logun aka o lori eto akoni igba wese ni gbogbo ojo segun Tuesday lago mesan leti ti lago mewa le pere ni lagelu oke gajoke nibi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won lo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba wase gbagbakan si ipade dale Tuesday pelu ogunduba logun kan o agbadari gede.

so eto yin eto wa eto akoni igba wa se la wa ni ise radio elero ami onjinjin ile ise radio ti lagelu ikani merin din ni 80 tun do to le meje oke to gajo kita kale si le funfun balawo o po na felele ti nbe ni ilu Ibadan adupe ba se ma so losose ah ni salai ma ma so tori pe eyin na mo pe kabiyesi oba Adebayo Akande eh ti won da le ise radio ti lagelo ati splash kale oloye olubadan ni won o ta ba ni poro tora wa je gbogbo nti oba si ma mu badan tuba ti o fi tuse e na ni awon na ma fi owo si idire to fi je pe eti kabiyesi gbe kale eyin o lori oro le nbadan to je pe awon kan jo je pe oro le te badan loni eh oh bo ki kabiyesi olubadan ti le badan his imperial majesty oba rashidi abi adewolu akamu ladoja arusa waun kadi ope lori baba jegbene leke kope lorun kiru kere kuduke ni bo si le diyan wara ku diyan wara ko wa po laafin ni ntuma si ni pe emi kabiyesi gunu to lori oro le ni ilu Ibadan loni adupe fọlọrun oba wipe gbogbo re ntuba gbogbo re ntuse ta ba ni puro tara ni je sugbon awon koloran si kan oni gbo awon koloran si kan oni gba etin sele ne ta ni paro tin sele ninu igbimo tolubadan gbe kale loja ba en ba nlo be iyan eyin na ti e ma se lo be boya jo tuesday tabi thursday ke lo mo keko ke gbo ti sele ibe le ti mo gbo pe ile yi won ti ta lati bi odun mewa seyin sugbon ngba to di isin en ba le tabi mo gaji ba so pe ta lo ra ile baba won ni awon ota won ba si tun ta fe lumi sele aye ti o pada pari ti o pa ti o tan jo kan eyin ore nti won so po sun lana ko jimo loni gbogbo dukia te n kojo yi se lero pe yin le nini eyin ko le ni eni mo fi n ki are gbogbo magaji nle Ibadan magaji a si mi yo ade po ju ari ori e ku ise o béèyàn bá ṣeré ẹja sọ pé ó ṣeré béèyàn bá ń wúre ẹja sọ pé ó ń wúre.

0: Baruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi atiyin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomin leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun sun gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara o ni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 tan eyin ara ile wa mo ki yin nibi kibi te ba wa lale iya dupe lowo eledumare oba aji pe awa lawa ati dupe pe eyin la ba atitiri bra se nde iya chikito ati iya togo atitide lale yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa fo koko yi dupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun iya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bile
2: mo ki bi te tin gba mi dede asiko yi pe a ni fe aisan lo gba o aisan ni fe ara wa se bugbe o
1: amen e ti ki won
2: ka lo wa nuko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday ati tun de leni
1: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbo wa fun wa lale yi
2: e se olotu le ni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa aba awon mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
1: ni arthritis
2: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba n gbo mi nisin iwo to ba po ni aisan ta n pe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
1: lati ba
2: telemiti ma n bere elomi o le gbe ese yen mara rara ti ki se po last dent ti ki se po ni aisan kan ta n pe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma n fa ohun a ma complete san ese yen o ma n fa ohun ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon aisan yi tori pe arun so pe tumi sita ki n fi e sile bo mora ki n pa aisan so ohun te ba pe ni awon aisan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi ti e ba ti de academy olomi be ba n bo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so de express yo ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1030 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju o laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mugun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele o so mo pe o to atoju to n to yi o ohun lo fa bo se n ru bo se n gbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to je pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to bayi to yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try to yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yi ni awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
1: 1 minute no do
2: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
1: to ba fun nipo kipoki to se pataki
2: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
1: okay
2: won to ba pe o le se dede ati dada o le se tu e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati egbo te ma lo te de ma dupe fun olorun oba
1: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ro po n fa
2: e se olotu sheri nkan to ma fa ito yi o po akoko na aisan kan ma n pe ni atosi iyen ni o ma n je ki eyan to sere sere sere laarin 5 minutes a tun lo to mi ti oloyibo n pe ni infection o le fa imu gan iseto yi na teyan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara teyan ma n ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma n fa keyan ma ri toto dede mo elomi de ni
1: syphilis
2: staphylococcus infection ben bacterial infection lori sirisi ben o le fa ki ibi titọ tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostrate enlargement yen ma nse
1: okay ise
2: obirin okunrin nikan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akankan sele ni o o wa ni afani laarin bi odun marun odun mefa lati mi tobirin mo pe o tin ko letter si prostrate o
1: so o se pataki okunrin ma dogo
2: o se pataki
1: so that nkan to jo mo pe o prostrate de o kini ko kini
2: ko ni le sele si okunrin be
1: ni le sele si
2: so olorun ara wa lowo nkan to le fa niyan olotu
1: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa mewa mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogbo
2: be ni olotu
1: awon na a le ri
2: be ni
1: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama so won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je kuje lo nfa kini abi je di
2: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun to dun to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to dun pupo ju o di pe kiro eni be ni aisan kan ta npe ni jedi jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to dun to dun sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma ma baja elomi o mu to dun be to ni aisan jedi jedi ti enu die gan ti yo to je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
1: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
2: ona abayo wa
1: mo ran tin si pe o ni enikan eyan ko si meji to ti so pe ka awon ba se gabai kini to wa ni enu ibi ta awon tin yagbe akojade sita ta awon ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun uru awon ni be yen lodo yin
2: olotu iwosan wa fun se ri ewe ati go ta awon baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na olote yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe ipe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
1: ogun
2: ta ma jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: ya togo
2: a wole
1: won ko bu kini e won
2: ise baba mi
1: ni won da si won tun se ga won da si
2: won bu si won flush e
1: won bu si won flush e
2: leyin to ba meta
1: to ba ti pojo meta yen to
2: nko
1: won ma bu kini e sinu eko
2: ben ma
1: won ma mu eko yen
2: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
2: be ni
1: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
2: ami
1: o da iya togo mo ti e gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da to wo ele
2: be ni olotu
1: ona wo lo
2: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma nfa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma nfa kikini ma suki tabi jeri je na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obini oni like e
1: ah ko le kon le gan
2: so ani awon kan te ma lo fun yen na e to sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda o ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
2: ko si be ni ko so ogun iku gbogbo apata
1: ajulo olorun ni
2: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi oni ni kankan sugba iku yi
1: o pin dogba atolowo ati talaka
2: o la fini eje ka se daada
1: ka ma jade si ti e pamo
2: ku won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
2: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere latun sugbon kan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo fi ma sanra ko si kan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba nto omo to mo ba kere ta ba se bi mo baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to ma to 2 months omo ya ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
1: se kini na le se o le je ko ko na put on weight
2: be ni o
1: ko ko na tobi
2: be ni
1: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to je pe oko won kere
2: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
2: be ni olotu
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
2: a dupe fọlọ
1: e to ku e de nsuki nko
2: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size won fe won ni lokini yen mo because so ba tun lokini ya tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni ko benin
1: hey ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won a dun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to kin to tu bere awon ibere kankan si
2: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
1: le ko si
2: 080 080 35 88 88 1010 1030
1: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fawon to wa ni nigeria bi
2: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati do ibo
1: okay ma ba won send you beni beni to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
2: no a ma n we bill e
1: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
2: te ba fe pe mi lati do ibo +234
1: okay
2: 80
1: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number te ma fi get iya togo niyan eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo e to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbo iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
2: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun fun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara olohun si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na de wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma n do to ma produce omo lataro okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti o le ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
1: okay
2: te ba n pe eyin okunrin te ba n pe ni irun kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si ilese mama togo pelu ogun olohun e dupe fọlọhun a de ma n tọjọ ọkọ atiyawo ni ilese wa to da ma bere bee lọwọ ọkọ abe lọwọ iyawo ka le mẹni ti o ni pọta ma tọju ti everything fi ma wa okay
1: oda oda iya togo to ba wa sọdọ nse le ṣayẹwo fun wọn
2: bẹẹni a n ṣayẹwo
1: oda ẹ tí wàá pe nọmba ilé ẹkọ sí ká tó dìde nílẹ torí àrọjọ mùsùlùkùn.
2: 080 0 0 8 0 35 88 1010 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbọ danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo e se o da

0: Kari Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Lagilu FM, Jagaba Goboretio, Maro Wancho.
2: Mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo baba oni san mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan e je nfi ero bani soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081-3885-5308 baba e ba nki awon eyan wa nle
3: mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan logba oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba awon ile ise dede isan ara mi boya aile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu agu ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081-3885-5308
2: ki la npe ni aile ise dede olomo kun ati pe kini ma fa
3: ese ohun olotu awon kan ti ma nfa aile ise dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wipe ara

0: o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipa se ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni di ko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju mo mo gan okunrin mi n toju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra apere pe ohun o le se daada mo abi ohun ti e fe sumo birin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa aile tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fo birin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni se se mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikiriki ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara mo ta elomi ye be en to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi ben ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa gege bi okunrin mo bo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi o ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gba lode ta sese ko de ta fi n se ayewo fun ago ara okunrin boyo okunrin mi o mi ti n di omo lara nkan omo okunrin re boyo mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni ballu meji ti n be ni abe nkan omo okunrin re ikan ju kan lo abi o ri pe kini kan wu si o ni oke nkan omo okunrin re ta n pe ni balo imi awusapa otun imi awusapa osi ori pe nkan omokunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye eya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo sibe a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abon se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ko na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo ogoji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara n fa ohun so elomi a ri pe eyin ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a kan ri pe inu kan dede n lo ohun suyin o se se ko je pe oyun o ni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re o ni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si rona abayo telephone number te le mo pe mi si 08 1 3 8 5 3 0 8 0 8 1 3 8 8 5 5 3 0 8
1: kini ma se okufa isan oju
0: e seun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je ra pere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe ohun wo ina ina fan ka loju re abo ri pe ohun wa oko lale abo rin lale tinu oko ba je tan si oloju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni omo ri elomi bi oye ni omo ri awon ti ma fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi n ti mo so lakoko olotu lati bi aisan

0: asiri yen ti wa ni odo emi baba oloye to gba aye ma pe ni isani waya ara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067958800 08067958800 boya koro na je ni te nda wala mu boya bi o ba ti wetan lo ma yan ara ni pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o dejuju be lo te pe yala ti wo ba ti fe ni nkan sun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pin nkan ti fe desu yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun o ri 22 ni osun ti bo gbugbo awon oru kan bayi a ma si dinner te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu re bo se yin sotun ni isosin gbugbo oru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin te pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to we le e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wa na ti fe gbadun ara re
1: je di je di ni ta lomi
0: elomi de ni yi omi lobolobo to wa la ara omo okun to ye ko sanfani to ye ko domo lomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be bi ta lomi o ti e ti san tabi ko won ti e sa case pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan renren 15 keyan wa tun di gege be lori wo omo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma se eyo bo si se eyo sere sere abi keyan ma sekun si onunu ara tabi ko ma seyo ni e meta e mefa won ma to ijo da okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero un sun dede ni telomi
0: gbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yin o fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kan da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo etegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora awon mole bo se ba ti gba card wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti kan yen lugos lagwa ara yin
1: to ba fa ri emi baba oloye iseni waya ara gbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
0: aise o kere to bi ko ni fara nsin gbe

0: wo ye ka gara wole lapa bi
1: mi mo je lo
0: e ka le omo Nigeria ku dede asiko yi aku ojo meji aku ojo meta aku ise latoro
1: wa ko se ni to ye
0: mo gba ladun ape olohun ba mi o ki o de eyan ju gbogbo alade o a ni ba oni se se ngba kokan
2: ti o dari ti ni to ba ko ni lo ti ka bo
0: Eka bo sori eto sa pe ni loyin ladun lori ikanni lagelu 96.7 FM oke gajoke le badan ibi ta ti lanfani ati gbadun ara wa bi ka si nkan ti ki sere ti ki sawada lapa bi
1: oni ise oluwa ko se ni to ye
3: ise oluwa ni papa
1: lo lowo ba fi gbe wa ga
0: atujo lanfani ati ko je bi nodus 100 naira pe la sarodo 1000
1: make the falala falala Blessings upon my life, you see me.
0: Big bad dog, Balutunga.
1: I say, make a listen to that. Make a no reason to.
0: Don't say, they lula, la cord, your country, Jamu Kiagba. No, no, what to defy Jita, Fig Bala Felloria, too, lo yladu.
1: It's a levity. Nothing to do to me.
0: Ati lekwe sakpa bi Atu jalan fani ati gbadun ara wa bi ka sinko Eti mo ba se nse loso se na o
1: Ise Oluwa ko se
0: Eyi o ki nse egbenu si Eyi wa nbe ntori ti wa loso se Atu gbadun ara wa lale yi Ba mi pero soko yen jo Jo ba mi pero soko yen jo Oya pero mewa nwaju pero mewa lotun pero mewa losi Ba mi so fa won mewa mewa kan so fa eyan mewa mewa Be eto te fe gbo eto te fe tati si O ti mba fe fe sore Lagelu ni won pe bi O ba wa wonu yara yin ti o si awo ibi to e ko wa na lo wa yi Ati fo ko Olorun ba mi o ke siwaju o pe eyan to ba nlo si bere tiru won o ba fo Olorun bere iru won mo sare bere mo le ni Atemi atayin ani sare bere mole be si la ni rin bere bere o
1: so ye
3: so du wa ti papa
1: lo lo won ba fi pe won ga
0: e ka bo sori eto ta pe ni so yin ladun lori ikanni lagelu 96.7 FM lo ko lo tu eto isira laye ogun ede ofoma le sofa lo ko amoju ero fusa ta wa yi tunu dixin
1: 2024
0: Oma alaja ati a

0: ye wo ye alubarika o alubarika e ja lo si abala se egbo yoruba o to di pe a lo gbo oro moran ogbo baba ti de latodo to de adegbero alo yi ko to fun kaase eloma yi ko eloma ta kaase eloma ta kaase pelu code *347 *1004 *2# *347 *1004 *2# *347 *1004 *2# te ba ti te soju phone yin yo yi biri yo gbe wa pe ke mu one pe o kin ka bo pe ti lagilu le fe ta yi te ba ti mu one yo gbe USSD wa yo gbe transfer bank transfer wa e mu bank transfer ko le ya yin kankan yo generate account number kan fun yin ti o send it si yin gege bi message o ba ti send the account number yin o ni loju 40 minutes lo ibele sowo si o ko bank yen ti wa nbe be ba ti sowo si be ba o tumo si pe e ti tanu e le ta meje le ta meta sugbon 500 naira olowo to kere ju te fi ta te kan pa lu jodi oye lo ma re si e lo ma re si e lo ma re si cash e Etude
1: aware o ni adupe fọlọrun kola ku ise lataro
0: sere o
1: ibare afun apin alere o
0: ami
1: eyin ti a etu ka bo si abala ise gbowe ise gbo yoruba atun ti de bale bi ba na niyan fun akotun e lasale yi oruko temi ko si pada o tunde adegbero amo ti pe yin na ni o oye je atun lo lale o e je atun jo si ka tun jo si ba se mo se ka jo sare fi se lo ni papapa arojo muso lokun ma pe ibere ti mu wa lale yi awon ibere to ro betebete ni to je pe ni sare ba mi benu si de sare ba mi ganu si ni e mo so pe ibubu mi fe gbo po ibubu lale yi awon ibere yen ro gan ni o ma pe ba ka jade si tan si ma wa pe ero ba ni soro te ma pe wa si e ma wa lanfani ati pe wa lati gbeyanju e wo a ma wa so fun yin se egba abe egba ki wa ni mo mu wa lasale yi o na leleyin won ni kini itumo eleyin ti yoruba ba so yi pe ti yoruba ba ni pe awon ko ebe ati okiti si inu ile abi oko ti won ba ta fun eyan se gbadun se getch mi ba e je ntun mu le kan si kini o tumo si ti yoruba ba ti yoruba ba ko ebe si ori ile tabi okiti e mo ebe yen mo awon ebe ati okiti eyan to ba ko sori ile ti won ba sese ta fun eyan e get the point mi ba abi oko ti won ba ta fun yan kini o tumo si kini gbiyanju ati so ori ero ba ni so te de ma pin si ohun na ni leyin lati ni 0912370 8675 0912370 8675 lati ile okere +234814249106 +234814249106 eni kan ti wa loju opo ta lo wa nbe ekale o
2: ekale
1: era sir
2: ekweto
1: yes sir
2: oruko mi ni ademili omode
1: lat ekabo sir
2: yes sir nko se ni pe ti won ba ko eje sori le seyan ra iyen ti tumo si pe won ti fi alele pe ohun eyin kan ti wa nbe ni pe ko da gbe lo mi ba gele to so pe aboya o fe ra ile yi o to ba ti ri oju kini yen be a ti so pe eyan ti wa nbe a fe wadi pe boya enikan ti ra tele ko so ti ko ra won ta fun ni won ti ba gele
1: okan re o bale pe ile yi won ti ta fun yan kan o ko ni le tete gbege si esumo ese o e ko gbeyanju hello hey iyen re yin ti mo n gbiyanju ati beere e je n so daadaa kun yen iwa bayi kini o tumo si ti yoruba ba lo ko ibe si ori ile tabi oko teta fun yan ibeere mi oju ba n lo ibe abi okiti hello
2: e
1: kale ba mi ki loruko yin mo le ti n ba wa soro
2: latayé
1: toro e ba n dahun ibeere mi baba latayé toro
2: pila
1: pe o se pila okay pe o tumo pila ben o ti da elomi o pe wole nisin olorun sha nu wa ori ero bani soro te ma pe mi si na lele yi 0912370 8675 to ba je pe ile okere le mo tin gbo mi ero bani soro te na wa nbi +234814249106 hello
3: hello
1: e kale sir
3: kale
1: yes sir ki loruko yin bo le tin ba wa soro
3: oko mi ni Kazim Agbaje
1: ai Mr. Kazim Agbaje lati Muslim e kale sir mo fe ke ba mi gbianju ibere yen
3: o ma ti gba yan gba tan ba le ni pe won
1: be ni pa ba le le ni
3: o
1: ti ba le le ni so elomi oni lanfani ati ran ile yen ma bi oko na o sunmo ni sugbon ke so o e se o inu mi dun si in ti o ma sere lere e je ki tun ka ibere mi tori anfani iwo to ba je po sese jamu eto ni abala yi ni kini o tumo si ti Yoruba ba lo ko ibe si ori ile abi oko ti won sese ta abi ti won ta hello
4: hello kale
1: ah iya mi dasola
4: o ni dam
1: ami o wa tayin na
4: o toro ni ama ton lo yi bobo
1: o yi bobo o lo ti ko ni
4: o lo jai
1: o lo jai
4: ori ile ale yi
1: eyin o
4: ti Yoruba ba ko be sori ile kan te ta fun yan tabi de yan fe ra o tun ma si pe okudo ni ile yi nbe lori ile yo mara o
1: mara o ku won ti sinku kan sori e o
4: bene
1: opolo yin okuku ni joba ya mi
4: adura re ogba
1: ami o e se we sunmo ni sugba ke so
4: eh salaye e fun
1: eh ma gbe yin
4: debe tun ba tabi ogbon ni
1: e tabi ogbon ni e se ya mi e se ogbon ni ta ba je pe won wa sin awari nkan kan wa se lowo oke bo ti bi ile ti mo ta fun lagbaja e lo sin elo ko ibe abi okiti sori ejare yo ti mo ta wi kini Yoruba fe message wo don try lati pass ah ibere yen de wa ro o ro o mo kan mo ri pa awon eyan ra n gbe ni si

0: Hello. Hello, Ekale. Ekale, Baba. Kile pour le coin, il est cosy.
1: Atomia, Dieu.
0: Eh ben, bien, Dieu. Aruko, eh, you, eh, eh, you are Ruko, one, you won't pa.
1: Aruko, and you don't know.
0: O le mo pe
1: eyan
0: kan ti wa lori e na fi ko ibe e seun baba mi e seun lato mi e seun mo gbianju ni ki seun eh tin ba ti gba ipe kan si mo fe ke nikan na gbianju si bayi tin ba ti gba ipe kan si ta ba ti ri ba wa ma yan nbe e yo ori re ro ba ni soro te ma pe mi si ma tuntun pe le kan se mo ke ki su ni 0912370 8675. Hello. Ekaleo. Yes, ma. Kilo ruko yin bulletin pe
2: o. Blessing na lo soro lati adigo.
0: Okay, yeah, mi blessing.
2: O ko wa pe aroko ni pe ati fi ale si ori ile yen.
0: Ale.
2: So anybody ba bombe.
0: Won ni le de be mo. E se. Sugbon ko n se be.
3: Wa ni tori ko ma ngba ni soro ni le oko.
0: Hello,
1: Ekale
0: o baba mi. Kilo ruko yin bo le tin pe?
1: Mo ti nu lati di ayun re.
0: Mo damu ti lati di ayun re.
1: Eh.
0: E gbe mi debe.
1: O fi han se ba ko ebe sori ile ni afa o fi han ri pe idi igi kan ko lo ni ile yo igi mi na si tun wa to ni ile yi.
0: Idi igi kan ko lo ni ile yi o idi igi kan mi wa to ni ile yi. E ba mi salaye e dada. Ojapa.

eyo o da pe a very eni ti o gba ibere mi ni ale e je number se ri ton ba paruko sori ile ton ta fun yan bi an ko ibe sori abi okiti ti won gbianjo ati so ni wipe eni to ta ile yen gangan o npe eni ti o ta fun wipe ko tete si lese kese ko wa ri ohun lese kese pe oro pataki kan wa ta won gbodo so lori ile won so teni to won ta le fun to ba ti de be bayi to ba ti ri awon yo ti ah en to ta le fun mi ti de bi o fe ri ni yo lo tete lo sin to ye ki o se so ko ni ju ba lo ni abala akoko ni ibere mi elekeji akai koko kini yoruba fin pari e

0: ba se ndarapo mo wa orin alaaji fatai olowo yona la ngbadun ta fi nje mu ki agba lapa bi lori ikane lagi lo 96.7 fm ki gajo ki nle ibadan e ngbadun e abi eje mu ipe lati apa bi hello
1: hello e gbadun
0: yes sir o ko yin bele tin pe
1: e mo ni je mi
0: yes sir
1: yes lati mo je
0: lati mo je ka bo suru
1: baba yen ko ni pe tin ba jale pe ko ni je mo ta eni kan ko se fi number adun pe ta lo de ko da won ti se na
0: ki le so ki le so
1: ori tin ba jale mo kan pe won ni je ode eni kan ko wa se fi number lodun kan adun pe ta lo de won ro pe ti kuri won ti se bi pa ka se na wo eni ye ya ti ha ya wo e gan tan ti su ya wo e lo ko o di je adun pe ta ro adira yi ori kan tan mo bo so ta ku pe ya wo mi
0: Amen, amen. Hello. Yes, sir.
2: And the damn will be
0: Amen.
2: I'm going to see you in your brother. Amen.
0: But I got
2: your I'm going to go to the hospital.
0: Hello, me wa ni mo ni eleyi to fo fun ju to feran ju pe ah tin ba de gbele lasiko yi a te fun be na ba ni
2: ba won wi mi fo ra wa mona ke na le ni pe a ni lo ko mi o ko ye ka se mo
0: best
2: record
0: e seun
2: a je pe emi mo pe awon record se ko wa yen na asada lo le tin be e se ba fe mo ko ale le kan mo se
0: Hello.
3: Hello.
0: Yes, sir. I can't sorry to sir.
3: I can't.
0: Ẹṣeun basiko ba gba wa atutun lo loju opo Facebook mori akin boye ogun niran won pe well done sir from if you're done be gele ola niyan kabir oye wole afa ti wanu ni good job okay won ti kiwa ti gan ti pe won ti kiwa ti pe de mi pe lati apa bi hello
4: Olade.
0: E ka bo sori eto.
4: Adura re ogba o ni da mo.
0: Ami, ami.
4: Mo so mi ni tin si o ya lati oke ni ti leya lati.
0: E ka bo sa.
4: Seri olu mo lo yo ta fun wa. La leyi. O du mo me gan. Ibo gege bi eni ti o pe tan le kan. Emi na fe mu wa gege bi mo ato ba ni wole o. Kọba ti le mu fẹ ba ti mu olore kan wa o ti yin ma eyin le mo play yo mo du ma won eyan gbugbu awon awo iba je seju marun iba seje seju mewa le mo play re ko ni bi pe seni ko se mo tun tu si ti fe ti kan fun yin e le mo ni ni ai akawdo ni
0: Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa. Shame, Gummisa eleyi to ba wa wa asiko yen onikaluku lo mo ni ayo ninu beyan bakan ba se record kan bayi je pe track 1 leyin feran ju track 1 te feran ju a lo fun yin yin o so pe en to like track 4 ka mo lo fun tori asiko po daada lati fi lo so gbogbo yin na patapata ololufe wa le je seun o
4: dupe o
0: yes sir.

0: Hello.
1: Hello.
0: Oladas International.
1: Yes, sir.
0: I'm going to go to the house. E mo n leto lati gbere pe orin omi ni kaluku fe be se ti won leti so be te n si wa lati le ni ko le le yi pada
1: we
0: mi sin orin baba yen o ti mo gbadun ju ni elere ni wa ni akole
1: elere ni wa
0: elere ni wa ni akole baba bere se ba ni e ma fun ani mi e ti gba mi ti ba da ko kan ma ton ti keji kun pe ke te ba ri nu mejeji e ba n ju so ya fefe tori pon kalu lo ni to le demand fun agba olohun to yin le ba je
1: ami
0: ala ke afun lojo
1: ala fi afun yin o e seun e ku tati si wa o

le nbe ku te ti se wa abala orin jemu ki agba na baba feri iseju me lo kan sasiko ta wa yin ti mo lo bi ko kodun eleyi ta tin lanfani ati gbadun orin alhaji fatai olowo yo eleyi ti mo tin tesin leti lati bi owo ago mejila titi wa siko ta wa yin ejelo eleyi awon eyan se bere fun lekan ajin tutu lo.

se olobe se eyin te ba feje kwa ibinu ele gbadun e lo seyin abi eja to jo pade lo se to nbo lori ikani ikani lagilu 96.7 ta ti la anfani ati gbadun eto yin eto wa loyin ladun ele gbadun e dada abi a tu jo pade lori eto o wa nbe lojo jimo la gogo sago meje Loko gogo kota joshe to fidu tig bog bogo se loko lo tu eto yi shina alay ogo e deo foma ale shofa loko tu de adik ben ramo tp boda boda loko olu ato sin edo la lake bandile elizabeth jeje amoju elo fusa ata wa itunu dixin tin tegbena te finland fade ati bado e dada kola wale adene yi kola des international loko mi ben in tefe ba mi so epi sori 0806874932 0806874932 itunu dixin ode o wale de o gba ti ba tin dide ba ile mo pade akin akin yemi lori itu ta pe ni yi to wo o to wo n to to e le mewon iku kale titi ose to n bo ta mo na nfani ati mura wa o dabo